0: ating ang ating stakeholders. Wala naman po talagang pinagpipilit na project na tulay si Mr. Ramon Ang. Kagaya ng sinabi ko, ang sabi niya is, hindi ko na itutuloy. Okay? Pero, baka sakali, in 10, 15, or 20 years, baka magbago ang ihip ng hangin.
1: Baka magbago ang isip ng mga taga-Boracay.
0: Yes, yun ang sinasabi.
1: Parang ganito ang nangyari sa hydropower. I know na may idea ka sa hydropower na pinopropose din ng San Miguel.
0: Yes, tama ka. That's a good example, no?
1: Okay, so mainit yung opposition ng mga taga-Nabaoy. So, hindi mo na, isinantabi mo na. After three years, bumalik si San Miguel. Nag-offer ulit. Parang ganun.
0: Tama ka. Kasi itong mga multi-billion project na ito, hindi mo pwedeng basta-bastang, siyempre nagastos na rin niya, na feasibility study siya, and everything, no? Kumbaga, it will just be put on hold. Now, until such time na pumayag ang lahat, and then siguro, pwede na niyang sabihin, go na tayo. Pero as of now, dahil hindi po mapayag ang lahat, ang stakeholders, ang karamihan, hindi po mapayag ang stakeholders, hindi po mapayag ang NGO, may mga nag-oppose. So ayaw niya ng kalaban. Kahit sino naman po na mag-invest ng ganyang kalaking billion-billion na investment or project, ayaw naman po na may makakaaway siya, lalong-lalo na kung makakaaway niya yung mga stakeholders at saka yung NGO. At I believe that as a visionary and as a businessman, Mr. Ramon Ang believes in that vision, ano?
1: May nasabi ba si Mr. Ramon Ang na okay, sige, ganito, gaano ba kalaki ang mawawala sa probinsya pag meron ng tulay? Ano ba yung epekto sa
0: port? may mga nilatag siyang may mga sinusulat siya sa kanyang notebook, no? In fact, naibanggit doon kung magkano yung kinikita ng probinsya, kung ilan yung mga boats kung ilan yung mga boats na bago na ininvest ng ating kooperatiba, at kung ilan yung mga vans at saka mga sasakyan, tricycle, napag-usapan po namin lahat 'yan. At minista naman po 'yan ni Mr. Ramon Ang.
1: Is it true Congressman, na ang sabi ni Mr. Ramon Ang, okay, itong sinasabi niyong 400 million na mawawala sa probinsya, sige, ibibigay ito ng San Miguel, itong 400 million. Itong mga utang na to ng mga CBT MPC, aaregluhin natin 'yan. Magbibigay ako ng bawat isa na apektado ng mga operator, isa brand new na high ace. Ito ba nasabi ba ito ni Mr. Ang during that meeting?
0: Yes, tama ka Jujet, no? Lahat ng mga yan nasabi niya. That is part and parcel of what was discussed, no?
1: Okay.
0: But again, lahat ng mga proposals ni Mr. Ramon Ang nabanggit niya. Pero ang pinaka-importante kasi doon is pandang huli, sinabi na niya na okay, kung ayaw naman ninyo, kung malaki ang oposisyon at ang karamihan ng mga stakeholders at saka LGU ay nag-oppose dito, parang baliwala na rin naman yung nasabi niya. Sinabi naman kasi niya na hindi ko na lang itutuloy muna.
1: Muna. Okay. Basta may muna eh.
0: Oo. Oo. No? So, ang pagkakaintindi natin dito kasi, there's always a play of words. Na yung sinabi kasi I will back out, wala naman pong nabanggit na ganun. Wala. In fact, wala rin pong nabanggit yata si Governor Joanne at saka si Congressman Joven
1: that
0: he will back out forever.
1: Yung no? Pagkakasabi lang, kasi andun ako sa Boracay, hindi itutuloy ang project.
0: Tama yun. Nabanggit din niya kasi maraming beses niya sinabing hindi na niya itutuloy eh. Diba? Pero kasi nagdagdag siya nung huli eh. Baka naman in 10, 15 or 20 years magbago ang hihip ng hangin.
1: Okay.
0: So ang premise nun is hindi na niya itutuloy ngayon.
1: Okay.
0: But maybe in 10 to 15 or 20 years, baka may tuloy natin. Who knows? Somebody might even propose another bridge project in the future.
1: Nabanggit ba ang planong cruise ship port na parang ayaw yata ni Mr. Ang?
0: Sorry, hindi ko narinig.
1: Yung project na port para sa cruise ship, nabanggit ba sa meeting?
0: Yung port para sa?
1: Sa cruise ship. Yung cruise ship port.
0: Ah, yung cruise ship port. Oo, nabanggit yun ni Congressman Joven. As an alternative sana for the investment that Mr. Ramon Ang will make.
1: Okay.
0: But then again, dahil wala ito sa
1: plano,
0: sa planning at sa master plan ni Mr. Ramon Ang, sinabi niya na hindi siya interesado doon sa project na yun.
1: Tulay talaga yung interest niya, hindi sa cruise ship.
0: Yes, tama po kayo diyan. Oo.
1: Okay. After
0: yun
1: that,
0: po yung kanyang importanteng yun po yung ano. After that, masaya naman ang lahat, nagkamayan at nagkwentuhan na lang kami about dun sa kanyang apo na mahilig kumarera sa karting. At we parted ways na nagpasalamat pa nga kami kay Mr. Ramon Ang for his invitation at saka nagpasalamat kami dahil yun nga nakapag-decide na rin siya na hindi na niya itutuloy ang tulay na project sa Boracay. Yun po ang totoong nangyari.
1: Okay. Ako nga,
0: kasi ang importante po dito, yeah.
1: Daya kung ako niya tara ha, sa ako ng pananawan da. Ang kugang ang siguro, waabi masambit sa mga stakeholders na meron counter offer pala si Mr. Ramon Ang.
0: Sorry.
1: Hindi nabanggit kasi sa during that public consultation or reporting noong 27 sa Boracay, hindi nabanggit na meron palang counter offer si Mr. Ramon Ang.
0: Yes, totoo yan ano, kasi ang pinag-uusapan lang naman dito is kung tuloy or hindi. So I guess that was what the premise was.
1: Okay.
0: And I think that was the main topic of the situation. And in fact, I believe that there will be other public consultations. At siguro mas minabuti ni Governor Joel at saka ni Congressman Joven na sa kanila mismo manggaling, sa San Miguel mismo manggaling, ang offer para sa publiko. No? Dahil, alam mo, kung minsan, pag ang pinag-uusapan natin ay offer na nanggagaling sa principal na si San Miguel Corporation, mas gusto nating marinig yung offer na nanggagaling sa kanila. No? That is the reason why na hindi na nila pinatch itong mga offer na sinabi ni Mr. Ramon Ang.
1: Okay.
0: Kasi mas maganda kung marinig natin ito sa mismong sa San Miguel Corporation. That is why, yun nga, excited rin tayo na if ever na bumalik sila, magkaroon ulit ng public consultation, marinig kung ano yung side nila, kung ano yung gusto nilang i-offer para naman para sa kanila, kung gusto nilang matuloy itong tulay, ito ilalatag ko ang aking offer. Kung gusto ninyo, tanggapin ninyo. Kung ayaw ninyo, okay lang din. Dahil yun naman ang lumabas sa aming meeting.
1: At hindi naman pwedeng walang consultation kasi sa policy of the state, section 2, paragraph C, requirements na pag may project yung national government, mandatory yung consultation.
0: Yes, tama ka. Nandyan yan sa local government code natin. No? Na kinakailangan na lahat ng mga malalaking infrastructures ay dadaan ito sa public consultation. No? And kinakailangan balanse ang lahat at magkakaintindihan ng lahat at magkakaroon ng agreement ang lahat. Kasama po dyan ang ating local government, no, ng Malay at ang ating provincial government ng Aklan.
1: Okay. Now may close man abi sa mga taga San Miguel, nag-request ako nga kung pwede makon magpaguwat official statement do mismo ang San Miguel Corporation mismo si Mr. Ramon Ang magpaguwat at official statement para direkta halin takanda.
0: Yes, tama yan. That is why when I talked to Attorney Jingjing the other day, she told me that yung official statement might be released by Monday or Tuesday. So, para sa akin, hintay na lang natin. Kasi importante yung official statement na nanggagaling sa kanila. Mm. At ayaw naman natin na mababasa sa social media na binabagansagan tayong sinungaling. Because nagsasabi naman po tayo ng totoo. Wala naman po tayong kasinungalingan na sinasabi. No? At ang importante po dyan is, sa ngayon, hindi po matutuloy ang Boracay Bridge. At yun naman po talaga ang naging topic. Okay. At hindi na po tayo dapat lumayo dyan.
1: Correct. No? Okay.
0: Yun lang naman po ang gustong marinig ng ating mga constituents, ng ating mga pumuyo iya sa probinsya Taklan.
1: Tama, tama.
0: Kung matutuloy or hindi. No? And that is very important. Yung vernacular na yan, hindi tayo pwedeng lumayo dyan.
1: Mm.
0: Because that is really the topic eh. No? Now, whatever it is na pinapropose ng San Miguel Corporation, na kung ano man ang proposal niya para meron siyang ipapalit sa mawawala, if ever na may mawawala na kita ng probinsya, if ever na may masasagasaan na stakeholder, if ever may mga negosyante na magsasuffer, if ever may mga transport groups na magsasuffer dahil dito, sila na ho ang bahala mag-explain kung ano ang offer nila. Oh. Diba? At although nabanggit niya naman nila ni Mr. Ramon ang sa amin yung mga offer na yon, I think it's just right na marinig natin mismo ito sa San Miguel Corporation and not from us.
1: Correct. Okay, sige. Yes. Mabuti, andyan ka, Congressman, para maintindihan ng mga klanon, ano talaga yung nangyari during that particular meeting?
0: Oo, last tama po yan. Ang importante po talaga is malinawan ang lahat, maintindihan ng lahat, na itong proyekto na ito ay hindi matutuloy. Yan. Yun po ang pagkakasabi.
1: Muna.
0: Yes, opo. Okay. Tama po yan, muna. Kasi yung pagka tinanggal mo yung word na muna,
1: hindi na.
0: Forever na yun.
1: Hindi na. Okay, hindi na.
0: Oh, pero kasi nakapagbitiw siya ng salita na what if in the next 10, 15, or 20 years? So, ibig sabihin, at the back of his mind, may pagkakataon, may chance pa. Malay mo, in the future.
1: Yan yung sabi ko sa hydropower project eh. Pinatigil muna.
0: Yes, tama.
1: Mainit. Hininto muna yung usapin sa hydropower. Then last week, correct, nandito na naman sila. Meron na naman sila
0: cooper. Siguro the correct term for that is ipagpaliban muna natin.
1: Okay. Sige. Ano lang, term. Yung term lang ginamit lang. Hindi nagkaintindihan eh.
0: Yes. Yung term kasi na nakita ko sa social media.
1: Back out, wala na eh. Back out. Matras ka na eh.
0: And that word did not come from us. That word did not come from Mr. Ramon Ang. I don't know kung saan ang galing yung salitang back out na yan. Because when you say back out, it's forever. Alam naman natin,
1: hindi naman diba? Ganun kadali na isang Don Ramon ang magba-back out sa isang multi-billion project. Ganun lang kasimple.
0: Tama po yan. In fact, kahit ako bilang isang negosyante, if I look at it in the part of Mr. Ramon Ang, I put myself in his shoes, I will also do the same. Bilang isang negosyante, I can hold on to it first, pero malay mo in the future, diba? Magkaroon ng chance, pagpatuloy natin. Marami namang mga projects na ganyan eh. Example, wala ka muna ng budget ngayon, okay, hold muna natin. Pero sa susunod, pag may budget na, i-go natin, diba? Ganun lang naman ang usapin na yan.
1: Okay. Congressman Jess, kunting oras na lang. Kung okay lang sa iyo, ha, with your kind indulgence.
0: Yes.
1: Ipapahabol ko lang. Itong presence ba ni Congressman Ted Saklan at ni Congressman Ang? Congressman Jess?
0: Yes.
1: Ito bang presensya ni Congressman, former Congressman Ted Arisco sa 1st District with Congressman Jojo Ang? Would you like to comment, Congressman?
0: Napuputol ka na. Hello? Pakiulit.
1: Pakicheck ka na dyan ang linya ni Congressman. Kong, okay na dito, Kong?
0: Yeah, okay.
1: Okay na, oo. In a reaction sa presence ni former Congressman Ted Saklan as early as 2026 with the Congressman Jojo Ang of Uswag Ilonggo?
0: Reaction about
1: itong
0: the presence of?
1: Presence of former Congressman Ted Arisco sa 1st District. Itong sinasabing posibleng pagtakbo niya daw sa 1st District bilang Congressman?
0: Well, siya ngayon kasi sa totoo lang sa totoo ng Juliet, no? Tayo naman ay nagtatrabaho lang.
1: Okay.
0: And hindi natin iniisip muna ang politika.
1: Mm-hmm.
0: Yes, nakikita natin na umiikot si former Congressman Ted dito sa 1st District. At tayo naman ay kumbaga parang free naman siya kung saan niya gusto magpunta, di ba?
1: Mm.
0: And I believe that with what we are doing now in Congress, yun muna ang tinututukan natin. Ayaw muna nating pag-isipan ng politika dahil malayo pa naman.
1: Mm.
0: But at the same time, of course, gusto nating iparamdam sa tao na ang inyong lingkod na si Congressman Jess Marquez ay nakatutok sa lahat ng bagay, lalong-lalo na sa legislative measures na ating na isinusulong natin sa Kongreso. At marami, kasi maraming mga LEDAC, yung mga priority measures ng ating Pangulo na rin natin isulong. Kaya ako napaka-busy ko pong tao pagdating sa trabaho natin sa Kongreso. And of course, I make it a point na pagkatapos namin sa ng session ng Wednesday,
1: okay,
0: nandito po tayo sa probinsya para maihatid. Para maihatid ang ating serbisyo sa kumuyo, no? In fact, I'm
1: bukas,
0: very cool.
1: Dito ka bukas, di ba? Bukas sa Bataan
0: ka. Andito
1: ka.
0: Andito na po ako nung Wednesday pa po ng gabi.
1: Ah, okay, okay. So bukas sa Bataan ka sa gobyerno sa baryo. Kasama ka ba doon?
0: Yes, tama po yan. Opo, opo. Kahapon po, nandito po tayo sa Poblasyon Kalito at nagkaroon din po ng medical mission ang ating po mga kuya at ate sa Eagles, no? At pinuntahan po natin yan kahapon. Ngayon naman po ay bibisita tayo sa mga eskwelahan at kakausapin natin ang mga estudyante at saka mga guro. At iikot din po tayo ngayong araw. At bukas, tama po kayo, nandun po tayo sa Bataan, kasama po natin ang ating gobernador at ang mga sangguniang panlalawigan members para sa kanilang medical mission.
1: May propose ba Bataan New Washington Bridge bilang district representative, considering na yung Bataan at New Washington sa 1st District? Susuportahan mo ba yung propose sa Bataan New Washington Bridge sa congressman?
0: Well, alam niyo, yung mga ganyang klaseng proyekto, yung Bataan na New Washington Bridge, matagal na po yan, panahon pa ho ng father ko bilang gobernador yata, nung gobernador pa lang yata siya, may nag-propose na yata niya. Ano? And these are very good proposal. And for many years, sinubukan natin na gawan ito ng proposal and project feasibility study.
1: Mm-hmm.
0: And maganda naman ang ganyang klaseng investment, no? Kung merong gusto mag-invest, why not, di ba? Hindi naman natin pipigilan ang isang infrastructure dito sa ating probinsya kung talaga ang katingin natin ay makakabuti sa ating probinsya at sa mga katabing probinsya natin, no? These are the things that are very important for us. And we welcome mga investments na kagaya niyan. And of course, pagdating ng panahon, pagka tayo naman ay nabigyan ng pagkakataon na magamit ang isang infrastrukturang ganyan, eh malalaman natin kung talagang ito ay nararapat o hindi nararapat. Pero ang key point kasi dito is yung usability, kung gaano karami ang gagamit, kung ito ay magiging feasible. I'm sure they will have to make a study on that kasi napakatagal na po itong project na ito na talagang pinopropose na rin natin. Governor pa nga po ang aking ama nun.
1: Okay.
0: And yung feasibility study kasi ay napaka-importante para dyan. Because hindi lang ito basta-basta tulay, this is a multi-billion bridge project.
1: May mga tanong galing abroad. Ano daw yung personal stand mo at bilang congressman kahit nasa 1st District ka? Itong
0: ano tulay, po yan? Pakiulit po.
1: Ano daw yung stand mo sa proposed Boracay Bridge? Yung stand mo, ha, bilang congressman sa 1st District.
0: Yung stand ko sa proposed Boracay Bridge?
1: Yes, sir. Yes, sir.
0: Okay. Yung stand ko kasi dyan ganito. Alam ninyo, para sa akin, no, may pros and cons talaga yan, no? Number one is yung environmental impact yung environmental impact nito sa ating

0: crazy na gumanda at lumaki ang mga infrastructures dito sa Katiklan. At nakikita natin na dumadami ang mga turista na pumapasok at dumadami ang mga, actually marami na nga yung flights dyan eh, no? At dumadami yung market, no? For tourists. Pagka na, nagkaroon na ng ganun at nahirapan na ang ating area dyan, pwede na natin sigurong lagyan ng tulay. Pero not now. Not now that we don't see so, kagaya nga ng sinabi ni Mr. Ramon, baka naman after 10-15 years.
1: Okay.
0: Oo. Pagka naitayo na niya yung mga ibang building, yung convention center, yung mga ibang infrastructures dito sa Katiklan, baka mamaya makita rin ng mga tao na okay na rin, di ba?
1: Okay.
0: So, sa ngayon, para sa akin sa ngayon, hindi pa talaga feasible or hindi pa talaga tayo papayag, no? But in the future, pag nakita natin na baka naman
1: kailangan na.
0: Baka naman kailangan na. Baka naman in the future, pwede na.
1: Okay.
0: No? So these are two things that you have to understand. And many people change their minds after a while. If you remember yung one entry, one exit, station 1, station 2 and station 3. No? Nung gobernador pa yung aking ama, we proposed the one entry, one exit.
1: Okay.
0: At narinig po natin, naging maingay ang buong Boracay. Naging maingay po ang mga stakeholders. Naging maingay ang mga resorts. No? Pero, nakita nila ngayon, after how many years, kung sino naman ang talagang nagbe-benefit dito sa one entry, one exit. Number one, naging malinis ang ating beachfront. Wala nang mga bangka na nakaparking dyan. Sa umaga, pag nagda-jogging ka, nakikita mo na ang sunrise. Nakikita mo, ang sunset sa hapon, no?
1: Okay.
0: So, nakikita mo ang kagandahan ng pagbabago. Lalong-lalo na, itong mga visionaries na ito, ay talagang makita kung ano ang dapat gawin, no?
1: Okay.
0: Napansin naman po natin na nung one entry, one exit, pinasa natin sa probinsya, nung una talagang maraming nagre-reklamo niyan. In fact, I was even there in Boracay. I was talking to the resort owners, to the stakeholders, and I was the one explaining to them kung ano yung mga pros at saka mga cons. You just have to make them understand. Dapat maintindihan nila kung ano yung ikagaganda nito in the future. And I believe that marami na pong matatalino ngayon, naintindihan na nila kung paano ang investments ang gagawin. Ang importante po, makinig muna tayo bago tayo humusga. Makinig muna tayo, pag-aralan natin ng maigi. At tingnan natin yung ikabubuti. Kung ano mang proyekto, kahit anong proyekto yan, kung ano ikabubuti nitong proyekto na to. 10, 15, 20, 30 years from now. Kasi sa ngayon, nakita natin, many years ago when my father was governor, ayaw nila nitong one entry, one exit. Pero ngayon, nakita mo, di ba? Nakita natin, napakaganda ng beachfront. Malinis, maaliwalas, wala kang obstruction.
1: Okay.
0: And I believe that when changes like these happen, people will need to make their own adjustments.
1: Okay.
0: Kasi ang nangyayari sa atin, meron tayong tinatawag na comfort zone.
1: Mm-hmm.
0: Kung ano yung kinalakihan natin, kung ano yung kinasanayan natin, yun ang comfort zone natin. At more often than not, ayaw nating nagagalaw yung comfort zone natin. And if ever nagagalaw yung comfort zone natin, bumibigay tayo ng mga reactions.
1: Okay,
0: di ba?
1: Okay.
0: Kung minsan, adverse yung reaction natin. Pero hindi natin naiisip na yung comfort zone pala natin ay mas magiging komportable tayo in the future.
1: Okay.
0: No? So we just need to understand that. We just have to open our minds, no, to situations like this. Kaya tintayin natin ang statement ng San Miguel Corporation para malaman po ng ating mga kababayan, lalong-lalo na dito sa probinsya ng Aklan, kung ano po

0: po talaga ang tama at totoong nangyari doon sa pinag-usapan namin.
1: Okay. With that, Congressman Jess, parting statement sa mga Aklanon, especially sa 1st District?
0: Yes, importante lang po talaga na mag-ingat tayo, lalong-lalo na pag nagpapasa tayo ng social media, no? At we just need to verify the truth bago po tayo magbigay ng comment.
1: Mm-hmm.
0: At napaka-importante po yan kasi kami pong mga nasa public service, nasasaktan din po naman kami pagka natatawag po kaming sinungaling. That is why we try our best to give you the facts, the real facts. No?
1: Okay.
0: And napaka-importante po para sa amin ang servisyo. At kami po ay nagsiservisyo lamang. At whatever it is na nangyayari sa mga usapan, usapin natin yan, eh sinasabi naman namin ang pawang katotohanan at wala pong dagdag at wala rin pong kulang. At asahan po ninyo na ang inyong lingkod na si Congressman Papa Jess Marquez nandito lagi sa tabi ninyo at magpapaalala sa inyo na ang alagang Marquez ay nagbibigay ng serbisyong Miraflores.
1: Thank you, Congressman Jess Marquez. Salamat po, salamat.
0: Yes, maraming salamat po. At magandang umaga sa lahat ng nakikinig sa iyong programa.
1: Roaton nga representante, ita unang distrito takan sa Kamara, Congressman Jesus Papa Jess Marquez. Amon nga pagbalik, Oswag Ilonggo, Congressman James Joang. Isoryahan ta, tulay gihapon, banwa. Agdayang presensya ni Congressman, former Congressman Haresco sa 1st District. Kaibahan si Congressman James Joang. Pagkatapos sa magkara, standby! Oras, alas 8.27. Atod kinyot, Bimig Premium, kitang-kitang galing.
2: Todo komentaryo. Todo komentaryo.
3: Man, kita mo bang nakikita ko?
4: Oo nga, kitang-kita.
5: Ganado kaya malusog.
6: Kitang-kita.
5: Timbang ay mabigat.
7: Bimig Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
8: May kontrabaho formula pa.
9: Walang amoy.
6: Kitang-kita.
5: Ang pangarap ng pamilya.
7: Sa Bimig Premium, kitang-kita ang galing.
10: Bimig Premium, kitang-kita ang galing.
11: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Pakilala namon kinyo rong More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ang makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rong More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.

0: Pamatian naton, Rotestimonya It's Ambilog sa mga nakainom It More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
1: Ako gali si Mildred Consantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako nga problema, hay, hindi normal ang akong pagtawa. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imo nga pamatyagan, maski makainom kay hapon, makatulog din sa gabi. Bukod pareha sa ibang kape nga magkape ka hapon, di ka katulogan kung gabi. Kaya kag marami man daan ang lasa at marami man daan ang benefit sa itong gawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. What madula ang marami ginipit sa itong gawas.
0: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblasyon Makato Aklan. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblasyon Makato Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
2: Von Gold Coffee Mix.
3: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw. Good thing, may Santon Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gin, may free collagen, ang guta tayong kapa.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Bio.
4: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tumanagin ka malipaton. Gintry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
5: Mga butik. Mga kaabyanan, ini ang Life Extension Clinic and Life Extension Vitamin D3 Program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamangutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Kag atong pamatian, si Mr. Ron Antriation of America kag si Dr. Michael Smith of Life Extension Foundation USA.
6: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
7: Hello, my name is Ron Antriation, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. Do it for your health.
5: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
8: This is a Black Time program nga ginadala sa inyo sang Life Extension Intuitive Medical Clinic and Pharmacy. Kag ining aton nga flagship product ining Life Extension Vitamin D3. Kag subong hapon makabyanan, aton ginapadayon ang aton nga advocacy, ang aton campaign on nutritional medicine. Ining integrative medical approach na aton diri nga ginapractice sa Life Extension Clinic. And ining aton nga pagkampanya sa papel sang nutritional supplements or nutritional medicine sa disease prevention and overall health protection. Kaupod na gihapon ang aton nga regular partner nga si Dr. Manfred Marpa since the beginning sa aton nga program until sumong sa inyong mga palamangkutanon. Ang text line naton 0977-820-0012. Again, 0977-820-0012.
9: Yes, John, thank you, Gid, and thank you, Gid, sa atong mga loyal, Gid, ng mga tagpalamati sa Siningation.
8: Okay, pag-isturihan natin liwat ining colorectal cancer. Confirmed, Doc, na this is the officially the leading cause of cancer-related death among men and women under the age of 50. The reason kung nga ang subong may ara, kita nga 25 branches nationwide na, Doc, sa aton nga Life Extension Integrative Medical Clinic. Kaya gusto naton matagaan sang access ang aton nga makauturan sa pagpa-check up nga wala sang bayad. Kag ang EDGE ang nami dirig balaan mga kabyanan sa Life Extension Integrative Medical Clinic. Kaya aton diri nga medical practice is integrative. So hindi lang puro synthetic or puro pharma products ang aton diri nga gina-carry, but gina-combine naton ining mga pharma products sa nutritional supplements. When we say of or when we talk of nutritional supplements, hindi lang mga nutritional supplements or products nga kundi indiin lang naton ginasourced out, but we have partners, we have companies nga nagiging partner na naton for how many years na, for more than a decade na, and these companies, Doc, are reputable nga mga companies sa industry of health and wellness. So we are the exclusive partners ng Life Extension Foundation Makabyanan sa Florida, USA, nakabase na siya. Kag may mga partnership kita sa research nutritionals, ining mga scientifically validated, kag mga advanced formulated nga mga nutritional products ang gina-carry lang naton. So we take time to import gin Makabyanan, ma-extend naton ang the best nutritional products sa aton nga mga pasyente. So ginakombinar ini siya sang aton nga mga medical doctors with the pharma products nga available dira sa aton nga mga clinics. So bisita gid kamo sa mga Life Extension Integrative Medical Clinics para nga kamo ang makapa-check up earlier kag ma-prevent naton gilayon ang pagtugas sang mas seryoso nga problema sa inyong ikayong lawas. Kag don't forget magamit gid kita adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3. Amuning rason kun nga nga since 2010 until subong nagakampanya gihapon kita sang regular supplementation. This is not only for the protection sang aton nga colorectal health but sa overall health naton. So very important or tama gid ka importante ang papel sang regular supplementation sang isa kas quality masaligan kag potent nga sahi sang Vitamin D3. That's why we emphasize the brand dapat naka Life Extension Vitamin D3 kamo.
5: Kag inyo nabatian ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamangutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
2: Todo komentaryo, walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo may punto ang bawat komentaryo. Jujet Reyes, mabilis sa himpapawid. Jujet the Jet Reyes. Komentaryo, todo komentaryo.
10: Balik sa aton nga pagpangalagad. Alas 8:38 na. Karon balikan ko galing ha, ro statement ha, ni Congressman Jess Marquez. Base sa nang pagkabati sa hambag ni Ramon Ang, wag muna. Iba tabirong wag. Agwag muna. Iba tarong hindi na sa hindi muna. Ha? Not now. So klaro ha? Hindi muna. Hindi muna ngayon, mainit pa. Kung sa mga pagkaon pa, pabahawon anay naton banwa. Standby. Kaya Oswaga Ilonggo Party List Representative Congressman Jo Ang. Istoryahan ta tulay gihapon. Ding medical mission kahapon agdong presensya ni dating Congressman Ted Harisco sa mga programa ag proyekto aktibidades it Oswag Ilonggo ag reaksyon na. Ha? Kuring gina-propose nga Boracay Bridge ay dong Oswag Ilonggo sangka regional, ha? Regional party list, ha? Banwa nga partido.
11: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
10: Gani, sakop na. Pati Boracay, Aklan, Bilog nga Panay, Bilog nga Western Visayas. Ara na sa linya. Partner, dali lang gina, gina-check taro linya ni Oswag Ilonggo, Party List Representative, Congressman Jojo Ang. Ara na sa linya, Oswag Ilonggo, Party List Representative, Congressman Jojo Ang. Good morning, Congressman Jojo Ang. Sir? Kong?
12: Hello, makababatian, may naisignal ninyo.
10: Dali lang gito nga. Paki-adjust na yung audio ni Congressman Jojo Ang.
12: Very poor ang audio ninyo.
10: Ara na Kong, okay na?
12: Sorry?
10: Okay na Kong, okay na. Mabatian mo na ako.
12: Na ini okay subang.
10: Okay na. Mauswagon nga aga, Congressman Jojo Ang.
12: Amigo Jet, na inuswagon din nga aga. Kaga, hello?
10: Yes, sir. Yes.
12: Hello?
10: Yes, sir. Yes, sir.
12: Amigo Jojit, may maswagon nga aga, kung manipayon din nga adlaw man sa tanan mga nagpalamati sa mga bantog na programa. No?
10: Now, Congressman, kahapon may medical mission. Kag-arang presensya ni Kong Ted Harris, kung daw wala ka kahapon, pero nakita ko ang mensahe mo by naka-video eh. Ang medical mission ba sa Altabas sa ang nag-sponsor Oswag Ilonggo Party List, Congressman Jojo Ang?
12: Well, ang atong medical mission no, yung hibo-hibat kung hindi mo kagapon no, for the first time sa probinsya sa Aklan,
10: okay.
12: No, sa banda sa Altabas, ina nga programa nga ina, isa sa mga priority nato no, as Congressman, sa isa ka priority mo ito sa kayong lawas, ang tagpon agenda na siya natin, no? Isang masa sa tagpon agenda natin, ang sakto ng healthcare para sa mga tao. So, ang matamuin nga, ang tao na basulo ninyo, hindi ako, kundi si Congressman Tito Tendarisco, kaya siya ina-mention sa ako ng inyara ka sa mga medical mobile clinic, na medical mission, pero sila yung obrasin muna. Oo. Habang ko nainang akong mga sistema, habang ko abang yung akong, ito. So, private na siya, no? Private na, personal na natin na pundo, yung gamit, o baka isang bulong, no? Ang mga doktor, may doktor kita, pero may anak na nagbubuling kay doktor, halimbira sa kapitonyo, sa mga kabuluhanan, nagpanalasa ng ilan na doktor para mapadasig, ang purposes para mapadasig ang mga sumunod ng mga pasyente na hindi nakakabalo. Because we don't limit pasyente, no?
10: Okay.
12: Kung isa pagkatos na pasyente o makagatos, o pinang may papili, siya kung pila, basta tubulong na bastante. So, ano inak siya. So, hopefully, ang programa, hindi lang nasa Tabarwa sa Altabas, kung sa bilog na probinsya sa Aklan, sa bilog na Panay, sa bilog na Region 6, doon ko inak siya. Ano, balos naman sa kumulunyo na all-on capacity na matagmanik sa tao.
10: So hindi pundo sang Oswag Ilonggo ang ginagamit, kundi personal nga pundo ni Congressman Jojo Ang.
12: Hindi.
10: Okay.
12: Hindi. Pero ang sa mga bulong ina. Pero kundi lahatag siyang bulong, lahatag din na siyang bulong. Welcome lang, kung nangara siyang bulong man yung sa gobyerno. Kasi kung nga, agi ko na pangayo, bulong sa gobyerno. Ay, kung bulong nila, nang botlang kung daw, nakuha ka man niya batulon, pero ikaw insulto man kung hindi mo pagbatulon. Inasan ko na lang, pero kaya kagamay yung jutang-jutay.
10: Oo.
12: So, itong hindi man ako hiniyang ako, hiniyang sa mga kinanglayan na bulong kinyan.
10: Okay. Maliban sa medical mission, may mga incoming activities bang Oswag Ilonggo sa Aklan, Congressman Jojo Ang?
12: Well, tabayot lang kita, Amigo Jojo, kabalo ka man. Malalabon sa mga kuritungin yung dala natin sa probinsya, sa mga kabaluhanan natin, mga programa. So, sige-sige lang, tabayot lang, no? kaupon kay Governor Joey Miraflores, kay Senior Dexter, na kami ni Congressman Tito Ted, padayon lang na magtunga kung ano-ano muli nila ito. Malami lang sa doon, kay si Congressman Tito Ted, at least nakadugang siya kay mayroon din naman ara siya, makadugang bulig na, at least hindi na makapuloy sa akin, personal, na akong business na magkagtupa. So, nga rin iba na, at least maka, siya makakanto. Ano yung beauty kung kami, kung ang daog, ang isa natong kagaling, na taga-aklan din mo, ang nangyay na kon, no, si Mayor Lugo Miraflores, tagot na lang yun, gamay na lang yun, nakaduwa na kita kasit.
10: Kung gamay,
12: ano lang bintaha sa nabugangan ng representante natin sa Kongreso. So, padamo ang nakabanabamig bulitisyo na madala no, sa ating na probinsya, hindi ang nakabulitisyo tumuloyo. No? But, hindi ko lang ang magdugang sila na wala natin makuha. Kaya, ang iba nga mga binabuligyan natin siguro, na iba ng iba mga
10: binabuligyan.
12: So, ilang mga diretsyo, wala mo na yung kaso sa akong kanante. Hindi mo na, it's not me lost, no? It's me lost, no? Galing, ano yung din, kung si Mayor Lumutan, hindi nakatungko. So, pakita ko din ang bintaha, no? Ang bintaha. Kaya lahat po ng balsa iya, very, very clear, nakunong kanangitan, na makabuha kita katulungkuan, simple lang. Ang ilang isa ka-slap niya, no? Ibalik natin, sinto ko yung porsyento. Ibalik na nga sa pumuluyo. Kaya wala sa mamamano ng mga kondisyon, transaksyon, arti sa pumuluyo na ibalik na nga basa sa tao. Klaro kami siya. So, pagiging din niya na yun eh, na ano yun na, pero sige lang, hopefully, may nalangalan mga rason na tanang yung bagay.
10: Everything happens for a reason ko na Congressman Jojo Ang eh.
12: Yes, yung makumid ng rason, kaya matandaan kita sa rason. Diba?
10: Nawa, abo abiga pamangkot na kong Jojo. Nga ako no, arang presensya ni former Congressman Ted Haresco sa mga programa, proyekto, sang Oswag Ilonggo. Kagang iya collaboration sa ining ginapropose ka Bataan New Washington Bridge sa Congressman Jojo?
12: Well, basit nga na kamo Tito John Chef, naaara si Tito Tribaris ko nila sa mga programa na ito. Damay lang ang background na siya na ang tao na balasunod sa mga taga-aklan. No? Na kadamu-damu ng matangto na proyekto ng patinyayon namin ni Governor Joey Miraflores no? Nila sa probinsya sa aklan. Because siya ilang tao na inatandaan ko din sa 2022. Siya na iya ang nagkanto sa opisina ko pag nag-handbal sa akin na taga-aklan na ang tatang ko, taga-kalibo, kaya kabalo mo siya na taga-kalibo, kaya ako siya na kado. No, ang bagla, siguro naman, malami din na mabuligyan mo ang kalibo, kalibo pa lang tambal na una-una. Ang introduction sa akin is kalibo. Pero, inayon siya marketing man, no? Ang buong introduction niya sa akin para makuha niya ang lapong na buot. Kaya mali taga-tatay ko, taga-kalibo, namin nang nabalitaan ko man ang kalibo.
10: Okay.
12: Pero, naisubkong siya. No? Yung malaya si Mayor Vincent Navarosa sa akin.
10: Libakaw?
12: Oo. May taytay sa gini na patigayon. Oo. So, ang taytay na ito, sa Libakaw naman, mag-bridge na, ito, ano ka barangay?
10: Barangay.
12: Barangay ang affected ko. Ang nag-andal siya, nag-lukaw lang ako yung barangay, wala ko na-concentrate. Because I'm not, hindi ako interesado. Hindi ko interesado ko. Kaya yung tanaw ko, ang resulta sa buto na sa Libakaw. Kaloy, ang man, ang number one man kita sa probinsya sa Atlan, ang number one dito.
10: Sa katapusan.
12: Sa katapusan, ang dahil. Oo. Ito na, ito, number one nito sa katapusan. Ikadlo mo ng iba. Oo. Pero, wala naman yung pilit sa akin. Oo. So, ang balya lang sa akin, ang nagbalikan mo kay Manti. Mali, hindi ko manguhihok subong. Kaya duwan na kadistrito ang Atlan. Hindi ako sa Sungkong District. Mali ko doon, mabuligan mo ang kalibo kaya ang first district. Ang balya lang yung balya sa akin. So, yung tinuwaan ko, wala ko rin ang promisa, yung tinuwaan natin, kautod sa mga amigo, amigas natin, no? Ang mga leaders. So, kami ay, na ato yung magdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamd niyo kung napalpak, siya ang balasunod. Kung ngayon sa Uswaga, naging bala, siya yun ang inyong balasunod. Ang iwan ng partisan tulay na si Governor Nora Flores, Joel, kay si Manong Jobel Nora Flores, siya yung nag-certified na lang bala, tuod ina at inanglanon na siya ang maling mata. So, the rest history na ina, yung may bat naman, the rest history. Kadamo pa sa mga natabo si Nanda. Diba?
10: Now, di nga, ari...
12: Tawag ba kaya risko, tawag ba kaya risko, the bridge master.
10: Okay.
12: Nga nung the bridge master ng amigo natin. Well, atag mong tributo sa tao. In fairness to the guy, genius ba kasi mo? Genius ako, mas genius ba sa ako? So, naalam siya eh. So, ano lang kami, Bobridge? Congressman, ina sa tao na. Siyempre, nagpahagan-hagan sa trapiko, sa kalibod rin. Kasi, ano po, hindi ka tao, hindi ka kalibod, nagpas, punta mo rapay ka. Diba? Ang sub-conferensya ng Tinayong Bridge. Siya mo na ang tuntuhon nga ng umpisa siya. Ang umpisa siya, record mo siya. Diba? Siya yung natin umpisa siya. Tapos, ang madalang, ay tayo nila, tanto sa meso. Diba? Nag-an yung pangabuhi sa mga kagadinto, hindi mas naman nilibot. Diba? So, tumuli nga ang bridge master ang tawag na sa inyo. Kasi, pamangkot mo nga, naupod siya sa medical mission natin. Eh, siya yung siya nag-tubig siya, nag-ambay sa akin. Siyempre, upload ko siya.
10: Okay.
12: Diba? Okay. Oo, hindi ako na. Upload ka. Isang time, ang first district, sa so, constituent na ni Harris Kong constituent, yun na ang taga-first district, kasi yung mga patigas, bilog na Pilipinas.
10: Correct.
12: Bilog na. So, nag-long district representative siya. Okay, paalingan ko ano ka, ano ka gamay. Diba? Ano ka gamay o ano ka lako? Ano yung patigayo niya, bro? Diba? Ang airport nila na international airport, tulad na sa iya. Hindi ba yung ikalibo international airport? So, constituente na. Pero pag two-district niya at lang, ito na sa PIAC. So, subong, magabalik siya sa primero distrito. Ang primero distrito, kung yun ang mas kinanglan ang servisyo, no? Ang servisyo ni Harris ko, kung yun ang mas labulin ng labulong distrito, sigura pa siya dapat ibotang. Oo.
10: Okay. So, sa mga
12: kabalagaan ng Harris ko, kabalagaan ni Harris ko, sa Manglitan, hindi niya kabalagaan ni Jeff, kabalagaan ni Pansinuman, kabalagaan niya sa Pumuloyo, kabalagaan sa mga kadagwahan natin.
10: So, sa mga incoming programs and activities ang Oswag, sigurado nga upod man si Kong Tenarisco?
12: Yes. Posible. Upod siya. Pwede nga wala ako. Pero ara siya. Panting nga for sure.
10: Okay. Now, maagto ko sa Kuan Kong sa Bataan New Washington Bridge. Ano raya nga? Ano ini nga Kuan? Bataan New Washington Bridge? Ano ni PPP? May private investors or ang pundo maghahalin mismo sa gobyerno or sa Oswag Ilongo party list?
12: Well, ang ina na tayo ina, doon gayo na nabatian ng pundo sa mga tagadira na magkaroon ng kulay. So, wala na ko ganun, kaya hindi ko magiging masyado pinsinihan. Pero sa mga nasisa ko, yung kantuan ko, pag kung nagtanto ako dila sa Plano Paboracay, nagyan mo inang lugar niya ina ay makita ka ba na? So makita mo siya, namigin man ho, napitlin man ho yung halin kasi kapis, tumutulay niya ina, shortcut mo siya, napitlin man ho, makuugin ang bintaha sa mga na tulay niya ina, kumatigayo niya ina. So sa sumbong, nagigin mo naman ang natin, kaupo nila kong mas ng 10, kanya ni Governor Joel Nora Flores, we talk to China, China from stock. Pinakabakaw ng Chinese government ministerya, yung kinasay nila ang CCC accept partition na. And check nila based on their data pa lang before the meeting, and to mark na sa interest. If they are not interested, they will not pay us. So nag-meeting kami, kapag they don't miss maintain, so seryoso sila, and they want to go there to inspect, and hindi ka na lang mo, mag-udra kasi na naman ang klaseng tulay jet. Hindi na sila nga yung udra ka na sa bahay kubo, na yaya ako mga multi-purpose building, mga klaseng nga din udra na nila na 5.5 million. Wala, na yun yung klaseng nga itong udra.
10: Okay.
12: So, detalyado ang kinanglaman mo, sige. Kinanglaman mo feasible, kung feasible ang proyekto. Brala sa feasibility study. But still, kuya, kadalong ako may lantaw, diba? Ayabuli ng proyekto. Question mo na kung pinaang gastusun. Diba? Ang pinaang balor sa gastusun. Ano mo naman question sa mga pinaang gastusun? Diba? Ang kung bayabuli ang sigurado bayabuli. Diba, brala nito diyan, kung isa rin bayabuli ang proyekto, ginaubra nila for long term. Sige nga, hinug na niya, luto na niya. So, ang tungo ng tinangnan ng media, ano, 5 billion or later more. Depende. So, madalanda na kung rin takwa ko ng tungo, kailangan mo si Aris ko na abilidad na isa sa mga G2G, government to government. So, pwede na nga patigayon niya. Kung hindi man foreign assisted, pwede man na hybrid. Partly, na GOP, ng GOP organization, Government of the Philippines, yung fundo, partly, foreign. Depende. May alam mo ba, yung mag-grant, depende, hindi ko din alam, ba? Malay natin, kasi si Samigyan, Mr. Ramon Ang, will be interested also.
10: Possibly.
12: Diba, kung mag-ubra siya sang kung mag-ubra sa tulay sa
10: Boracay,
12: damo na upos, di ba? Damo pa na upos sa Subong, di ba? Pero, kung kalaw sila ba, you know, bilang malapad na itong tanaw, yung mukhang sa kabiligan mo tanawon, pwede na na siya na madaloy sa future, tapos ibandol mo, dito, may gamay nga puntahan, may gamay nang nag-disbingta sa pumuluyo. Pero yung Washington to Baton Rouge, wala din niya sa disbingta, kundi din kausbagan na nita lang niya. Diba? Bintaha lang nita lang, may isang disgrasya, puros ng grasya in siya. So, pwede mo nga siya ibandol. So, yan ang sabi niya, ibandol. Among yung ang proposed na mong na naloon isa sa kondisyon, kung na yun yung tulay sa Boracay, sa tuod ng jet, ang Boracay Bridge, hindi mo lang nain na proyekto.
10: So,
12: to be honest, hindi mo nain. Hindi mo na si Mr. Ramon ang magbutang sa proyekto nga. Kung kabalo siya na nakalitan niya mo lang ang
10: nagugon.
12: Ang iyang kasigkatao na. Hindi na yung nagugon. Hindi na. Ako negosyante ako. May bes ako binakag halitan ko ang tao. No. Hindi ko na magpati sila niya.
10: Correct.
12: Pero, tuod na, sinakit ng nan-studyuhan nila sa maayo. Pero, ang iya na ang epekto niya sa environment eh. Amo lang hindi ko kayo hindi siya dapat studyuhan nila sa maayo.
10: Mm.
12: Diba? Ang pangatawo naman niya nga madulaan sa
10: pangabuyan.
12: Ang trabaho, madulaan sa pangabuyan, no? Pinaina sa kabilog. So, pinaan sa, you find ways, pwede di obla, you find ways, ano mo nang pwede mo i-arkayo sa ila. Pero, one condition kinanglan, kung ako lang ha, ang gobernador o ako ang mga tumulunyo, ba? I-condition ninyo, no? Na ang Washington tubatan, i-dala nyo paubra ina. Para may pabor niya sa kabilugan sa Akran. Kaya hindi lang sa Akran, sa Kapis, makabiling spesyo ina. Diba? Tanto may taytay na da, malay mo, kasi yung depo sa San Miguel, diba? San Miguel, Petron, mga depo sa factory, kasi dira nila yung butang sa Batan. Because strategic na location is na atama ngayon. Yeah, kung may bagyo, dinadama, because COVID na siya eh, sunod yun na damo. Kasi may bagyo yung makatanago, o dama barko.
10: Okay. May bisita Subong sa Aklan, ari di ang French designer, kag daw Monday, maabot man ko no ang Chinese nga designer sang tulay. Eksakto, Congressman Jojo Ang?
12: China, oo, wala mo ang China government or CCC, kag ang schema consult, something, hindi ko kilala eh. Oo. Si, ano nang istorya, si Tito Ted, no?
10: Okay.
12: Ito yung nga sa iyo. Alam mo, tanting iba yung iyan yung linya niya. Tikit na tangin si Indonesia. So, yung sulay diretso, pinto ko na balaan, dito si Pastor Ismael, aralin niya sila, bridge yes, kaya nga yung braso mo, sa, ano to, bridge to, sa department, o sa isa ka departamento, presidential bridge program naman, no? Kapirmahan na sila, June 12, June 13, sila mapirmahan na eh. So, nakanto siya ba sa Monday, to inspect actual, ang ilalig ng head ay nakadtudra yun, nakadtudra. Tapos, yung taon nila ang lugar, ang battle in Washington. So, ano makasugod na? Makasugod na lang, makasugod na nga lakad tulog daon. So, nagbabayin siya, hindi siya sinunyang overnight lang. Sa katuloy ko, or kailang. So, hindi ba na magulatoy niya after election pa, ang mapagka, pagka-umpisa, itang, kasi doon din pa, sincere din pa, dahil doon pa man ini na pagpangirbisyo, so doon pa lang, baka na daan eh. So, si Kamintod, ilang private citizen, try na lang sa buwang isang lang niya, diba?
10: Okay.
12: So, kung nabatihan siyang France eh, so nabatihan siyang France, doon muna, ang guntay lang niya, pangina, kung pwede, mauna sila tungo, kaya intisado man sila. Mauna sila tungo, kanto, asan dyan na. Nandalo na naman yung militar. Oo. Kung baka yung good
10: problem na. Pero ang ka-meeting nyo last day, ang representante from China Construction Communication Company under China Harbor, China Roads and Bridges. Amo ni ka-meeting nyo?
12: Roads, Bridges, Harbor, Street. Yes, oo.
10: Oh. Okay.
12: Hindi lang. Ito ang presidente. Isang presidente. Sa ano namin, China. Wala mo construction na. China government ng kanina sila. Okay. Almost, halos. Majority sa mga construction firms sa China, gobyerno ng Katalang India. So, very interested din sila. Kaya mo namin, no, kapital lang, yung pitoted, laway lang. No, kaya masapot pa siya sa feasibility study. Feasibility study, mabra ka na, mga 25, 28.
10: Milyones, milyones.
12: No, 30 million na, oo. Oh. Oo. So, ang bago sa inyo, very simple. Don't wait na sa mga bakoy, pro bono na lang namin nyo, o sa unhi na lang namin nyo, isuktagalig na. Kung araw na, so, kalamu naman kamusang yung yanar din sa Pilipinas, iubrahan na lang din na, o, iubrahan nyo na, abansihin nyo na, iubrahan nyo lang kung pwede, o, ikaluyan man, wala mo nagbalibad. Wala mo nagbalibad, o, wala mo nang baho, wala mo nang balindi. Pero may, nagkanto sinabi, eh, interesado siya.
10: Interesado. Diba? Okay.
12: Oo.
10: Madugay na nga handom na sa mga taga-Bataan, taga-New Washington. Ang shortcut ba lang, makaabot ka, kapis nga, hindi ka na maglibot pa?
12: Ito na. Wala mo hindi na nakatay-tay ba na ni Bridget? O sa mga simagot ang panamati. Ilang tayo-tay ilang ubro na, hindi lang nasiling para sa taga-Bataan, kasi sa taga-Washington.
10: Oo.
12: Ilang idea na ina, sa laina. Mapost lang ina sa bilog na ito na reunion sa East, bilog na Panay.
10: Panay.
12: Ang makatungtaan si Nadal, siyempre ang gabiyahin si Nadaya, sumong natural, wala. Diba? Tulog na baliwa ilang bata niya na.
10: Correct.
12: Ayaw mo yan yun kay si Mayor Ramos na on their own positive at tingwa man na makadala man kung ano nga servisyo po ito sa mga kasimanwa ni Nadira, no? Pero, yun ang bibig na yung ginapatakaon, bala mo and kamo sa sulod kaya nagtutawo to ano to sila
10: correct
12: pero sa ulihin na kaya ara na ng talay tay tay kamo na ang imbudo ng Washington ng Bataan imbudo ina siya imbudo ro ang imbudo kamo na ang imbuduhan sang aklan inagin kaya tanam na traffic alin sa tapos yung shortcut na dami kanto dito diba kami inaislong traffic malapit na katamak.
10: Okay.
12: Tabuhin siya sa oras mo rubyahin mo. Okay. Makunin sa oras pa kanto, sa oras pa balik. Waka oras. Diba? Kung ikaw, Jack, makadugang-dugang na sa simpo mo kay misis mo kung sa mga pambata mo.
10: Isa ka oras, ang matipid mo, ang matipid mo sa biyahe, mga list. More than one hour.
12: Binabilisan isa ka oras. Diba? Pinabilisan ang oras. Diba? Mahal niya ang oras mo. Hindi na nga binabol sa merkado ang oras.
10: Correct.
12: Diba? Times gold. Yes. So, yun na, nakuha mo na bintaha. Nakuha mo na bintaha, katama.
10: Okay. Now,
12: so,
10: Nawa.
12: Ang gastos ng gobyerno, sa lang tao ko, ang gastos ng gobyerno, pinagin ang gastos ng gobyerno. Pero ang epekto sila yan, ang iyang amol, ang iyang epekto sila na dumulo, efekto sila yan, nakabako, dumulo ang epekto.
10: Okay.
12: So, ang iba na yan siguro, ang damlo na ito, damlo na ba yan, hindi mo na pagubahin, basta si damlo na lang yapon. Ngayon sa hulog ng langit, hindi na tawag ka sa pangabuhi, hindi ka magsipan sa ga, hibat ka lang inana mo sa tatay mo, o sa nanay mo, iba, matay mo lang grasya, hindi na mabot niya. Ang pangabuhayan mo.
10: Okay. Diba? Sige. Now, kung lastly kong ha, amon ang ginabantay sa mga klano ni, halin mismo sa imo. Dok, pirmi abi ka muna ka-upod ni former Congressman Ted. Kaga pirmi na sa sambit, Tito Ted, former Congressman Tito Ted sa 1st District. Ano ba ang naistoryahan nyo ni former Congressman Ted about sa politika this 2028 kung Jojo?
12: Well, to be honest, marami ko dyan siya. Napati kami mo sa hindi. Nag-istoryahan mo lang na kami. Alam mo, katulain nila ingat mo yan at pagkatao mo. Kabuday kami niya. Yung mga naman, kabalo mo kulain na ang bote sa akin. Diba? Oo. So, siguro, wala siya sa Kristo. Wala siya sa Kristo. Ako nga, itong istorya ko niya, yung nauna ko na bisita ang mga wala. Wala sa Kristo. Diba? Ang mga amigo naman. Diba? Diba sa kay Governor Kadyo sa Antique. Oh, wala sa kadaong. Yung prayer is maganda. Yung mga kapasang kapitin, binisita ko yung isa personal. Yung mga inangyan mo ang tao, wala sa poder, wala sa mga bisita. Yung mga itong mga pinagsamaan ng tangamano, hindi mo talamang nagamit ang user para sa mga ibang matastayos ng politiko na pinagbin na ipod. May patanang nila, hindi, ikaw na lang. Sila lang na. So, ato nga, binisita ko si Congress Pintad. Hindi cargo siya for a breakfast. Story lang lang kami. Tapos, para hindi pa mangkot tumulog siya, ano niya plano? Wala pa siya mga niya plano. Wala pa man. Wala na siya ang bansang matuhod sa ako. Wala siya padakot. Diba? Storya kami. Anong gawin? Maging storyahan kami. So, makita ko nga ang iya bala nga interest sa pansibisyo ara girapon. Kaya makita ko nga daw may maayog. Kita mo na, wala ko yung si Aris ko, sakto ng taglay niya. Subok na sa servisyo or the best one sa servisyo. Yung ano, ikaw na gawin ka, Dojet?
10: Hmm.
12: Ano din ka?
10: Kalibo. Libakaw.
12: Kalibo.
10: Oh, Kalibo.
12: Ah, Kalibo, taga first district ikaw.
10: First district, may second district man eh. May second district man.
12: Makita mo man, lubran na Aris ko sa Akron, kung na second district. Ano ang lahat? Ang diferensya sa first district at ang second district. Diba? Kamu lang lang tao kung hindi siya nga mas mainuswago na dalwa o kung distrito. Kamu lang kambal mo. Diba? So, I think tulad na sa mga Torres pag ngayon naman eh Carisco. So, ang iyo na pagpagalagan sa first district, you know, hindi inaiaakon. Hindi na ako ni Tia o ako ni gusto. Ano ba naman ako ni Lena? Kung ako ni gusto ba, hindi na matabo. Hindi na matabo. Kinanglan niya. First, dapat yun ang tago. Pero yan din na the best one sa servisyo o sabuk na sa servisyo. Dapat siya dami lang kabalik. No? So, depende niya sa pumuluyo. Kasi sinanihan di ako. Sinanihan mo. Hindi ko ikaw pumuluyo na yan.
10: Okay. So hindi ikaw ha, hindi ikaw ang kakandidato sa 1st District. It is Congressman Ted Arisco.
12: Hindi pa rin yung one-man to become, ba niya hindi? Diba? Hindi ako lang, hindi ako Arisco. Hindi ako. Okay. Pero abi-abi kung tumutun ang leader niya sa mga hambal sa ako, especially tumuluyo mga hambal sa ako.
10: Ikaw na lang abi kung Jojo.
12: Kag si kong...
10: Okay. Kasi kung Ted balik sa second district, ikaw na lang kung Jojo abi ang magsap ang sa first district. Paano abi kung amuro?
12: Ikaw bala ni Jojo Jet Brado, traitor din bala mo. Dapat kung mo si Manino Jojo din ko eh. Dapat kung tran mo sa right ko, Ted. Ay, di ba?
10: Mga
12: posible man ang matabo. Pero kaya ko niya hindi kuya kinikir, kisikir niya. Gusto ko yan nag-bati ang mga, no? Di ba?
10: Okay.
12: So, malamin, hindi lang gumagawa. Ano pinagsamaan ni Mira Flores kay Arisco? Ang napakalalim, not only in good times, ha? Not in good times, but especially in bad times. Inahimanggal ko niya sa inyo.
10: Okay.
12: So, ano naman siya risko sa todo na, rin yung siya risko na daw, angas, na may iso ka daw, ambugiro, or what, sama ng panangawan na. Pero sa matulog ng tusong naman na siya risko. Ano ba lang, may lunay siya na ordinaryo tao o kung mga gina-api-api na diya mga ordinaryo na mga mga tao. Wala nyo ba? Itimbang na nyo. Wala siya pang api-api. Wala na siya risk siya. Hindi na siya muna. Tusong naman na siya.
10: Kung madayon gidman, kagdaw madayon gidman sa First District,
12: kung sumpan lang ko ni Gobernador Gumira Flores, ang Gobernador Defensor sa nalibad eleksyon, sa Dalaga, nakuda sa 2025 eleksyon, ng Dalaga, nakuda sa First District.
10: Saan 2025 pa? 2025 pa, ha?
12: Hindi, gusto ko makabalo sa taga-Aklan. Gusto ko balikan ganyang talibong Aklan. Gusto ko magbalos. Kung balta na rin yung inanimil yung base ako, tigdo ko na lang sa Second District talaga. Naba ko, hindi ko ito ya sa Madalagan ko ito sa Second District. Kaya hindi ko ito ya taga Madalagan ko dito. Negosyante lang ko dito. Diba? Dibibis.
10: Diba
12: niya ko? Kaya kung si Puente niya mismo, yan ang nata. Kung si Puente niya.
10: Daw nabatian ko man itong, abi kong Jojo, ma one term lang ko, kaga ikaw na lang mabulo sa akon sa Second District, ha?
12: Ah, di matuod mo na.
10: Ah, matuod?
12: Matuod. Oo. Yeah.
10: Pero last 2025. Pero last 2025 kung wala ka pagpunggi ni Congressman Depenso sang Iloilo, nagkandidato ka gitani sa First District.
12: Gusto na, tabi man ni Jo Bell. Si ni Jo Bell mismo nakambang sa akon. Hindi na lang. Oo.
10: Okay.
12: Diba? Siya lang ba magtatalo matuod na pati ang pagbulig ni Manny Jo Bell kada iban na distrito. Tumot mo na sa inga. Mayor Juris, Mario, na tapos ng Suryahon. Diba? So, nalikatuso niyo pa ko na uya na tapos ko siya tapos sa kanibo. Tapuso niya ngayon.
10: Okay. With that, Congressman Jojo Ang, side ko busy kagid pero ginatagan mo ko tiyempo. Salamat, Congressman Jojo Ang.
12: Ibubugod ng ako nito, alam mo, nanuwang ilaw sa ako, nung ako kaya sinisigil sa subsasyo, yung manduwa yung kami na dat. So, medyo, kasi sa ligin lang din nyo, mga kumambal, mga kasimanduan nato, mga ilapalangga nato, yung mga taga-Aklan, sa ligin lang din nyo, na kami, ni Governor Joen, no, Mayor Dexter, Vice Governor natin school, no, baga, si Tito Tedunyo, Aros ko, tinuwaan nyo lang namon nung pagtabayo na natin pag-servisyo ng eleksyon ni Bugay. Hindi pa pwede lang namin istorya ng eleksyon sa buong, diba? Servisyo ng banay, may eleksyon o wala eleksyon, hindi lang yung servisyo ta. No? Basta ang kampiyon, sincero, kaya ang pinaka-importante, impero na servisyo. Dalawang talang gira sa mga tumuluyo nato sa probinsya sang Aklan. No?
10: Thank you.
12: Nakasita ay kita ba ang budget kay hopefully next month every month niya. Next month I think hindi ko misala Batan Balili kay Altabas mo eh bilang next month Batan
10: Balili Banga
12: o ba siya ang natanang tunan itong Banwa sa Banga pwede na.
10: Okay. See you, Congressman Jojo Ang. Thank you sa oras, kid.
12: Okay, amigo Jet, ha? Okay, Jet.
10: Salamat, Oswag Ilonggo, Representative Jojo Ang.
13: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo todo.
10: May meeting, tari mo, last 9. Gin-schedule na roon ang meeting, last 9. pero thank you, kid, Congressman Jojo Ang. Kaya na pa yung magkapamati, actually. Sa ga-interview kita kay Congressman Jess Marquez, nagapamati na si Congressman Jojo Ang sa Iloilo City. Alas 9:14 banwa sa amon nga pagbalik. O, tanan mensahin nyo. Tawan ko to siya pagkatapos siya manggala. Oras sa tuginyot, Bimeg Premium, kitang-kitang galing.
13: Todo komentaryo. Todo komentaryo.
14: Man, kita mo bang nakikita ko?
15: Oo nga, kitang-kita.
16: Ganado kaya malusog.
15: Kitang-kita.
16: Timbang ay mabigat.
17: pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
18: May kontrabaho formula pa.
19: Walang amoy.
20: Kitang-kita.
21: Ang pangarap ng pamilya.
17: Sa BMEG Premium, kitang-kita ang galing.
0: BMEG Premium, kitang-kita ang galing.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, ng taga-Andagaw. Sa paggamit ko karaya ng More Power Probiotic Coffee, ay manami gidara ako nga pamatyan tungod nga ni nga dati gita ay galinubog, takwa daudlaw, tungod huwag ako it power, baga nga rasa ako ngawas, medyo latang gulay, takot pin nga daudlaw. Sa pag-inom ko it daya nga More Power Probiotic Coffee, ay napanuhan ko ang medyo nag-amat-amat ako pag-sick, hasta makaroon ay gaininom paghihapon ako. Napasagamat gita ako sa More Power Probiotic kapi nga tungod mabawhon gitam ang benepisyo ra nang kita okakon ag bisan daakon nga pag bawas hay regular gud adlaw adlaw makaron nga ni hay inyo man nga subukan para masaya ra ninyo nga ro anang benepisyo nga ra hay abo kita sa atong kawasan nga nagataog gitat at kabaskog ag tapagsik sa atong kawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: D3Bio with Physio.
4: Ako si Ana, ifor problema ko gidang ako na regular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3Bio, ba okay, gidang resulta, subong normal na gid.
3: D3Bio, ang D3Bio, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3.
5: Mga butka.

0: drink responsibly.
1: Sa oras ng pagsubok, nagpapakita ang tatak ng tapang para sa pangarap, pamilya at bayan. Paalala mula sa Hinebra, San Miguel. Drink responsibly.
2: DTX 500, alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan. Mag-DTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. DTX 500,
3: Samson Gold Coffee Mix.
4: Ako si Malo,
5: isa ka-teacher.
4: Nabatiyan ko ini sa radyo ang Samson Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
3: Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
6: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
7: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gidya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling nga pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampul-hampul. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we

0: Unli.
1: Free Unli Wi-Fi for 30 days.
0: At reloadable pa.
1: Mag PLDT prepaid na.
0: Visit pldthome.com to apply.
1: Promo runs from April 1 to June 30, 2026. Per DTI Fair Trade Permit Number, FTEB-252384, Series of 2026.
2: Cheers sa barkada nating
3: Night Shift,
2: OT,
3: Breadwinner.
2: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Amelia. Ipwede-pwede ko sa mabatian kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Dominic, Saka Health Practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
7: Live amidst nature with wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Calipo. Rong Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon itlote sa manaba nga presyo, umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makapakaitugda sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa banko, pag-ibig at in-house financing. Magtawag lamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 at sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19 Martyr Street, Calipo, Aklan.
8: Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
9: Armando Castillo ng Danday.
10: O Danday?
9: Ito yun ay ano, may saan sakit ko noon ay hindi talaga makalakad. Dahil pagampaga, eh, nag-face ako ng isang taon. Paga, walang lakad. Eh narinig ko yung

0: may nakalakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating...
0: Rice coffee ko.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Todo komentaryo. Todo. Mabilis sa himpapawid. Jujet the Jet Reyes.
4: Balik sa aton nga pagpangalagad. Bao, oras alas 9.24 na daw, ma-extend kita kara. Dali lang kita ay... Mahingagawan pa kita at 10 a.m. Pero si Congressman Jojo ang may nalipatan. Hinaga may medical mission sa Batanman. After medical mission kahapon, it Oswaga Ilongo Party List with former Congressman Ted Haresco. Ang province, Hinaga, may medical mission man sa Batan. Congressman, ang may ipaapas ka, kay Buwas, may medical mission man sa Batan ang province?
5: Mayo man ha? No, hindi. Ang in fairness to the province, ang medical mission nila sa gobyerno.
4: Gobyerno sa baryo?
5: Gobyerno sa baryo. Doon kayo naging nang naya.
4: Nga program, oo.
5: So, namin na nga, sugpunan ko lang Ligo Jet. So, buong araw, nagpakita-kita si the best one natin sa servisyo or subok na sa servisyo, Congressman Tito Ted Haresco, tagat mo sa bato, 101%. Tantawin mo na ang mga iba natin ng mga opisyalis dira, magatisan mo nga sila, hindi lang ma-double time, kundi ma-triple time din na sila. So, manami nga, kaya tabori nga sa kumuloyo, no? Ay kung damo, magulawa naman na ang mga bulig, no? Kaya na si Tito Ted, parang panangkot, nasubong lang, nakasang una-una, diba? Ikaw na lang na magbasa, numinig na. Oo, so, the more na magbamo ang ilang bilidan, paborin na sa tumuloyo, kayo magpaborin na, no? Kung nagdadamo ang magpasalamat sa Tito Ted natin, ito hindi tungod sa iya o tungod sa ako niya pag presensya ni Tito Ted na, hindi nga ba siya magpaulay ng buhay na

0: ng mga sinasayang doon. Si Basio, masin din po nga sa mga hotel mag-standby, di ba? Tama. So, sige na mayo mo na. Basta, basta bulig sa tao, pabor mo na, di ba? Mas damo, mas maayo.
1: Buot mo ang bago na kung Jojo, dahil madalas sa aklan si Kong Ted, mapapadalas ang mga ayuda.
0: Mapapadalas ang ayuda, one thing for sure, ay tested na siya. Mm. Pero, sa ibang side naman, ng mga incumbent ba subong, di ba? So, magwa pa lang ilang mga...
1: Ayuda man.
0: Ayuda man, no? So, mayo mo na, para magbasa-basa mo ng mga farmers na itong gira, di ba? Mayo mo na, pero si Tito Ted yan, pasensya niyo lang, dahil hindi naman siya incumbent sa ngayon,
1: mm-hmm.
0: pero on his own capacity and sa iya pagtingwa, you know, sige, no. Masikibot lang sila, di ba?
1: Okay. Sige. May idugang ka pa?
0: Ano niya, ang party sa next na Banwa sa June, inibisay ko na mag-ulang. So, instead of Batan, we will go to, ano, we will go to Balik or Banga. Yeah,
1: sa June. Okay. So, June, sulod-sunod dan eh.
0: Sulod-sunod every month. Hindi man pwede every week, hindi man kaya sa tao. Kung pwede every week eh, bato man tayo every week. So, daw hindi ba nila kaya. So, every once a month.
1: Okay.
0: Lain-lain na mga programa ihatag natin sa tumuluyo sa aklan. Most especially sa distrito natin, no? Kung sabihin ang aton yung tumambok kita, hindi kita dayo dyan. Hindi kita yung turinger, hindi kita yung...
1: Stranghero.
0: Hindi kita yung stranger, di ba? Kundi, pagdira kita ya. Kaya nga ito niya, tagipusuon niya, mambal ko na yan mas maayo nga ito niya, tagipusuon, kung sa purpose na o intention para sa pangsindisyo sa pangmuloyo ka. Hindi ka mong pati ng iba na niya, storya kuris-kuris lang na jet, hindi na sincero, di ba? Pero sa tamang panahon, inadlab ka na, di ba? Oo.
1: Sa tamang panahon?
0: Wala mo ako yung balik yan. Ako, agada. Ito lang mag-kape kita. Mati kita bila. Ako lang isa. Open topic. So, nabilanan na. Huwag mag-apong yung budget. Pero nabalaan ba? Sino gusto yung itang matuod? Eh, hindi matuod ang yandang ito. Marisign na ba yung sigida, boss ka? Diba? Yatag ng posisyon na kay Congressman at itutred ba yung sigida? O kay Nanginay Lolo Mira Flores, patutuhan ko na yun.
1: Eh, ang debate ito, okay sa'yo mo?
0: Oo, eh, di ba ako sino si Shangri-La, dalawin sa Boracay, Shangri-La, karami kapitan, karami mayor, karami gala to. Di ba, may pakaungan na sila sa Boracay, Shangri-La. Parang batihan nila eh, di ba? Oo, kung sino gusto mag-debate ito, malabap.
1: Basta, kung sino gusto mag-debate, hambalon ka lang. Kay, ikaw ang masponsor. Ikaw ang sponsor binyo.
0: Oo, basi ang galing, basi ang langaob lang, aling sa... sa First District, kasi kabuyo na siya mag-abot sa Boracay, takpuyo na siya.
1: Kong, thank you, Kong.
0: Okay.
1: Busy ka, busy ka, thank you, kid. Salamat, Congressman.
0: Salamat, may umaga.
1: Congressman Jojo Wang, hawanan ta min sa hayo, ah. Manami, kung Chinese ka nung gabi, project, sa inyo, Washington Batan, basi, mohuman manami pa, sa panay doon, matapos pareho, makita mo sa Pasig, Dabaw. Oh... Tambay ni Toto Arbitore. Good morning, Junilene Vegas. Ano man siya? Kay Tris Hermanos. Ibig sabihin, Migjet, di pa sure yung mga opposition sa usapang tulay ngero o ngayon. Ngaroon, kasi ang sabi, wag muna. At sabi, after 10 to 15 years, as mentioned by the good congressman, basta, Migjet, may tulay man o wala. Agree kami nga may tulay, dubatan to dumagit. Haling kay Tris Hermanos. Kay Kennedy de la Cruz Ablaon, good morning, kid. Sa mga istansyahanon ko, no? Agat tatak. Militar Milgar Team kay Engineer Bernard Biray Moises, TJIF, Madam Bill Arsula, sabi ko na nga ba eh, allergy sandaron sa words nga back out. Walang back out ha, wag muna daw, wag muna Madam Bill Arsula. Kay Don Cipriano sa Mabilo Kalibo, Mamirian ay Rosso. Pabati naman kina Marianita at James Junita Joseph sa Lina Buansor. Haling kay Mary Ann Ay Rosso. Hamba ko gid kahapon nga di muna sa ngayon, backup for the next. Tama ka gid Engineer Moises. Kay Madam Aiden Rogan Laurente, stay hydrated sa tanan, always listening here sa Taguig City. Good morning Madam Aiden. Kay Tres Hermanos, masadyar election kara sa First District, Bigit. Excited na kami. Kaya kumari anti agagawad Nancy Soto season ang kuluno. Kap, una sa Tambak, New Washington. Good morning. Believe gid ako, mag-explain si Congressman Jess Marquez. Parigod sanda ni kagamay, mag-istorya, soft-spoken. Halin kay makagwapo. From Marinette de la Rosa, sufficient ang isla. Kumikita yan kahit walang tulay. Sa iba na lang inid ng tulay, like batang dumagit, gimaras to ilo, etc. From Ma'am Marinette de la Rosa, Toto Roger Lozero Nagales, happy viewing, good health man ah. Aga enjoy your day man. Gets nyo dong study kong Jess sa tulay, sa Boracay. So, clear yan. Yeah. Not now. Later. Kay nang tinagoboy tambong, good morning. Marvin Anthony Tindan, Vince Cristobal sa Laguna. Pa-shoutout daw sa Sarsino at Brillantes, Pamilit Lupit Batan. Hindi man sandaron magtao ita pabor sa mga pumuyo kung wat kabaylo. Real talk gang. Haling kay makagwapo. Dating Ismilong nung diasi sa Nabas, agoy, gin pahapyawan ka pa. joke man nga ito makagwapo ah. Good morning Jet, bakit China contractor ang kausapin niya para gumawa ng proposed Baton Rouge? White one. No bad words ah. Una-una, illegal. Actually, ro-ra yung project is PPP ra. Matabo ka ra, matsaan na ra ita gobyerno ag private investors. So, may kwan ka ra rong gobyerno, may papel ka ra. Kung hindi man totally hay government-funded project ra, base kon public-private partnership. Na yung Chinese nga ginahambay nga nag-maabot sa Lunes, ano ra imaw designer ag contractor. Pero rong ma-invest ka ra, Chinese man gihapon or French. Pero designer, French makarondo, nag-abot, Lunes, Chinese. Mr. Alex Dabor. Kay Pastor Jesaisi, good morning, Pastor. Happy monitoring, kid. Kay Pastor Jesaisi, long time no see, Pastor. Kay Engineer Cesar Gomez Taiko, ita boswang nyo. Kay dating kagawad, ag SB, Buenjoy Villanueva French. Akong pakapalan ng mukha, marami sa loob ng kongreso. Diba, Mr. Alex Nabordao, sabi nga ni Supliko, paldo sila ngayon. Toto Berlin, sa Compounded Pirot, sa Villarreal, sa Libtong, happy monitoring man. Nanay Claire Choco, sa Lucien, thank you guys sa pag-monitor. Una sa Tuteng Reyes, Toto Joseph Tolentino, good morning guys, una sa Tetehan County Inn. Madam May Villarreal, Boboy sa Boko Team, itistansya. Good morning. Kagawa Jerry Adok, happy monitoring man sa Tinigaw. Kapitan Nini Reyes, aga dating Kapitan Toto Lando Reyes. Thank you, Gid. Pastor Ulan Natibulan. Good morning, Pastor. Nung Lilan, Danabara Laurenta Tininya. Thank you, Gid. Si dating Vice Governor Billy Caliso Kimpo, hinaga siguro makamanumano naton. Wapabikit at nabaton nga kwan eh. Kung sin kita maaging linya ni former Vice Governor. So inaga balikan ta ha, si former Vice Governor Billy Caliso Kimpo. Manaming balita ra. From the former Vice Governor and the former Senior Board Member at former Congresswoman Ita Long Diaz Cubaclan. Sa pamilya Reyes sa Mendoza sa El Barrio Sibabaw, good morning gid. Ampod Real Mendoza Reyes. Nga nag-monitor man. Thank you gid. Agang-agang ni Gidabi, agpas na gid eh. May akon nga importante nga atindiran. Ako na noron, hinagan nyo galing masairan. Paring Louie Erdistan, good morning, Paring Louie.
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM, Rancho, Rancho, Todo.

Happy Fiesta gi sa taga-Mubo kay Toto Ibiyap kay Kagawad to be Chari Baltasaryap bao ang agang gid ako mate. Ay may importante gid ako nga panganawon makaron, importante gid eh, hindi gid maipaiway eh. Thank you gid sa invitation ha. Pamilya Baltasaryap una sa Ilawod Mubo kay manog Kagawad classmate Chari Baltasaryap.

0: Nangin ka partner sa technical side, Engineer John Albert de la Cruz. Sangagan kong bilog ka puwersa. It radio todo aklan. Jet Reyes po lamang nagaiwan na nikito temporaryo. It mahidayton, mahilwayon, mainit nga gahon, it biyernes. Thanks God, it's Friday, Mayo 29 na kita. Trabaho lang, walang personalan. Banwang nagapamati, mangin, hilway ka.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM, Radyo, Radyo, Todo.

0: atin yung napakinggan ang Todo Komentaryo. Dalawang oras ng malalimang talakayan. Todo Komentaryo. Todo Komentaryo. Todo sa balita. Todo sa issue. Todo sa entertainment. Todo sa serbisyo publiko. Sa nangungunang radyo sa aklan. Radyo Todo. Radyo Todo. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Sa mga panahong hindi mo na kaya, may mananapitan ka. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
2: D3 Bio Health News. Ang D3 Bio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Magabuti ka.
3: Sorihan daw sa bang sa D3 Bio, the superfood supplement, kung paano pala ini makabulig sa inyo, lalo na on rainy days. So, rainy days na, subong, no? So, dapat D3 Bio ready ka na. Kaya D3 Bio, ha? Amunin nga, tawag nga, natural, hindi lang natural, ha? Potent natural antimicrobial. Meaning to say, makaputik tanisin mo yung iniklaseng food supplement kontra sa mga viruses, bacteria, parasites, and fungi nga uso-uso gitag-ulan. Number one, gadalatang kaso. Amo na mga virus, amo na mga bacteria. Dilatang kaso, ubo, sipon, kagilanat. Ang lain pagida, ha? Gaugong sala sa baha, damo, kapag yun na magkawa, well, labos ng leptospirosis, you are prone for amoeba, damo, no, mga waterborne diseases, kung tag-ulan. That's why putik tahan tigid ang lawas ta with D3 Bio, the superfood supplement. When it comes to antimicrobial properties in the natural world, wala do halos, wala layo sila tanan sa nga tawag nga cold press extra virgin coconut oil nga ara present sa D3 Bio. Amunin nga tawag nga armas gi sa D3 Bio, ang main gun, kumbaga amunin ang pinaka kusog nga pang armas ang D3 Bio kontra sa mikrobyo nga aki ini nga gitawag nga cold press extra virgin coconut oil, bugana sa ginatawag nga lauric acid. Ini nga lauric acid, isa ni sa klase nga medium chain triglycerides nga hindi lang gatag enerhiya sa imulawas but gatag sa ginatawag nga extra protection sa imulawas against those harmful microbes, no, mapabacteria man viruses nga akikisa, lalo na kung may edad ka na, pigaw ng imo immune system. E ang immune system mo, amuni ang soldado sa imulawas. Kung pigaw ng soldado sa imulawas, and remember, your immune system, your white blood cells only consist 1% of your whole blood. Meaning to say, grabbing ubras, grabbing load. That's why, kailanan mo siya buligan, inom ka dapat sa D3 Bio para layo ka sa masakit, no, lalo sa tag-ulan. Okay, if you're old, if you're diabetic, if you're immunocompromised, hindi ka nagid kasalig sa imo immune system. Biskan gani hubin, Sir Kevin, nga masakit. Biskan gani hubin nga healthy, ginadutlan sang hilanat. Ano pa kung ikaw immunocompromised na, if you're diabetic, hypertensive, and if you have fighting cancer, no? Or may ala ka da, may mga katawag ka na ganyan, mga diseases ka da that hinders your immune system.
4: May mga predisposing factors ka na sa mga. Kaga, especially importante, Sir Boy, ang D3 Bio sa subong nga tig-ululan. Kaya nga, ang tawo subong gatiner sa isa ka lugar, ara sa sulod sang balay, ara sa sulod sang mall, ara sa sulod sang opisina, no? Wala sila gagiho. So, ang laton-laton, da bala? Kamo na, Sir Boy, no? Especially kung kamo, medyo stress kamo, hina inyo immune system, dapat may backup ginin yung immune system. Ang D3 Bio puno sang medium chain triglycerides, kaangay sang lauric acid, capric acid, kag caprylic acid, nga nagaserve as backup sang imong immune
3: system.
4: Or your mismo ang secondary immune system mo. Kaya kung gusto magpahuway sang imong immune system, ang MCTs sang D3 Bio ang bahala makipag-away sa mga mikrobyo nga pwede magtuga sang balatian sa imo, no. Amo na ang nami sa D3 Bio plus may vitamin D3 pa nga kinanglanon gid sang aton lawas or sang aton nga immune system cells, no, labi na nga aton white blood cells para mas maging effective sila sa pagpamatay sang kagaw sa sulod sang aton lawas, Sir Boy?
3: Ah, wala kay picto sang D3 Bayo sakto, Sir Kevin, no? Kung nara ka mong tingog-tingog ka mo, sabong lalo na maskara, no? Bo Diyos ko, nagtanabi concert ni Bamboo. Nung butumbo, katuwi ka, labuwi ka, balungan, tupad mo. Ay, may dala na gilisang masakit, may tangkaso na, no? Kula, galagaw ka da sa NGC, galagaw ka to sa, ano, sa Lacson.
4: Sa Mega World.
3: Sa Mega World o sa Plaza. Huwag ka ka balo sa ginasugata mo nga may dala na gilisang masakit. Puro kampante ka kung nakainom ka na sang D3 Bio, no? The ultimate, ultimate natural antimicrobial. Tahan ng lawas para layo sa gastos, layo sa masakit. Kag kung gamasakit ka na, hindi magkalipat, mag D3 Bio.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Magabuti ka.
4: At ang subong pag-istoryahan kung paano makabinipisyo ang nagainom sang D3 Bio, no? Nga adlaw-adlaw, no? Paano sila makabinipisyo, Sir JP? Ari aton pag-istoryahan, no? Kung gapangita ka mo sang food supplement, nga nagapanami sang absorption sang minerals and vitamins sa inyong lawas, no? Diri na kamo sa D3 Bio. Kag ang nami pa sa D3 Bio, Sir JP, nagapanami pagid sang imo metabolismo. So kung gusto mo naman magbuhin sang imo nga timbang, makabulig man sa imong D3 Bio, paano, Sir JP? Ang D3 Bio may aras sang MCTs, no? Medium chain triglycerides halin sa iya extra virgin coconut oil nga component nga nagabulig sa imo sa pagbuhin sang timbang. Kay nga ang ining MCTs gina-convert sang aton lawas into ketones, no? Kag ang ketones nag-serve ini as immediate energy sa aton lawas. So kung ga-diet ka, hindi kaya mangluya, kay bangod, may ketones ka. Plus ang MCTs like lauric acid, caprylic acid, capric acid naga panami sang imo nga ghrelin hormones, no? Amo ni siyang imo nga appetite hormones, no? Ginasuppress niya. So ang ikatatlo, paano kapag makabenepisyo sa pag adlaw-adlaw nga pag tumar sang D3 Bio, no? Ang D3 Bio amuning may pinakadamo nga MCTs nga makitaan. Actually mas damo pa ang lauric acid nga makuha naton sa extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio compared, no, sa gatas sang iloy. Ina suno sa pagtuon sang FNRI, no, sang DOST FNRI nga 200 times ang lauric acid sa extra virgin coconut oil compared sa gatas ang iloy. So duwa amo mala na nga ton source ang lauric acid, Sir JP, no? Ang extra virgin coconut oil kag ang gatas ang iloy. So galing kay sa aton edad, hindi naman ta pwede sa gatas ang iloy. Pag D3 Bio na kita, Sir JP, no?
5: Yes, exactly.
4: So ang MCTs, no, ang ambako gani gina gatag sa aton sang immediate earn energy. Ano pag gid ang ginahimo sang ketones? Ang ketones amo lang ni ang maka in the form of ketones, ang MCTs makasulod sa aton brain in the form of ketones as an immediate energy. Kaya ang aton nga brain is very dalok-dalok sa energy, demanding ina siya sa energy. That's why paborito gid sang brain ang aton nga kalamay. Galing kay ang kalamay or ang sugar has bad effects. So dapat nami ang imo nga source of energy, clean energy ka dapat ketones, no? Kaya ang ketones, no, once mausar sang aton lawas, wala siya yan nagatuga sang ginatawag naton nga byproducts. Or kung sa ano pa layman's term, wala biro, Sir JP. Wala siya biro. Ang ketones is completely used by the body nga wala sang bakas nga may nabilin, no? Unlike sa glucose, damo siya ya aso nga nagkalabilin, damo biro. That's why may bad effects ini sa aton lawas. Amo nang ginahimo sang aton nga ketones kung adlaw-adlaw kita nagainom sang D3 Bio.
5: That's why isagam basta sa Kevin nga kay inom ko blaser sang D3 Bio, dugo pagsik ko. Yes, because it serves as fuel as well.
4: Yes, Sir JP, immediate pa, no, kay hindi siya kinanglan i-demand sang aton nga brain kundi mismo ang atay naton ang mapadala sa ketones sa aton nga brain. So ang ikaduwa pagit, Sir JP, nga MCT nga ara sa D3 Bio is our capric acid. Capric acid, no, special ni siya nga medium chain triglycerides bangod isaman ini ka makusog nga antiviral kag antimicrobial property, no. Ang tatlo ni ka MCTs nga ara sa D3 Bio are all strong or potent antimicrobial and antiviral properties. That's why kung ga D3 Bio ka, no, protektado ka batok sa mikrobyo plus damo-damo siya bonus nga health benefits sa aton lawas. So that's why muna permi ginambal ni Sir Boy, kung gusto mo dasig ka mag-ayo, mag D3 Bio.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Makatulat sa mga butika.
3: Okay. So makatulat sa aton main lecture of today kung paano wala makabulig ang D3 Bio. Ang paborito sang mata, sang masa, no? Dinitawag nga the superfood supplement. Paano pag pala makabulig ang D3 Bio besides sa pagpaayo sa imo kontra sa flu? Hindi flu pigado. Flu, no? Indala ang tangkaso, ubo, sipon, kagilanat. Ano pag gid lang mabulig sang D3 Bio nga nasa liga na, ha? Sa lalo na diri sa Negros, sa Western Visayas, kag sa Mindanao, ang epekto sini regarding its antimicrobial properties and abilities, no? So subong adlaw ton anta kung paano wala makabulig si D3 Bio sa pagpamayo sang imo mood. Uy, kag kapanami sang imo tulog. Ang gitawag nga mood, no? Amo ni siyang ginatawag nga characteristic mo the day nga kung medyo alabuton ka, boringot ka, pwede man ang nami ang mood mo, hagayom-yuhom ka lang, bisika nung nga stress, no? So, ini nga mood ini, ginadikta ni sa mga chemical sa aton lawas, no? Nga ginatawag nga, that causes, ini nga mga chemicals magkulang ni, causes imbalances in your brain. So, ano ni mga chemicals nga ini, no? Ang muna ginatawag nga mga hormones like serotonin, dopamine, and oxytocin, which are predominantly produced in our gut, ginaproduce ni sa aton chan by our healthy bacteria. Kung inom ka Clinica Spore Biotics, kampiyon, wala kang problema sininya, no? Ini nga mga bacteria ini produces those happy hormones serotonin and dopamine. Kunami ang mood mo, ari pamati ka mo. Kunami ang mood mo, layo ka sa ugtas. Kung layo ka sa ugtas, layo ka sa ginatawag nga unnecessary nga ginatawag nga mga revolusyon.
4: Sir Boy, dira na kasalalay ang imo capacity how to handle stress, no?
3: Correct.
4: May mga iba, pareho lang man sila, Sir Boy. Example, duha ka individual, duha ka tawo, pareho lang man sila kapoy. Ang isa ya malipayon, ang isa buringot.
3: Buringot.
4: So, sa hormones nga to, kay base ang isa taas iya happy hormones.
3: Correct.
4: Ang isa ya nubo, no? Taas iya stress hormone, wala ma-counteract sa iya happy hormones.
3: None.
4: No? So, ang ilaw brahon mag D3 Bio, kay ang D3 Bio, Sir Boy, nagaserbe ini nga prebiotics, no? Or pagkaon sang imo probiotics. Nga kung example ha, nami ang imo probiotic or ang imo nga gut microbiome, nag-inom ka D3 Bio, so ang production sang imo happy hormone sa imo nga gut is very commendable, no? Plus ang gut derived vitamin B pa nga nagapanami sang imo brain health, no?
3: Correct.
4: Para in order to utilize this happy hormones importantly, no? So amo na ang aton nga bintaha kung ga D3 Bio ta plus naga Spore Biotics kay bangod layo kita sa unwanted stress.
3: No? Correct, no? Kung layo ka sa unwanted stress, ha, kampiyon ang imo mood, no? Ano pag ibala ang ginahimo ni D3 Bio sa imo ginatawag ng mga good bacteria or probiotics nga putiktahan niya ini kontra sa mga bad bacteria. Kay kung damo ang nami ang population sa imo probiotics, stable ang imo mood. Nami niya kang stable sang mood mo. Kay kung nami ang mood mo, meaning to say, normal ang serotonin level mo, ganami man ang tulog mo. Kay ini nga serotonin nga ginimo sang probiotics nga ginaprotektahan ni D3 Bio, amo man nga patulog si imo, kay gina-convert ni sang aton brain into another hormone called melatonin, which induces sleep. Amo nga patulog si imo, no? Kung nami ang imo tulog, nami ang pag-repair sang imo lawas. Remember, it is only in your sleep that your body repairs itself, no? Totally. It gives your body time. Kaya wala ka wala unod ang imo tiyan. Wala ka mang ginawa tudo, wala ka mang gagiyo. So, ang priority sa brain mo is body repair. So, kung kainom ka D3 Bio, nami ang pag-repair sang imo lawas. Kaya nami ang imo tulog. So, da mo lang makita ang ginatawag nga multi-positive effect sang ginatawag nga D3 Bio, hindi lang ginaprotektahan ka kontra tangkaso, ubo, sipon, kagilanat sa katanan nga bacteria and viruses nga gakos ini sa mga masakit ni, ginapanami pa ang imo tulog. And the best thing about this, this is natural because this is a food supplement, hindi niya drug, no? So amo na ang advantage. That's why damo nagidya mga senior citizen, damo nagidya nga natawag nga mga medyo mga 50 up nga nga suki nagidya sa D3 Bio. Kinami ng tulog, wala pa masakit, protektado pa kontra mikrobyo. So kung gusto ka mag-ayo, kag nami pa ang tulog mo, mag D3 Bio.
4: So sa aton nga mga suki, no, kinapandaman ko kamo nga maghalong sa piki nga DTX 500 kag D3 Bio. Ilabi na kung ining nakabutilya, no,
3: oy,
4: piki ina,
3: piki na,
4: no, kag
3: piki
4: kung na. Nakasoft gel. Ang aton na authentic kag original nga DTX 500 naka blister pack, naka banig kag naka box, no, ang iya nga packaging. Amo man ang aton D3 Bio, ang D3 Bio naton is in soft gel pero naka blister pack, naka banig kag sa aton nga mga suki nga kung gusto nila mag healthy lifestyle, sir boy, no, ang veget up ang inyo pwede kadtuan nga makabulig sa inyo to change your diet, no, from carnivorous or omnivorous nga diet, gusto niyo mag-vegetarian diet. So sa aton yung mga suki nga tigpalamati, sir boy, no, sigiyon lang nilang pagtumars ang DTX 500, Mighty Sea Alkaline Vitamin C, D3 Bio, kaga Clinica Spore Biotics, para layo sila sa balatian, sir boy, kagang mamligan nila ilay kayong lawas.
3: Correct. Good morning, God bless, stay healthy, and start your week right.
2: D3 Bio Health News.
0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Patuloy kaming magbibigay ng kulay sa buhay mo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: Today's best music.
6: Best music.
2: 88.5 Radyo Todo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rockfly Todo.
1: Ang radyo na kaibigan mo.
2: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi ka lang namin patatawarin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: Today's best music.
2: Best music.
0: 88.5 Radyo Todo.

0: hindi ka lang namin patatawanin, paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: The station with the best music, news, and information. 88.5
2: Radyo Todo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, ng taga-Andagaw. Sa paggamit ko karayang More Power Probiotic Coffee, ay manami gidara akong

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Sanfon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Sanfon Gold Coffee Mix.
1: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
3: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sanfon Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sanfon Plus Gold. Sigurado ka dito. Sanfon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay.
4: Si Ma'am Annabelle, nag-Nueva Ecija.
5: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
4: Mm-mm.
5: Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, kuya po. Hindi ako nagpapalpitate. Ito po, saan ko nag-coffee ng rice coffee?
4: Thank you very
5: every
4: much.
5: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
4: Tama, ganyan. Tama.
5: Well, maraming maraming pong salamat. At noong 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
1: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
6: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligaya.

0: aking kapanamin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music.
2: Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rockline Todo.
1: Ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilagan namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani, healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako si Eden Sagibo, taga Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit it More Power. Daywang Domingo, ay wagong kabak sa akong habakal. Dayang More Power, mapagsik ako nag-ubra to sa idagom. Dati wa ako ga-ubra dahil maguyang gawas makaroon, ay tugotang sa idagom ga-inubra. Agakon ko nga, di pagamit ko man, ay pag-inom na na it Dayang More Power, ay nagmayad, ay imaw. Wow. Ngani, ay nagambag imaw nga, manami, mananay, ngani, kamo man, ay magbakal kong kamo. The best try ang More Power.

0: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypas Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
1: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
2: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gibya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling nga pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa yung mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors, they are licensed medical practitioners that can deliver you care.
1: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer lives.
0: Live amidst nature with wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Calibo. Rong Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon itlote sa manaba nga presyo, umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makabakal itugda sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa banko, pag-ibig ag in-house financing. Magtawag lamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 ag sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19 Martir Street, Calibo, Aklan.
3: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo bang makapag-loan gamit ang iyong SSS sa mababang interes? Magtungo lang sa Valcor Lending. Mabilis ang proseso, sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Valcor Lending o sa Guding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Valcor Lending, ang kaagapay sa kailangang financial ng mga SSS pensioners.
4: Magandang balita! Sa lahat po ng customer ng Valcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellie's Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
5: May family history ba na kamuhusong diabetes?
6: Mag-TDX 500 ka!
5: Mataas ba na ang imo blood sugar?
6: Mag-TDX 500 ka na!
5: DTX 500!
6: Ang may powerful compound!
5: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
6: DTX 500!
5: Garantisado!
6: Epektibo!
5: Para mismo!
6: DTX 500!
5: D3 Bio!
7: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
5: D3 Bio!
6: Ang D3 Bio!
5: Yung may VCO!
6: Ang VCO!
5: Yung may D3!
6: Mga butika!
1: Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, ang mga Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakid sa akong panabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag blota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
1: Santon
8: Mix.
1: Santon Gold Coffee Mix.
5: Nagkape ka na. Nanakas.
1: At gaganda ka pa.
9: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Mang Santone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Santone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Santone Plus Gold. Mambibili sa inyong mga suging butika.
10: si Nanay Vicky sa pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
11: Dati Kuya Boy, may high blood ako. Nasa 200 over 100. Yung cholesterol ko, mataas din. Ngayon, nung magbakal na ako ng Rice Coffee, mag-inom na ako, lalo na may Rice Capsule na Kuya Boy, ngayon magaling na.
10: Mabibili sa mga butika, pharmacy, drugstores, grocery stores, tindahan sa inyong mga lugar.
12: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
13: Today's best music.
14: Best music.
13: 88.5
14: Radyo Todo.

0: hits when we come back. Stay tuned. 88.5. Rock Flight Todo.
1: Ang radyo na kaibigan mo.
2: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Sa iyong mga pagkakamali, hindi ka namin iiwan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: The station. Station with the best music, news, and information. 88.5.
0: Radyo Todo.
3: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
5: Di ba kauras ang pinaka-regular git nga interval sa imong pagkaon? So meaning pa, kamahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapod ka alas...
6: So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
7: Kung mag-supra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na upis.
8: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
6: Hindi lang ni carots.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupot ang mga health experts.
6: Dok, as na ako, tani nga kung magkaon ko balot, galingin tayon ang apo nulo.
5: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
5: Kasi hindi ko na mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
4: Maedukar ka pa.
5: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas.
9: Impormasyon sa ikaayong lawas.
10: Mayong aga, mga sukinaton, ngatik pala mate, welcome na kamo sa programa mga impormasyon sa ikaayong lawas. Oy, dali lang, tubang kamobi anay sa espiho. Sa aton mga tagpalamati, tubang sa espiho, anay, tubang sa espiho. Face the mirror. Lantawa sa espiho. Lantawa ang inyong aguya. Gakorinot, wala. Siyempre kung hubin ka pa, wala pa. Pero sabi mga edad-edad na lantawa, blanay, lantawa ang inyong guya kung nagakinorinot na. Kung hindi, kung nula espiho, ang inyong nalang kamot, lantawa. Kung nagakorinot, ang panit, istoryahan takon nga ah. Kaag, paano natun punggan ang pagkorinot sang panit, nga bisan ga edad ka na, mas tigulang ang imo yang nga mga classmates ang sa imo lang tawon. Kay, nagahubin kaya as time goes by. Hindi man sila nga mabalik as bata, pero mapunggan mo ang aging process visible sa imo nga skin. So, istoryanta subong all about skin. O, imo panit. Kaupo sa nga diskasyon si Sir Kevin Bigay, Sir Boy Sulweta. Ang aton diri nga objective is ipaintindi sa inyo paano makabulig si DTX 500 nga magahubin kamo lantawon kag hindi magsag, magwrinkle, magkulubot ang inyo nga panit. Good morning, ako si Jean Paul Hineroso. Mayong aga, Sir Kevin.
11: Mayong aga, Sir JP. Mayong aga, Sir Boy. Sa itong mga suki, natik palamati. Isakto si Sir JP, dapat nami, ginaya kong kadabugtaw na itong magtulok na sa espiyo. Doka nami sa ngatong skin, no? Ina aton pagistoryahan kung paano na naton malikawan. Kasi syempre, dapat nakatumar na kamo sa inyo DTX 500, ang superior antioxidant. Naging partneran nyo pa sang Mighty C Alkaline Vitamin C. Kagin, inyo pagigin updan sang D3 Bio. Agod protektado kamo sa ginatawag naton ng mga mikrobyo, no? Mapavirus mana, fungi, bakterya, or even parasite. Kasi syempre, ang nagapanami sang imumood, nagapanami sang imudigestion, ang Clinicas for Biotics.
12: Good morning, Sir JP. Good morning, Sir Kevin. Mayong aga sa aton suki. Isil North, Isil South, Isil OFW. Of course, mga pinalangga naton nga Slorabs, Kagsorabs. Mayong aga sa inyo, kabay pa kampiyon ng lawas kinaka DTX 500. Ang gapahubin sa sirila, no? To amo na storyahan ni Sir JP. Karon, kung gusto nyo, protektado ang inyong sirila sa inyong mga bisyo. Kung kapanagrilyo ka, palainom ka, palapulaw ka, ang sabat na DTX 500. Kung gusto mo naman i-boost ang imong immune system para layo sa gastos ang masakit, mag Mighty C the Alkaline Vitamin C. Kung gusto ko na mag-ayo, ay siyempre, mag D3 Bio.
9: Impormasyon sa ikaayong lawas.
10: Now, unlike sa amon ni Piolo Pascual, ang amon niya panit ni Piolo Pascual, kung lang tao mo niya daw, wala gatigol. Kami ni Pari Richard Gomez. Oo. Kami ni Pre Richard Gomez, Sir Boy.
12: Batchmate na si Richard?
10: Ha?
12: Batchmate?
10: Magulang sa akong gawa.
12: Ate, okay.
10: Oh, mas manong namon si Manong Willie, Bri Bilyame, Manong, ano pa? Manong...
12: Gabi. Manong Tong.
10: Hindi. Now, tantawa ba lang ang amon ng mga skin ni Coco Martis, ama Martin.
12: Hindi ka naka-guest, no?
10: Hindi ah! Lantawa ba lang, lantawa, lari ba lang, oh. Ikumpara ba lang ang skin ni Tirso Cruz kag ni Boy, no? Daw, ang katut, ang kay Daddy Sir Boy si Tirso Cruz, lantawa ba lang mga skin amon, balaki, wala iyag ako rinot. Ano ang, anong rason, Sir Boy? Nga aga ko rinot, by the way, ang skin. Ang skin naton, Sir Boy, may ari kita ginatawag na collagen and elastin, no? Mga component
11: sa proteins,
10: extracellular matrix ang skin naton. Sila rin ka-hold sa aton nga skin. Now, kung si collagen amun isang ka-provide siyang tensile strength, hindi naman si elastin ka-provide siyang elasticity. Gina-attacki ini Sir Kevin sa oxidative stress. May internal factors, may external factors. Internal factors means aging. Sigarilyo mo da. Ang imo nga mga kwanda, imo nga mga ginapang inom da, no? Alcohol, hindi maayo nga pagkaon. Ang external factors mo, siyempre, muning init. Ang UV rays, kid, Sir Boy, sang adlaw mo, gining grabe, kid, magpabalda sa imong skin. Now, kung kulang ka sa antioxidant, hindi mo ni makarecover. Hindi ka ka-recover da yun. So, ang imong, ari pagid, Sir Kevin, by aging, at through aging, ang imong collagen nag-iiban by 1% per year. No? By 1% per year. Certain point maabot ka sa panahon nga ang imo body why na mayo ga produce collagen and that's the time gagsige ka na sag gisige na ya sag gravity itself bisan ang gravity na lang ha nagapasag sang imo nga ano ni nga panit because ang gravity gravitational pull no gasag kita mong imo nga mga mata nagaloy-loy na ang panit mo di nagapadalom pero kung pasaka mo do gadula man so gravitational effect hindi na mo nakabaskog ang siling tana ang elastin no nga naga-hold sang imo skin nga kwan siya younger looking wala iya nagasag wala naga-fold ang amo man ang imo nga collagen tinami gid kun ga DTX 500 ka Sir Boy kay ini ang makabulig no nga mapadelay ang process of aging. Ang DTX 500 nagapanami man sang production sa imo nga collagen. Ti may mga ara gani external sources ang collagen Sir Kevin, no? Iban gani sige na bakal sa mga collagen nga ginainom nila para nga magnami ang imo nga panit. Ang collagen is importante para sa imo nga nails, sa imo nga mga kuko. Kita mo magtigulang kang kuko mo may mga ridges na, no? Do naga kuno ta bala, do naga tubo-tubo da nga kuno da. Gagaras. And then ang imo nga hair, ang imo nga ganipis. Lantawa ba lang hair ko daw damol ya kumpara sa hair sang isa oh. Daw ganipis ya. Ang amon gani ni Piolo Pascual hair. Damol yun
12: kulong?
10: Eh.
12: Kulong? Hindi man kulong si Piolo.
10: Ang mga katutubo ni engineer, si Chiquito, si Panchito, si Dulpi. No? Oo.
12: Napitawan Friday, engineer.
10: Seriously, i-delay ang aging. Paano, Sir Kevin, inom kita antioxidant? Kung antioxidant ang Sir Kevin, ang pag-estoryante, dako gid Sir Boy mabuling ni DTX 500 Sir Boy
12: correct no kay ang collagen no nga ako no correct ni Sir JP no ang collagen sa una damo kay basically that's the most ang pinakadamo ka protein. Kung bata ka pa and sadly gadula ang imo collagen but do you know that vitamin C and super antioxidants like DTX 500 increases the production of collagen once you get old no kikisaga po kita ka ning kampiyon man ang akon health duway man ko gabisyo way man ko ano nga akon tupad balay kay panigilyo kag inom ya nga mas young looking sa akon kay basic ka DTX 500 ha basic ka 90C no amo nang kontak da mo makita nga kung ga supplemental ka sang sakto nga supplementation hindi lang nga galawig ang kabuhi mo ha gahubin pa ang imulawas it prevents hindi man gid nga punggan niya ganyan nga why ka nagatigulang but it minimize the damage of aging kung naka DTX 500 kag naka Mighty C.
10: Oh, lain gidya Sir Kevin ano kung naga DTX kag
11: yes Sir JP no in addition no sa functions ang collagen no sakto si Sir Boys nga mas damo collagen ang bata. So kung manotice nyo ang mga kabataan o kung mapilasan, bala,
10: Dasig
11: mas dasig mag-ayo compared sa mga may edad na. It's because collagen man mismo. So ano ang nagapanubo sa collagen? No? In fact, ang bali Sir JP, nagapanubo 1.5% per year ang collagen level sa aton nga lawas. So samtang nagaedad kita ng aton selula, nagaedad man Sir JP.
10: Tira, kung makonsekwenta anyos ka na 50% na lang mga 40% na lang release mo sa collagen.
12: 60% na lang nadula na. 40% na lang bilin.
10: Ati amo na na pari Richard, thank you gid sa
11: So ang gakatabo na Sir JP no, kung gaedad na ang selula, ang iyagali nga production sang collagen has this ginatawag defective mechanical stimulation, no? Amo nang nagnubo na siya. Pigaw na ang pag-produce ng collagen. So, paano mapasaka liwat ang collagen?
10: Okay.
11: So, kung magkanto ka mo sa dermatologist, mariseta na sila sinyo sa mga serum. Kung lang tawon mo ang contents ng serum, Sir JP, makita mo gina antioxidant.
10: Amo mangyapon.
11: Vitamin A. Vitamin C.
10: Justo!
11: No? So, ang ini nga mga vitamins,
10: small amounts. No?
11: Ang vitamins ni siya, ining vitamin A and C, are both also antioxidant. So in short, no, nami gid sa sulod pa lang sang aton lawas, mainom na kita antioxidant. Mayara na kita steady supply sang antioxidant sa aton lawas. So every day mag DPX 500 para may steady supply ka mo sang antioxidant. Partneran nyo sang Mighty C Alkaline Vitamin C. Ag amat-amat, no, pati ang gwa sang inyong lawas naga-glow.
10: I-correct ko lang kay Kina pa si Boy Gayuhom, kadambal ko Richard. Hindi ni si Richard Pablo, ah.
11: Hindi si Richard de la Torre.
10: Richard Gomez, namin ko.
12: Basika, ating ala ka mo nga kilalahay si Richard Gomez kag si Sir JP. Kadumdum ka mo sang show nga palibhasa lalaki.
10: Oo. Akong babae.
12: Siya naga-double kay Anjo Sona. Ang Juliana.
10: Ang abnormal.
12: Hindi man, ah.
10: Anyway, sige, DTX 500 para nga magpariyo ang skin nyo sa amon ni pare Richard Gomez and ni pare Piolo Pascual. Okay?
12: Nag-text na ganyo.
10: Sige, daw mahamutos ang piki ang gagabit. Ay, ayaw. Anyway, seriously, ang collagen kag elastin, no? Why niya ga pa dula baw ilok, ha? That's why expect ka mo kung inom ka mo DTX 500, mabuligan ka lang niya agwantas ang baho sa ilok to iban. Stress reliever. Pero ang pabaho, padula baho iya Sir Boy sa ilok?
12: Kung ang DTX 500 gapahubin sa imo, ang baho ilok, amo nagapatigulang sa tupad mo, no? Ha? Gigaugdas na lang, kikperting ang sod mo, aga pa. Hoy, maligo, adlaw-adlaw. Good hygiene is really good, no? Then number one, if you use the correct soap, naka DTX beauty soap ka, makwa gid una ang baho sang lawas mo. So kung nakita mo nga dali ka magbaho, dali ka magpanos, no, tapos ligo mo pa lang medyo may amoy araw ka na, ang isda yung habon mo, mag DTX beauty soap ka. Ini nga habon may VCO nga kaya tapnaon mga mikrobyo nga gatuga sa ginatawag nga body odor. Ginapatay man ni mga mikrobyo nga gatuga sa mga skin diseases like an unbunny eczema. Kung may problema ka sa punggod mo, amo ni ang solusyon, mag DTX beauty soap ka. Regarding beauty properties, ginapaputi ka man kay may pa-pain, ha? May guava extract. Ari, ang guava extract ni extremely rich in vitamin C that increases your collagen factor. That's why why ka man garingkos, why ka man garunot. Ang nami pagidi, may ahara DSE nga ahara sa DTX 500, the super moisturizer that also prevents your skin from premature aging.
10: Mm-hmm. Alright, sige. So, agap ako na nga, Pisser Boy. Mm-hmm. Kampiyon ang akong kape, DTX Coffee Mix. Amo ni permigin ang pangapi ko, Sir Kevin. Kaya nga, ang iban magpangapi sila nga way paunod ang tiyan, gari na guok, gari na gumba. Ang ako niya, DTX Coffee Mix, nami.
12: Swabi.
10: Pero kung ito may ulo, kwan ka, may ulo acid-acid ka, may yatag karon si Sir Kevin nga kape si mo, nga mas nami, pagi di akong may acidity ka, pang pa-priming sa imo nga tiyan. Pero Sir Boy, ang DTX Coffee Mix, may chia seeds, may kumpleto ini, nga nagakapi ka, nagadetox ka at the same time. So, healthy coffee. Pero kung may bulo budget, Sir Boy?
12: Mag DTX Premium Coffee, no? Ang DTX Premium Coffee, ang parehas manis na sang DTX Coffee Mix, pero ginduangan sa isa ka super antioxidant. May ergotionin, ngalin sa gano mushroom. Ang ergotionin ni is a super antioxidant that has the ability to revive old antioxidant or used antioxidants like vitamin C and vitamin E. That's why ganami ang pamatsag mo kay gadamo ang antioxidant mo. It also affects your glutathione production. That's how good ergotionin is. Kung gusto ka super nga kape cause you're fighting cancer, you're diabetic, you're hypertensive, the best coffee for you is DTX Premium Coffee. Kay ang sweeteners ni super healthy stevia, no? That's why it's really good for you. Kung gusto mo yung kampiyon ang mood mo taga-aga, si Sir Kevin may kape para da sa inyo.
10: Kaga Sir Kevin, kung sa una ang bulong sa utot-utot, ginabuluban yusan lang nila. Utot-utot bla, upset stomach, utot-utot daw gasul, butangan lang nila sang buluban yusang mga Artemisa, ano da nga oil. Sir Kevin, anong nami ya? Kape niya subong modern na.
11: Yes, Sir JP, no? So, sa ang reason kis asang bloatedness, no? Or pagbutod-butod sang tiyan, is puno gas ang imo na stomach, ang imo nga tiyan, no? Puno gas. Dininigalin ang gas, Sir JP. Halin ini sa mga bad bacteria nga ara sa imo tiyan, no? Ginatuga ini nila. So, that's why kis anag-

0: nagadulong sa aton sang probiotics, no, mga good bacteria nga nagabulig sa pagdigest ang aton mga pagkaon para completely ma-digest naton aton pagkaon. Kag completely ma-absorb naton or makuha naton ang nutrients sa aton pagkaon, kay ang mga nag-harvest ini sa nga nutrients sa aton pagkaon, it's your probiotics. Kag ini nga mga nutrients idulong sang aton probiotics kag ipa-absorb sa aton nga gut lining, no, sa mucus lining sang aton nga gut. Kag syempre kung probiotics lang man ang pag-istoryahan, Sir JP, diri na kamo sa Clinica Spore Biotics. Ang Clinica Spore Biotics, 80 billion colony forming units ang iya mahatag sa inyo nga good bacteria. Imagine mo, nakadamo ang maprotekta sa imo nga gut, no, ang mabulig sa imo nutrient absorption, maprotekta si mo against diarrhea, amoebiasis. Kag syempre samtang naga Clinica Spore Biotics ka naga amat-amat dula ano naga kaproteksyonan ka batok pabalik-balik na UTI.
1: Yes, and of course ang para sa maraming circulation, Sir Boy, kita yes
2: mag-extend, yes, food supplement. Oh, ang extend food supplement is not only a men's supplement, good for men, it's also good for women. Nga ha, ini nga maca, ini nga food supplement may maca, may kavuaska, Peruvian herbs that increases your blood flow by by giving off nitric oxide, no? Kung nami ang imo blood flow, nami ang pagdulong sang dugo mo sa mga oxygen, sang nutrients, minerals and vitamins sa imo cellula. That's why your cells will work fine, will work better. Tapos nami man ang paghimos sang basura sini, mga carbon dioxide kag mga waste product sang imo cellula. That's why you feel young, cause your cells are really healthy, and because your cells are healthy, you also perform young. Kung mga kulang kada obligasyon sa misis mo, o sari sang extend food supplement, pamangkutan nyo lang si Engineer Albaw.
1: Panahon pa nila pula po ang Pilipino kapamanyos ang oil kung kapalakit ang lawas. Hasta subong ara pa na hindi mag-inom din pain reliever, kakaguba kidney mo sana. Magpamanyos ang DTX 500 herbal oil. Manami siya kay pagbutang mo sa imong mga kamot, nagakadula, doon nagakatahaw, blaso mo yung palanakit sa muscle mo.
2: So, sakto lang init, kampiyon ang
1: aromatherapy. Kasulod, sa yung lang ginapangkuha itong mga palanakit sa imong muscular pain. Kag may mga variants ka pilihan, may lavender, may lemon. Alright, that's our products. Pero may isa pa kami, ang amon ginasaligan sa tion sang emerensya. Kung gabalatian ka na, ari si Sir Boy Silueta sa Talk ni Doc.
3: Talk ni Doc.
2: Thank you, Sir JP. Ka-experience, Iloy ka ba? Ka-experience ka, gamasakit ang pamilya mo. Ang isa ginaubo.
1: Ay!
2: Ang isa sakit dyan.
1: Ay!
2: Ang isa gireklamo nga dalaga mo, may pimples ko, ma.
1: Oh.
2: Ha? Ang isa naman niya, ma, may tonsillitis ko. Ako, baga ko tutunlan. Naglakat ang Iloy. Nagkato sa panmasya. Pagpuli, na hindi nang bulong ko, ala da sa lamisa. D3 Bio malang niya, para malang niya sa tangkaso, ubo si Paul Kagilana. Ay, ang D3 Bio, kampiyon man sa punggod, kampiyon man sa sore throat, kampiyon man sa ginatawag kung gusto ka magpahamis sa skin mo. Subong nga adlaw, tunanta, kung paano bala makabulig si D3 Bio, hindi lang sa pagpaayo sa tangkaso, ubo si Paul Kagilana, kundi kung iban pa ang mga bagay. Dalaga ka bala, may problema kasi mo skin. If you have pimples, do you know that you could use D3 Bio as a topical solution? Ining unod sa D3 Bio, may vitamin D3. Ang pinakaimportante nga part ni may cold pressed extra virgin coconut oil that basically works really good against fungal and bacterial infections in imo skin. That's why kung may pimple ka, wa kasi ka D3 Bio, wa kasi sa katinlo nga dagom, or sibit, tinlo. Eh, butangan mo ni buho, i-apply mo dahil sa gabutoy mo da nga punggod or ginabutoy mo da na mga toxic ganyan, mga skin diseases. Putang mo na sa maamat-amat na mala. Why? Because D3 Bio, regarding your skin health, contains a lot of antimicrobial properties. Isa na da ang lauric acid. Lauric acid, basically, is really effective in killing fungal and bacteria, fungi and bacteria. And of course, ining extra virgin coconut oil nga makuha mo sa D3 Bio, rich in topical antioxidant. Ano nang ginagawa topical antioxidant kina man? Ferolic acid. Hindi siya isa ka super antioxidant nga makuha sa D3 Bio that basically specialize in protecting your skin and making your skin recover from ginatawag naton mga pilas or mga

0: skin diseases like pimples. Ining ferulic acid is also known to protect your skin against the harmful UV rays of the sun that causes oxidative stress sa your or cause niya pagproduction sa mga free radicals sa imo skin. So sa skin pa lang na. So tonsillitis ni toto ya ano mo gani ditribayo once matumal mo ditribayo or pwede mo man siya mahimo do mouthwash no kwa katatlo ka ditribayo putangan mo buo o kagtun mo lang sa baba mo palibot-libuton mo sa baba mo iswish mo iswish mo sa imong baba kag amat-amat mo innon ini siya directly patyun niya man ang mga mikrobyo nga gatuga sang imo tonsillitis. Might it be bacterial in nature or viral in nature, because according sa study sang Dr. Fabian Dairit, this basically kills bacteria and viruses that causes tonsillitis by destroying the lipid bilayer of those microorganisms. Regarding naman niya sige tawag na sakit chan, ano mo brand ni D3Bio? Extra virgin coconut oil nga makita sa D3Bio is one of the most alkaline things makwa sa nature. Ini siyang effect sa imo chan, ginalevelize niya ang acidity sa imo chan. That's why amat-amat kwa ang sakit chan mo kun acid ang kontra mo. Regarding naman sa ginatawag nga mga H. pylori that causes distress sa imo chan, kayang-kaya man patyon sa ginatawag nga D3Bio because of its medium chain triglycerides. And of course, tumod sa monolarim, no? Ang muna tawag ng mga derivatives na makuha mo sa D3Bio. So, da mo makita that D3Bio is a pharmacy in a capsule. Way labot nga ginapanami imo memory, ginapanami ang ginaprotektahan ka kontra sa mga microorganisms that causes trangkaso, ubo, sipon, kagilanat, nami pa si imo skin.
1: So, pwede na sila ka palamig-lamig gamit ang DTX Beauty Soap, no? Ang DTX Beauty Soap, nagapahamis, nagapaputi, kag nagapakinis ang imo kutis at the same time, ginapatay ang kagaw, no, nga nagatugas ang skin diseases. Sa DTX Beauty Soap, hamis ka na, mumot ka pa, tinlo ka pa. June Rose Lorejo, mag DTX Beauty Soap na kag si Rebecca Medes.
0: Siyempre, may paris na, no, tapos ang paligo, dapat may ugalion, kung deodorant ang storyhan, dapat Clinica D-Fresh, ang deodorant nga may VCO nga kaya tap naon mga mikrobyo nga gatugas nga tawag nga underarm body odor. Kaya man papotion sini kay may rich in vitamin E ini nga nami gid sa imo panit sang imo ilok. That's why it also increases the glutathione production. That's why ang ilok mo nga hamot, ang ilok mo nga medyo magalom, amat gamat ni gasanag kung ang imo deodorant Clinica D-Fresh. Sir Kevin, wala na time.
1: So madam, huwag niyo salamat sa inyo padayon yung pagpamati kang pagsuporta sa aton programa. Ang impormasyon sa ikayong lawas, diri nyo lang na mabatihan sa kampiyon ng istasyon ng K5 News FM. Kag, i-remind na lang kamo no, nga adlaw-adlaw gid magtumar sa DTX 500. Ang superior antioxidant para layo kamo sa diabetes, layo kamo sa high blood, layo kamo sa liver problems. Kag syempre, hubin ang inyong cellular permino. Kag mag-Mighty C, alkaline vitamin C para resistensyado batok sa sakit. Kag ang D3Bio para protektado batok mikrobyo, mapavirus mana, mapakagaw mana, mapapunjay or parasite, basta naka D3Bio, wala luwas ang anuman nga mikrobyo. Kag ang Clinica Spore Biotics, nagapanami sa inyong digestion, nagapanami sa inyong mood, kag nagaprotekta sa inyo batok pabalik-balik nga UTI.
0: Da mo makita no na kampiyon gid kung ga suplemento ka kay layo ka sa masakit, gahubin pa ang imo lawas. So liwat hindi maglipat magtumal sang D3Bio, ha? D3Bio amo ni makaprotekta sa imo pamilya. Kitang-kita na iyang ebidensya kung how effective this super supplement is. Of course, magpahubin sang lawas kontra sa mga bisyo, DTX 500 na sabat na ang kampiyon niya para i-boost ang imo immune system. Mighty C, matgamis-gamis kapag puti ka pa kung Mighty C ka. So in behalf sa ngamon CEO nga si Doc Ramil Uy, ngamon regular anchor na si Jean Paul Hineloso, ngamon area manager na si Reyes Pea Malay, ngamon operation manager na si Eljan Castaño, and of course ngamon station manager sa Bacolod si Rods Palma. Ako si Boy Zalueta Gambal. Good morning, God bless, and stay healthy.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa ngapun.
3: Ito ang
2: Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
3: Hindi kami umaasa ng kapalit sa mga ginagawa namin para sa iyo. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
2: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras mga katodo, alas 11:37.
2: Todo balita. Todo balita. 30 minuto ng mga nagbabagang balita. Babagang balita. Local, national, international, negosyo, sports, at showbiz. At ngayon, narito ang inyong tagapagbalita.

0: Magandang tanghali, Aklan. Magandang tanghali, Western Visayas. Welcome sa programang Todo Balita ngayong araw ng Biyernes. Petsa 29 na po tayo sa buwan ng Mayo, taong 2026.
1: Todo Balita.
0: At kami ang inyong tagapagbalita, katodong John Lester Galigaw.
2: At katodong Raylene Ortega Rigitara.
1: Todo Balita.
0: At para sa mga balitang atid sa inyo ng More Power Probiotic 18-1 Coffee Mix at ang aming website na www.radiotodo.ph.
1: Todo Balita. Todo Balita.
0: At para sa headline balitang lokal, sangguni ang panlalawigan member Boy Kimpo. Kinumpirma ang pagpupulong kay Ramon Anga kaugnay ng Boracay Bridge Project.
1: Todo Balita. Todo Balita.
2: Samantala, larawan ang umano'y leaked conversation na kinasangkutan ni Governor Joanne Miraflores sa fake news.
1: Todo Balita. Todo Balita.
0: Samantala, rider patay matapos sumalpok sa kasalubong na truck sa bayan ng Balete.
1: Todo Balita.
2: Todo Balita. At isang stockroom sa Kalibo na sunog, iniwang dami, sumabot sa tinatayang 24,000.
1: Todo Balita.
0: Todo Balita. At lipat naman tayo para sa headline balitang regional, zero serious crime incident sa buong Western Visayas sa loob ng 24 oras ayon sa PRO6.
1: Todo Balita.
2: Todo Balita. Sa iba pang balita, construction workers sugatan matapos saksakin ng katrabaho sa barangay Ortiz City proper.
1: Todo Balita.
0: At para naman sa headline balitang national, dating Senate President Ches Escudero kinasuhan ng plunder at grafa sa ombudsman.
1: Todo Balita.
2: Todo Balita. Samantala, Malacanang, kwinesyon ng online voting sa impeachment trial ni VP Sara Duterte.
1: Todo Balita.
2: Todo Balita.
0: At 10,000 pesos na internship allowance para sa mga OJT students isinusulong ni Senador Rafi Tulfo.
1: Todo Balita.
2: Todo Balita. Dagdag headline balitang national, Palasyo, pinabulaan na ng paratang na tinatarget ang Senate majority.
1: Todo Balita.
2: Todo Balita.
0: At dako naman tayo para sa headline balitang international, US nagbabala sa Oman sa planong toll sa Strait of Hormuz.
1: Todo Balita.
2: Todo Balita. Samantala, Iran gumanti sa US airbase, tensyon lalong uminit.
1: Todo Balita.
2: Todo Balita.
0: At para naman sa headline balitang sports, NCR, Calabar Zone at Western Visayas nangunguna sa palarong pambansa 2026.
1: Todo Balita.
2: Todo Balita. Para naman sa balitang showbiz o balitang artista, Joshua Garcia binatikos ng ilang netizens bilang katambal ni Ann Curtis sa comeback series.
1: Todo Balita.
0: Todo Balita. Headline balitang negosyo, Dole magbubukas ng hotline para sa GIG workers at freelancers.
1: Todo Balita.
2: Todo Balita. Sa headline balitang pangkalusugan, fertility rate ng Pinay patuloy na bumababa ayon sa PSA.
1: Todo Balita.
2: Todo Balita.
0: Sa 11:41 na at ako naman tayo para sa buong detalye ng balitang lokal.
1: Todo Balita.
2: Todo Balita.
0: Inumpirma ni sangguniang panlalawigan member Reynaldo Kempo o Boy Kimpo ang naganap na pagpupulong kasama si San Miguel Corporation Chairman at CEO Ramon Anga kaugnay ng controversial na Boracay Bridge Project. Batay sa kanyang post ngayon nitong Huwebes, naganap ang pagpupulong noong Mayo 13 sa San Miguel Corporation Head Office sa Ortegas, Mandaluyong City, kung saan dumalo rin kasama niya sina Aklan Governor Jose Enrique M. Miraflores, Aklan 1st District Congressman Jesus R. Marquez at Aklan 2nd District Congressman Florencio T. Miraflores, kasama mismo si Ramon S. Anga, kanyang dalawang executives at si Attorney Jingjing D. Castro. Sa naturang pulong, tinalakay umano ng panig ng Aklan ang matagal ng pagtutol sa proyekto dahil sa posibleng epekto nito sa Boracay. Samantala, matapos ang mahigit isang oras na pag-uusap, hinihayag umano ni Anga ang naging desisyon sa harap nila at sinabing hindi na itutuloy ang nasabing proyekto. Sa ngayon, mariin pa rin naninindigan si sangguniang panlalawigan Kimpo na hindi na matutuloy ang konstruksyon ng Boracay Bridge at nagpahayag ng pasasalamat sa Pangulo at kay Ramon Anga Daso mo'y pakikinig sa hinaing ng mga aklanon.
1: Todo balita. Todo balita.
2: Samantala, sinabing fake news ang umano'y nagba-viral sa social media na screenshot ng umano'y conversation ni Governor Joanne Miraflores matapos itong ibahagi sa isang online buy and sell group sa Aklanon. Makikita sa kumakalat na larawan ang palitan umano ng mensahe tungkol sa isang anunsyo sa Boracay Bridge. Umani naman ito ng iba't ibang reaksyon mula sa mga netizens na mariing pinabulaan na naman ng Aklan Information and Media Affairs Division na umano'y hindi totoo ang nasa litrato. Pinaalalahan na naman ang publiko na maging responsable sa pagbahagi ng impormasyon at iwasan ang pagpapakalat ng hindi beripikadong nilalaman sa online.
1: Todo balita.
0: Ay, papang balitang lokal, hindi na umabot ng buhay sa ospital ng isang rider matapos sumalpok sa kasalubong na truck sa sitio Kampitan, Barangay Aranas, Balete nitong hapon ng Huwebes. Ang biktima ay kinilalang si Gabriel Rostro, 19 years old at residente rin ng nasabing barangay. Batay sa inisyal na impormasyon, posibleng nakainom ang biktima bago nangyari ang aksidente. Nagtamo ng matinding tama sa katawan ang biktima na dinala pa sa provincial hospital. Ngunit idiniklara na itong dead on arrival ng attending physician. Kasalukuyan namang nasa kustodiya na ng Balete PNP ang driver ng truck para sa patuloy na investigasyon at karampatang disposisyon.
1: Todo balita. Todo balita.
2: Tinataya namang umabot sa 24,000 pesos ang initial damage matapos masunog ang isang stockroom sa sitio Taguan, Barangay Mabilo, Calipo. Itong Huwebes, ang bahay ay pagmamayari ni Carlita Vicente. Ayon sa investigasyon ng BFP Calipo, pagdating nila sa lugar ay fire out na ang sunog matapos

0: Patuloy pang iniimbestigahan ng mga otoridad ang sanhi ng nasabing sunog. Todo balita.
1: Samantala, nagsagawa ng regular na maintenance activity ang Metro Calipo Water District or MKWD sa pamamagitan ng maintenance team ng Water Resources Division sa kanilang ground tank na matatagpuan sa barangay Bangbang, Feliciano, Balete, Aklana. Bahagi ng nasabing aktibidad ang patuloy na pagsisikap ng MKWD upang matiyak na malinis, ligtas at maaasahan ang serbisyong tubig na natatanggap ng mga concessioners. Isinagawa ang regular na paglilinis at inspeksyon ng mga pasilidad ng tubig upang mapanatili ang kalidad ng supply at maayos na operasyon ng kanilang sistema.
2: Todo balita.
0: Sa iba pang balita na matagumpay na nagsagawa ng seminar tungkol sa Bangus Kids Culture ang Tatek Aqua Feeds ng Santa Feeds Corporation para sa mga Bangus Kids operators sa Aklan itong May 28. Dumalo ang 20 Bangus Kids operators sa probinsya sa nasabing aktibidad. Pinalakay dito ang tamang Bangus Kids Culture, epektibong pamamahala at mga paraan upang mapalago ang produksyon sa aquaculture. Ang aktibidad ay sinagawa sa pagkikipagtulungan ng Aklan Agri Aqua Demonstration Farm and Training Center, Land Bank of the Philippines Calibu Branch at Ate Aqua Feeds ng Santa Feeds Corporation. Layunin ng aktibidad na mapalakas ang aquaculture industry at kabuhayan ng mga lokal na mangingisda sa Aklan.
1: Todo balita. Alas 11:47 na at lipat naman tayo para sa detalye ng balitang regional.
2: Todo balita.
1: Naitala ng Western Visayas ang zero serious incident sa mga kasong murder, homicide, physical injury, rape, robbery, theft at carnapping sa loob ng 24 oras na operational period mula alas 6 ng Mayo 27 hanggang alas 5 ng Mayo 28, 2026. Ayon sa Police Regional Office 6, bunga ito ng pinaigting na anti-criminality operations at mas mahigpit na police visibility sa mga lalawigan ng Iloilo, Antique, Capiz, Aklan at Guimaras. Sa kaparehong panahon, nagpatupad ang PRO 6 ng mga operasyon laban sa loose firearms, wanted persons, illegal na droga, sugal, pangingisda at pagtutroso na nagresulta sa pagkakumpiska ng 23 na baril at ilang pampasamog. Patuloy namang tiniyak ng kapulisan ang pagpapanatili ng seguridad at kaayusan sa riyon sa pamamagitan ng tuloy-tuloy na operasyon at pagpapatrolya.
2: Todo balita.
0: Nagtamo naman ng mga sugat ang isang 32 anyos na construction worker. Sa kanyang mukha, kaliwang kilikili, kanang dibdib at likod matapos itong saksakin. Kapwa niya katrabaho sa isang construction site sa Barangay Ortiz, City Proper noong gabi noong May 27. Kinilala ang biktima na si alias Joel, 32 anyos at residente ng Barangay Taro, Tigbawan, Iloilo. Habang ang suspect naman ay si alias Jelson, 33 anyos at residente ng Barangay Posada, Sara, Iloilo. Usapan na ayon kay Melchor Tolentino, officer in charge ng Iloilo City Police Station 1, sinabi nitong magkasamang umiinom ang biktima at suspect nang maganap ang kanilang pagtatalo na nauwi sa pananaksak. Patuloy na ginagamot sa ospital ang biktima habang arestado naman ang suspect na nakatakdang sampahan ng kaso na frustrated homicide.
2: Todo balita.
1: Samantala, lipat naman tayo para sa detalye ng balitang nasyonal.
2: Todo national.
1: Nahaharap sa reklamong plunder, graft at indirect bribery si dating Senate President Francisa Escudero sa Office of the Ombudsman. Batay sa ulat, inirekomendawan noon ng Field Investigation Office or FIO ng Ombudsman noong Abril 16 ang pagsasampa ng kaso laban sa senadora. Sa reklamong inihain, sinasabing umano'y indirectly receive ni Escudero ang nasa 306 million pesos at 280 million pesos na bilang kickbacks mula sa iba't ibang flood control projects. Nakabatay ang mga aligasyon sa testimonya ni dating Department of Public Works and Highways Undersecretary Roberto Bernardo, kung saan isinangkot ang isang Maynard Ngo bilang umano'y tagapamagitan at bagman ni Escudero. Ayon pa sa dokumento, ilang umano'y delivery ng pera ang isinagawa noong 2024 at 2025 sa pamamagitan ni Ngo, kabilang ang isang 306 million pesos transaction at dalawa pang halaga na 160 million pesos at 120 million pesos. Sa ngayon, wala pang opisyal na pahayag si Escudero kaugnay sa mga paratang laban sa kanya. Todo National.
0: Sa iba pang balita, kwinestiyon ng Nepal's press officer at PCLU Sec. Claire Castro among kahing online voting sa Senado kaugnay ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Castro, questionable umano ang biglaang hakbang na baguhin ang Senate rules lalo na sa gitna ng mahalagang usapin. Gayunman, nilinaw niyang hindi makikialam si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ang administrasyon sa magiging desisyon ng Senado. Sinabi rin niyang na magsisilbing sukatan ito upang makita ng publiko kung tunay bang inuuna ng mga leader ang kapakanan ng bayan o ang pansariling interes. Matatanda ang nag-walk out ang Minority Bloc noong May 26 session matapos tutulan ang motion ni Sen. Rodante Marcoleta na amyendahan ang Senate rules upang payagan ang online participation ng mga senador sa plenary session.
1: National. Sa iba pang balita, isinusulong naman ni Senador Raffy Tulfo ang pagbibigay ng one-time financial assistance na nagkakalaga ng 10,000 pesos para sa mga estudyanteng sumasailalim sa internship, practicum o on-the-job training or OJT sa ilalim ng Senate Bill number 2157 o ang Student Internship Allowance Act. Layunin nito ang matulungan ang mga student interns sa kanilang gastusin sa pagkain, pamasahe at iba pang pangangailangan habang kinukompleto ang kanilang required training hours. Ayon kay Tulfo, maraming estudyante at kanilang mga pamilya ang nahihirapang tustusan ang araw-araw na gastusin sa OJT. Lalo na't hindi lahat ng kumpanya ay nagbibigay ng allowance sa kanilang mga interns. Sa klaw ng panukala, ang mga mag-aaral mula sa mga pampubliko at pribadong higher education institutions na accredited ng Commission on Higher Education, gayon din ang mga technical vocational institutions na accredited ng Technical Education and Skills Development Authority or TESDA bilang bahagi ng academic or certification requirements upang maging kwalipikado sa naturang ayuda ay kinakailangan lamang na matapos ng estudyante ang kanilang internship, practicum or OJT. Todo National.
0: Umalma naman ang Malacanang sa mga paratang na umangyong tinatarget ng administrasyon ng Senate Majority Bloc kasunod ng mga kasong kinahaharap ng ilang senador. Giit ng palasyo, walang katotohanan ang naturang akusasyon at matagal nang umiiral ang mga isyong legal ng mga personalidad na sangkot. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, walang pamumulitika sa mga kaso at nananatiling nakabatay ang proseso sa ebidensya at umiiral na batas. Patuloy namang pinaninindigan ng Malacanang na nananatiling independent ang mga ehensyang nagpapatupad ng batas sa ilalim ng Administrasyong Marcos. Magugunit ang ilang senador mula sa Senate Majority Bloc ang napaulat na nahaharap ngayon sa mga kaukulang kaso. Todo National.
1: Kaso 53 na at lipat naman tayo para sa detalye ng balitang international. Todo International. Nagbabala ang Estados Unidos sa Oman laban sa anumang planong pagpapataw ng toll o bayarin sa pagdaan sa Strait of Hormuz, isa sa pinakamalagang rutang dinadaanan ng langis sa buong mundo. Sa payag ni U.S. Treasury Secretary Scott Bessent, sinabi nitong papatawan ng parusa ng Amerika ang sinumang individual o grupong sangkot sa pagpapatupad ng naturang toll. Iginit naman ni U.S. President Donald Trump na walang bansa ang dapat magkaroon ng control sa Strait of Hormuz dahil ito ay international waters. Sa kabila nito, wala pang opisyal na pahayag ang Oman hinggil sa umano'y plano ng joint control kasama ang bansang Iran. Magamat kinumpirma nitong may pag-uusap na naganap kaugnay sa kalayaan sa paglalayag sa naturang karagatan. Todo International.
0: Sa iba pang balitang international, gumanti ng pag-atake ang Islamic Revolutionary Guard Corps ng Iran laban sa isang airbase ng United States, bagamat hindi tinukoy ng eksaktong lokasyon nito. Kasunod ito ng naunang opensiba ng Amerika sa mga military sites ng Iran sa Bandar Abbas, isang estratehikong port city. Samantala, sinabi ng Kuwait na matagumpay na naharanga ng kinilang air defense system ang umano'y hostile missile at drone threats. Ngunit Hindi nito tinukoy kung saan nagmula ang mga naturang banta. Ang panibagong sagupaan ay lalo pang nagpapahina sa umiral na ceasefire sa pagitan ng dalawang bansa. Ito na rin ang ikalawang pagkakataon sa loob ng tatlong araw na naglunsad ng serye ng pag-atake ang US sa mga target sa Iran na naayon sa Amerika ay bahagi ng kanilang self-defense operation.
2: International.
1: At para naman sa detalye ng balitang sports, patuloy na namamayagpag ang National Capital Region or NCR sa medal tally ng palarong pambansa 2026 matapos makalikom ng 32 gold, 21 silver at 28 bronze medals para sa kabuang 81 na medalya batay sa partial at unofficial tally hanggang alas 7 ng gabi noon ng Mayo 28. Pumapangalawa naman ang Region 4A o Calabar Zone na may 25 gold, 20 silver at 15 bronze medals o kabuang 60 na medalya. Habang nasa ikatlong pwesto naman ang Region 6 o Western Visayas na may 14 gold, 14 silver at 12 bronze medals para sa kabuang 40 na medalya. Nasa ikaapat na pwesto ang Central Visayas na may 43 medalya. Kasunod ang Central Luzon na may 25 na medalya. Kabilang din sa mga nangungunang rehiyon ang Negros Island Region, Bicol Region at Northern Mindanao. Samantala, nakapagtala rin ng mahuhusay na panalo ang Caraga at Davao Region habang nananatiling mababa ang bilang ng medalya sa BARM at wala pang naitalang medalya ang Association of the Philippine Schools Overseas or APSO.
2: Todo balitang sports. Balitang sports.
0: Para naman sa balitang showbiz o balitang artista, umani ng magkakahating opinyon mula sa netizens ang pagbabalik teleserye ni Ann Curtis matapos ang 10 taon sa pamamagitan ng Pinoy adaptation na Korean series na It's Okay Not to Be Okay, kung saan katambal niya rito si Joshua Garcia. May ilang nagsasabing tila wala umanong chemistry ang dalawa at hindi raw bagay ang aktor para sa nasabing role, habang may mga nagmungkahi na mas angkop sana si JC Santos bilang kapareha ni Curtis. Gayunman, dumepensa ang ilang tagahanga at iginiit na maaaring gumana pa rin ang tambalan depende sa takbo ng kwento at aktwal na pagganap ng mga artista. Sa kabila ng mga puna at depensa, nananatiling isa sa mga inaabangang teleserye ang proyekto dahil sa pagbabalik telebisyon na ni Ann Curtis.
2: Todo balitang showbiz.
1: At para naman sa balitang negosyo, maglalabas ng hotline ang Department of Labor and Employment or DOLE para sa mga reklamo at pangangailangan ng mga gig workers at freelancers sa ayon sa plano ng pamahalaan na palakasin ang proteksyon para sa mga nasa ganitong uri ng trabaho. Ayon kay Acting Labor Secretary Francesa Tolentino, layunin itong mabigyan ng agarang tulong ang mga platform riders at delivery workers na kadalasang humaharap sa hindi tiyak na kondisyon sa trabaho. Bahagi rin ng inisyatiba ang pagtutok sa mas malinaw na regulasyon sa paggamit ng artificial intelligence sa hiring process, kung saan giniit na dapat manatiling tao ang huling magpasya sa kakayahan ng isang aplikante. Sinabi naman ng palasyo na tiwala si Pangulong Marcos sa kakayahan ng bagong DOLE leadership na ipinatupad ang mga reformang ito para sa kapakanan ng mga manggagawa.
2: Todo balita. Todo balita.
0: Para naman sa detalye ng balitang pangkalusugan o health news, patuloy ang pagbaba ng fertility rate ng mga kababaihang Pilipino sa nakalipas na tatlong dekada. Batay ito sa 2025 National Demographic and Health Survey ng Philippine Statistics Authority. Ayon sa PSA, mula sa 4.1 na anak kada babae noong 1993, bumaba ito sa 1.7 na lamang noong 2025 para sa mga babaeng edad 15 hanggang 49. Isa umano sa mga paunahing dahilan ng pagbaba ng fertility rate ay ang pagtaas ng antas ng edukasyon at kabuhayan ng kababaihan. Kasabay nito, bumaba rin ang teenage pregnancy sa 4.8% noong 2025 mula sa 10.1% noong 2013, bagamat nananatiling mas mataas sa mga rural na lugar. Ipinakita rin sa survey na 57.3% na mga may asawang babae ang hindi na nagnanais na magdagdag pa ng anak, habang patuloy naman ang pagtaas ng paggamit ng contraceptives at modern family planning methods.
2: Todo balita.
1: Alas 12 in punto na at inyong napakinggan ang mga balitang hatid sa inyo ng More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success, healthy gut, healthy life. At ang aming website na www.radiotodo.ph. At sa muli, kami ang inyong tagapagbalita, katodong John Lester Galigaw
0: at katodong Raylin Ortega Ributar ng Radyo Todo, kaibigan mo.
2: Inyong napakinggan ang 30 minuto ng mga nagbabagang balita. Mga balitang nangunguna, mabilis, makatotohanan. Todo balita. Todo balita.
3: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
4: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
5: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyagan na ako, nagugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilogra akong gina-take nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako ng More Power Coffee, hay do yun latrakon nga ginano nga kada agahon na akong ginainom. Wow, na ako nag-ano it take it ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
4: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tanghalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altabas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
2: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras sa Pilipinas, may 7 minutos na katariwan sa oras, ita alas 12.
0: Todo, aksyon! Kasabay ng inyong pananghalian ang programang pampagana sa pagkainan. Mga balitang pagkain ng kaisipan. Todo-todo, dire-diretso, walang preno. Sa serbisyo publiko, Todo Aksyon. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong mga Todo komentaristang walang kinakampihan.

0: Mayagatrad Law, Banway, Itakalibo, Mayagatrad Law, Provincia, Taclan. Welcome sa tagapagpangalaga sa tagapag-ililibas sa Anton Yapagwaragwag sa programang Todo Action. Nagagadaw kita ita Biyernes, tapit sa 29 na kita Banway sa buwan ita Mayo, Dagong 2021. Oras na ng Banway, kagapag-abi-abi, agapag-apadamyaw, ita Maikil nga hapon, may kapagpamati sa Anton Yapagasuki, nga tagapagamati. Kabilgan niya Banway, Itakalibo, Kabugusan niya Provincia, Taclan, sa kutob kung magabutan ko ato nga pagpangalaga. Magkaroon ka edisyon itato nga pag-ililibar o akong gigkinyo nga pag-welcome pag-panamyaw ita maayad ka nga hapon aga may kapagpamati magkaroon ka nga magpapanyem po. Okay, kamusta sa ato nga magkatodo sa ato nga magigbangon ka nga monitor magkaroon ka nga magpapang orazon samta nga po pahuway kay grabe kasing karong init magkaroon iya sa ato nga banwat kalibo aga probinsya kay Taken ato nga managasyante sa bayan ka nga kong kalibo public market nakaman naman sa bayan ka nga kong kalibo shopping center sa ato nga magkatodo sa ato nga mga burante Borantera Banwag na katutok na makaroon ka nga Udro Adlaw. Kamusta? Duhaton nga sang maga, no? I-try ka nga Adlaw ita Biyernes. Kapingid, no? Sa ato nga negosyante nga nagamonitor, makaroon ka nga mga panyempo. Sa ato nga temporaryo nga kalibo public market. No? Kama naman niya sa ato nga may kalibo shopping center. At para nga mga imago nga monitor, nakatutok na sa ato nga kapag-ililiba, sa ato nga mga tricycle drivers, van nga jeepney drivers, mga katodo sa pila ka mga terminals, no? Sa eastern, nga western part ko ato nga probinsya. Mga makaroon ka nga mga pangorason nga pupaway na ato nga mga driver. Aro iba ka na magkatodo, nga patigayon, itapago ilabas. Makaroon ka nga mga panyempo, yes, ato nga pagpangalagan. Ato man nga mga katodo sa ato nga mga imangod nga pamatiman sa tagsa-tagsa nanda ka mga panimagay. Samtang nga pailay-hilay kay bago tapos ita ilabas. Atong iba masako pa sa pagdigamo sanda ko nga mga panimagay. Sa mga wa pa na kay labas ka walang bahala magapreparari tinyo nga pahinagahon magkaroon ka nga udto. Kay kami man makatodo magatodkin nyo itapila ka mga balita. Nagrag kagadabo iya sa Banwa Itakalibo ang gabilog nga probinsya kay Taken. Nga Anton nga pagatawat ligwa sa Anton nga pag-ililiba. Hanggang mga katodo ang makapartisipar sa toga pagpagayag makaroon ka nga hapon. Kamay pila ka mga balita, impormasyon, concern nga gusto ipagabos sa toga pagpangalagad makaroon ka nga andaw. Pwede ka mo nung makakomment sa toga nga pag-ililiba pinaagi sa amon nga Facebook Live. Sa Facebook page kung Radyo Todo Aklan 88.5 FM. Kaya itong ito nga pagatawa at liguan no, sa kabagusan ko itong nga pagwaragwan. Siyempre mga katodo, hindi lang man no, pagkalipatan nga i-like, i-share dito nga pagpangalagad makaroon nga hapon. Para mas mabo na ito no, nga mga katodo rong makapamati maka-update sa pila ka mga balita kapinggid no, sa mga balita lokal nga Anton nga pagatawa at ligwa sa Anton nga pag-ililiba. Kaya siyempre mga katodo para nga mga mas updated ka mo sa managa kanabo ayo sa Anton nga bugos nga probinsya kay Taken. Paki-follow no, roan mo nga Facebook page ang Radyo Todo Aklan 88.5 FM para automatic every time nga may inagabagan news and public affairs program may mga breaking news nga natatardong Radyo Todo iya sa probinsya kay Taken. Yeah. Makabaton ka mo na itang notification ang mga katodo agod nga mangin mas updated ka mo. Yes. Sa managakadabo sa bugos naton nga probinsya kra ita Aken. Gani pakipalo, pakilike, aga pakishare at ato nga pag-ililiba sa Biyernes nga edisyon ita Anton nga palatuntunan no? Kapingid sa Anton nga mga Canon OFWs ang mga katodo para nga kahit papano banwa ako magapamati no? Itapila ka mga nagakanabo ayos sa Anton ka nagabugos ka nagaprobinsya ay minko pamatsaga ninyo nga iyalaman giyapon ka mo no? Sa Anton nga probinsya ita Aklan. Sa kinaangdan, manging kaibahan sa Rodeca nga palatuntunan si Katodo Reynalda Banjola. Aga ililiba kita banwa, no? Hasta alauna imedia, magkaroon ka nga hapon. Aga ibang kita siyempre, taton ng mga Todo reporters. Ang naka-standby naman banwa, sanda ko nga tagsa-tagsa ka mga areas of responsibility. Magkatsa kita mga Katodo, no? Itapila ka mga balita direkta. Yes, sa aton ng mga municipal police station sa bugos naton ng probinsya Katakan. Mga insidente banwa, ginagkagadabo sa bugos naton ng probinsya. Ako nagkataliwan karon nga mga inoras no sandig ka mga katodo sa mga girespondihan it aton nga mga kapulisan. Okay, kung may una ka banwa no nga mga magagkuhan nga insidente insigi daron nga igabasyada sa aton nga pag-ililiba sa aton nga one man army magkaroon at pinaagi sa kay katodong Jezreel Nerbar.
1: My action.
0: Yaban mo sa to kapag pangalagad sa to kapag ililiba sa to kapag pangayag matrog edisyon ita aton nga pag pangalagad ya makatodo sa to kapag waragbag makaroon ka lang hapon araw aton nga Malay Municipal Police Station may bag-o na nga OIC pinagi ka lang makatodo sa kay Police Lieutenant Colonel Orlando Carag Jr. Imora makaroon makatodo naroon nga bag-o ka lang officer in charge ako nga Malay Municipal Police Station sa bahin kong isla ita Boracay matapos banwa nga pag-reassign sa kay Police Lieutenant Colonel Alain Terence Lickdan no based sa information tag na baton ito sa may probinsya no aga syudad kira ita Iloilo iga-transfer mga katodo ko anek ron nga assignment no, si Lieutenant Colonel Lickdan mga katodo aga naging happy man ita aton nga Malay Municipal Police Station ayo kay na banwagin patagayon doon turnover of command ceremony auda karon sa bahing kong isla kira ita Boracay mga katodo may kantanan no sa pagpungko bilang bago ang officer in charge kung Malay Municipal Police Station. May sandig banwa sa initial tag baga information alin sa NCR ang katodo si Colonel Orlando Carag Gamagaron magapanerbisyo man bilang hepe kita aton nga Malay PNP kapingid sa Isla Itburacay. Samtang sa piyakabahin, pinapakabaga balita sa ito nga pag-ililiba, makaroon ka nga hapon. Si Kalibo Mayor Juris Bautista Sucro ang nagapabot ita suporta bulig na sa kapin 138 tran ka mga aklanon athletes ang mga katodo para sa palarong nga pambansa ang makaroon nagapadayon mga katodo no? Kay hindi naman daro una ka nga beses ang raton ka nga alkalde na no? Ay nagataugi ka na banwa ita suporta sa ito ka nga mga atleta pag may una ka mga katodo aga ginapatigayon nga makarakarag aktibidad na particular banwa ronday ka nga palarong pambansa na kay kapin 138 tanan no kabaga atleta nga halin iya sa ton nga probinsya Katakyan ang makatodo rong nga kaparte no nga ginapadaghan ang makatodo ita suporta ita aton nga alkalde ita banwa ita Kalibo samtang sa piyakabahin pinapakalaga balita sa aton nga pag-ililiba makarong edisyon ita aton nga pag pangalagan mga katodo iya sa aton nga pag-tuntunan makarong edisyon ita aton nga

0: Adisi otso tanan mama katodo kabaga violators dong nasita na isuhan ita citation ticket kabaga katodo sa udang adlaw ko nga pagapatuman ita operation implementation banwa enforcement no ita aton ni solid waste management enforcement team ita aton nga banwa kara ita kalibo matapos nga illegal nga nagahaboy ita basura ayas aton sa banwa ita kalibo kaya kra makatodo ro nga total nga naisuhan kra ita citation ticket makatodo sandi kra banwa sa ginpapagawa nga impormasyon ita aton nga solid waste management services ita aton nga LGU kalibo makatodo aga kong sa sina discovery nga kra banwa no nga iba di kra sa mga violators sa nagalin pa sa iba karo nga banwa nga iyat ana banwa no nagahaboy ita anda karon nga basura. Una ka na banwa no nga gintukod nga monitoring team aro anton nga LGU kalibo nga sandara makatodo maga monitor no ita ray ka na maga illegal aga na haboy no uwa agid na gasunod maga katodo sa ray kagintayana schedule it dapat nga paggaboy ita basura nakapinggit iya sa anton sa banwa ita kalibo
1: pagana sa pananghalia todo action todo action
0: sa mga sa Japan mga katodo aro dai kraga pila kraga komento ita anton nga mga kay mahuran ita anton nga mga pumuyo no may kantanan sa mas gagim pabaskog ang kampanya ita anton nga mga kapulisan again sa illegal gambling sa anton nga probinsya Katakyan ang makaroon nagaani ra ita pila ka mga negatibo man nga komento aho malin sa anton nga mga pumuyo no sa bugos naton nga probinsya mana ro mga ultimo mana no nga ginakalibangan ita anton nga mga kay mahuran sa mga kabaryuhan like ronday karang mga paghampang itapol bilyard ronday karaga tungit sa mga kabaragayan nga after ilabas bagahay nakasanayan na ita aton yung mga katigugangan kapinggid makaroon no gagrabi ka per silak lato yung karaga tiyempo nagapangita karabanwa ita pwesto nga kahit papano ay makapalipas oras no rong iba na ton yung mga imanghod ang mga nadadakpan no sa pila ka mga gambling operation lagi na patigayon ita aton ka mga otoridad arong komento banwa ita aton nga pila ka mga kaibanghuran aga man na kaabo man nga sugar makabig na ton nga mga may una nga mga kapitalista mga katodo nga lantaran no randa ko nga pagpataya alay ko ronday kraga operation kong illegal numbers game partikular ronday kraga STL bookies nga rampant magaron ayas sa aton sa probinsya Katakan aga nga pinagusto banwa ag waagid no ginaaresto it aton nga baga otoridad kaya kraga banwa sentimento ra itapila na ton ka mga kaibanghuran no, kapinggit sa mga kabaryuhan no, every time nga may ina nga mga operation like nagligad do no sa banwa kraga ita altamas to kraga daywa kraga daga hampang to ita bilyar kaga keep pro de kraga spatter baga no, mga katodo nga ginaresto to mao grabe ro nga negatibo kraga komento no, humalin sa aton kaga baga pumuyo no, kapin pag ito nagligad nga nagaparapol baga itry kraga siki ita baboy kay makaron no basta pag once nga may una abi kraga involved nga ang akwarta ay pusta mga katodo ay ginakonsiderar no ita aton kaga PNP ang sugag hay paalin mana aron day kraga nga operation kong STL Buki sa aton kaga probinsya Takan wa baga manara nakikita ita aton kaga mga otoridad nga harap para pana alantara na mga katodo aron day kraga nga operation nakapinggit sa pila ka makabanwahunan nga sakop ita aton kaga probinsya Takan para sa number ta nagigad banwa hindi naton mabaso aron aton nga mga pumuyo aron aton nga mga kaigmahuran ang magkomento banwa ita negatibo saray kraga parasante kraga sitwasyon nga naobserbaran kraga paabot man ko anda ko nga sentimento ang mga katodo kapinggid no sa ray kraga pila ka mga ginapatigayon ang gambling operation ita aton nga mga otoridad galing banwa no wa kita kra ita mahimo kayro anton kaga mga otoridad ang nagapatuman gid jamang banwa nga nagaimplementar itray kraga mga layi aswaya kinangin naton nga magsunod mga katodo agud nga malikawan naton

mga lagad. May 24 minutos yun, nagtaliwan. Sa oras, it alas dos. Oras atin sa inyo ng More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Ang kapeng talagang mamahalin ka ang iyong kalusugan. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Permi ko lang ginakom para sa kaperong sitwasyon nato sa pagpangabuhi nga ra kay. Ginakom para ula sa kape. Oo, sana all kape. Oh, why kay sana all kung kape kay kwan. Ang more power abi. Anagid nga ano no. Kumbaga ibang klase siyang mag-alaga pagdating sa ating kalusugan, ang more power. Kaya kung gusto niyong maranasan ang totoong pag-aalaga at pagmamahal sa ating kalusugan, mag More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix na mga palangga available doon. Ara sa mga i-mention ko nga mga bagakan, basikon, mga pits sa inyo ra nga mga lugar. Una sa JJ Store sa Tangalan Public Market. Agto kita sa Banwait Makato sa Bilyoni Store. Una sa Banwait Lezo sa Lezo Multipurpose Cooperative sa Lezo Public Market. Sa naman siya sa Maypas Drug Store. Ay naroon gid ni Mao sa ano ikatabok ang gid ni Mao rin it ma naman siya Municipal Police Station sa naman siya pagid. Na Lagin Banwa East yata ayon dun sa ako punsanda. Lagin Banwa, no? Lagin Banwa East. Ang Cherry and Alex Lichin House, mga palangga, may una man niya kape. Sa highway, ina sa may Barangay Bulwang, sa Carl's Pharmacy, sa adang branch una sa may Barangay Bulwang naman siya. Tabo kita iya sa may Banwa at Kalibo, sa may shopping center, una sa ANC Drugstore. Inaaraan karon niya location katubang ang gidikatabok ang man imaw doon it Filipino Bakery, no? Kundi ko magkasaga, yes. Filipino Bakery, so sino ba naman ang hindi? Pag taga-aklan ka, kilala mo or alam mo kung saan ang Filipino Bakery. Okay? Kasi sa akong yung nabugtawan, di karong yung taadang pwesto nga ron. O isipa, baga 50 anyos, sigun ako. Halimbawa, nakagtokot na libo, abe, ako anong year na. Basta matagal na silang panahon. Filipino Bakery. So, inagang doon katabo karon ay ANC Drugstore. May kapikita una. Sa inamaga po sa vicinidad, it shopping center o Carl's Pharmacy man sa Kalibo Branch. Una sa may Martilino, nakaka-deliver lang na kape sa Trahi Pharmacy. May kapikita dyan kayo, nakaka-order lang nila this week. May una man kita sa may Regalado sa St. Anne's Pharmacy. Sa Mabini, sa Tabuki Diamang dun imaw, it ato niya Provincial Hospital. Sa Mia's Drugstore, ag sa Tia's Pharmacy. Okay, Tia's Drugstore, ag Mia's Pharmacy. Mia's Pharmacy and Tia, yun tama ba? Tia's Pharmacy and Mia's Drugstore. Yan. Same lang dun, Pharmacy and Drugstore is halos pare-pareho malandang malagyan. Pharmacy gamot din, drugstore din, natural gamot din. Okay, so para magka-iping lang doon sa dauna, bisan sa inyo ka mo baka karoon una, mga palangga. Sa may Puok, sa All-in-One Convenience Store before Kalibo International Airport, ayak kita sa may Banwait Banga, sa J3M3 Drugstore, sa Banga Public Market, sa Libakaw, sa Neknek Store, sa Libakaw Public Market, madun mo na hamtang, and of course, sa Pew Kids Store, sa Altavas Public Market. So, sa mga na-mention ko nga ron yung mga stores, okay, available karon una dong aton niya, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Kung medyo tapos sa budget, kahit magsashay-sashay lang ka mo, no? Mga palangga, no? Try nyo lang, no? Try nyo lang kahit pasashay-sashay lang ka mo. Pero syempre, kung magayo ka mo sa mga gin-mention ko nga mga lugar o bagakan, hay, syempre, mas

much better gid ko mga makabaka kamo isang kabox. Okay? So, ano lang, amat-amat lang gid. Di ba ga? So, try nyo kay sa mga nabudlayan magbawas every day. Okay? Mag move ko andang ang mga pupo every day. So, i-try nyo kay mabuligan gid kamo kung regular kamo nga nagainom it more power probiotic 8-in-1 coffee mix your cup of success, healthy gut, healthy life. Importante, healthy yung ating life, mga palanggers. Okay, may 29 minutos na nagtaliwan sa oras at alas 2. Again, our question this afternoon sa Binipisyo. It, mga bagong gigya, mga nakamonitor sa pagpangalagad natin na Nachita Sorsonimide, ay ganyang hapon. Here is our question once again. Ano ang mas masakit? Yung pinagsabay or pinagpalit or... Basta yun. Ano yung mas masakit? Yung pinagpalit ka o pinagsabay kayo? May kasabayan ka pala. Alright, sige. So sige, ipabot nyo rin inyo. Ipatwas nyo rin nyo mga sabat sa pangutaan na takay. Tawang ta chimpros at kapag pangalagad. Kaina para ato niya rin mga palautwas or say hi sa andang mga friends. Aga, syempre sa aton man niya mga listeners sa aton niya program. Ma'am Rosel Digan. Parang bago to si Ma'am Rosel. Tagasan kayo si Ma'am Rosel. Alright, anyway. Sige, si Ma'am Rosel Digan. Ma'am, good afternoon man. And Doy, kumusta ka na, Dado? Si Dongding. Ma'am Betbet sa Germany, ma'am. Good morning. Okay, God bless us all. Thank you so much, good ma'am. Ako, Tita Lilas, ayaw ko mag-out of town. Mag-isa, baka maligaw ako haba rin, ma'am Betbet. Oo, kasi mabudlay man dun, ma'am, sa... Although, hindi ka pa naman ganun katanda. Pero ang ginamin ko is kung kabado ka nga magbiyahe, ikaw mag-isa, huwag. Kaya kung matagal out of town, ay hindi mo kabisado dun lugar. At pero, kung para mataman lang ka, siyempre kung apurgoso, purgo, tama ba? Pursigido ka matimo, nga mag-travel or mag-out of town. Basta importante yan, bisan ikaw isa nga, may budget ka gid, ma'am, bastante gid rin budget mo, kay makauli ka giding, hindi ka matugog sa karsada, hindi ka magugutuman kasi may budget ka, no? At the same time, makakauwi ka talaga. Importante lang, marunong kang magtanong. Huwag talaga kayong mahiya magtanong lalo sa ibang mga lugar. Nga ginaagtunan ninyo nga hindi nyo kabisado. At magtanong-tanong kayo. Pero kung talagang hindi mo kaya mag-out of town, mag-isa, ay wag mong itry. Wag mo nalang itry kasi baka magkaroon ka ng anxiety. Sa pupuntahan mo kasi hindi mo alam kung anong gagawin mo, nakakaloka. June, good afternoon, Tita Lil. Sender pala at wasers all over the globe. Happy hour, everyone. Sabi ni June, just set back the relax and enjoy the show. Oh, I'm just passing through. Oh, passing through ka talaga. Sorry, di ako makakonsentrate. Nakapiesta ako dito sa Pulubanga. May video okay dyan. Ay, ano man ako, medyo okay, maapas ka to. Medyo magayo una eh. Medyo magayo una. At saka, marami ka ko tag-invite sa Pulo, Banga, kaya di man ako mag-agto. Kasi may medyo okay. Kung may imbetahon man ako, hindi na, late na eh. So, dapat, kung in-invite man ako before, dapat before. Pero kung in-invite ka man lang, dahil pabati-bati ka, huwag kang pumunta. Yun. Oo, totoo yun. Kung nagpabati-bati ka man lang, tapos gin-invite ka, wag kang pumunta. Oo. Wala nang problema sa pabati-bati, di ba? Nasaktan, nagpabati-bati. Alright, Eric, ay Rick! Wow, kumusta doy? Abo, ahidlaw man kita kay Muba, wata kita kakanta-kanta yan sa dalo mo, wata taga-video okay kon? Sa extreme ba? Ate, sige, halong lang, konsiin ka, masi ka makaroon? Oo, ba mo dyan makasabat, kita na ba? Si Eric, alright, sige. Hello, Belle sa Hong Kong, good afternoon, girl. Si Papa Katohan ba ni Ma'am Bet-Bet? Hi, Nagapamada siguro. Nagapamada gid kung paano. Oh, ma'am, ro mga ano ka to, mga tatay, tanaton, or lolo. Diba? Ang dataro niya hilig ita magpamada ka to. Kay gustanda ka to, hay pormado rada pati ibisan sa buhok. Diba, ito na ila nga nagagulo-magulo rada nga buhok. Kung pwede nga nga plan,
Nabjo, kung sa gambong pagay planchado, gid akaturaan na nga mga buhok. Yan, ito mga magugang sa matuod lang gid. Hindi sa tatay, takatoy, porma, gid apermi, buhok ka ron, naka, naka, kuhang gid aron. Oo, naka porma. Kaya naka pamada eh. Ay, naka, mahirap nga kapag, ano ito, aba ni Mam Betbet, mahirap nga lang kapag tumulong ka o maabuso lahat, iasa sa'yo. Ah, yun lang. Kasi, kala nila, ATM ka, kala nila emergency fund ka. Alam mo yun, may mga ganong klaseng mga klase ng pamilya or kakilala or alam mo mabitbit, di ba? Maranasan ko na mabitbit yung kasi sa ano siya eh. Lalo pag sa abroad ka, di ba ma'am? Kala nila, ano ka, working bank ka or ATM ka, anytime pwede sila maka-withdraw. Or emergency fund ka na pwede ka nilang makuha anytime na kailangan in case of emergency. Ay, nakaba ni Belle. Ito yung sagot ni Belle sa katanungan natin. Sagot, pangutana na abinakon is ano yung mas masakit? Yung pinagpalit ka or pinagsabay kayo? Sabi ni Belle, personal experience ni Telils, nagpinagpalit ka sa malapit. Ah, ah oo, katimor ang kwento. Pero okay lang, ah, wa man sa dakon nagbuhay. Okay lang kasi mamas na nagbuhay. Alo ka na may babae ito, may kasunod. May ano pagaling pang ikog-iko. Okay lang mamas na nagbuhay. Yun ba parang ipinaghiganti ka ng ano, Belle? Ipinaghiganti ka ng tanhana? Ipinaghiganti ka ng pagkakataon, no? Hindi man sila nagtagal. Nung una, parang panahon, tag-una ko pang nag-abroad. Ah, okay, sige. Ma'am Crishel May Malio Kabatian, hello tita, banana. Kung usaping dignidad, mas masakit pinagsabay ka. Kasi ginawa kang tanga. O nasa relasyon ka pa, pero may kahati ka na di mo alam. Dinungisan yung mga araw na akala mo kayo lang. Wow, ganun nagra-rhyme to ha. Kung usapang self-worth, mas masakit pinagpalit ka. Kasi malino na pinili yung iba over you. Ramdam mo talaga na hindi ikaw yung gusto. Oh, di ba? Pare-pareho lang sila masakit, pinagsabay, sinaksak sa patalik. Sinaksak ka patalikod habang yakap mo siya. Habang yakap mo pa siya. Pinagpalit, sinaksak ka sa harap, tapos pinanood mo siyang umalis kasama ay iba. So kung ano yung mas masakit doon? Pareho lang daw sabi ni Ma'am Crishel May. Oh, pareho lang daw silang masakit. So depende siguro 'yan sa ano. Depende sa kung anong klaseng sitwasyon ng relasyon ang meron kayo, no? Ang ano naman kasi ang sakit actually may level 'yan. Oo, may meron yan siyang level, may parang may bigat yun, may kategorya yan siya yung sakit. Although pareho lang maramdaman mong sakit, pero mayroon talagang mabigat na sakit. Merong masakit, pero hindi siya masyado kang, hindi ka naman masyadong affected. May masakit na parang kaya mo siyang indahin. Meron ding sakit na parang, kung sa layer ng katawan mo, parang, tumagos siya hanggang sa iyong ano ribs. Meron ding sakit na tumagos talaga sa puso. So ganoon yung level niya. Merong sakit na nagasgasan ka lang sa balat lang yun. May sakit na parang umabot sa iyong laman. Medyo masakit yun ng konti kaysa sa balat. May sakit na inabot na yung buto. Okay? Inabot yung buto. At merong sakit na talagang tumagos sa puso. So yung level ng sakit na gano'n, nagdidepende yan kung paano nangyari yung gano'ng klaseng senaryo. Kung paano nangyari ipinagpalit ka, kung kanino ka ipinagpalit. Yan. Gano'n pa kasi yun eh. Kasi diba nga, hindi, buko man itanan nga ipinagpalit ka sa iba. Meron din kasi ipinagpalit ka sa best friend mo. Imagine that. Ipinagpalit ka sa kapatid mo. Oo, may mga ganong senaryo. May mga pangyaring ganon. Pinalitan ka, ipinalit kapatid mo. Pinsan mo. Ka-close mo. Best friend mo. Yun talaga.
talagang ano yun. Savage talaga yun. Double kill. Medyo nagahampa mo na ako it ML ba? And I mean is, imagine, ipinagpalit ka. Pero ipinalit sa'yo, yung mga taong malalapit din sa'yo kung gaano yung kasakit. Oh. Diba? Yun yung ano, yun yung, yun ang sinasabi kong level ng sakit na maramdaman mo. Kung ipinagpalit ka sa iba na, kumbaga, kaya may mga sitwasyon na ipinagpalit ka sa iba na kung makita mo yung ipinagpalit sa iyo, parang hindi ka manghihinayang. Parang hindi ka manghihinayang na iniwan ka, why? Kasi syempre mas beauty ka kaysa doon. Wow! Mas ano ka? Para feeling sa sarili mo, mas angat ka doon sa ipinagpalit sa iyo, di ba? Mas angat ka. Mas parang, mas parang lamang ka ng isa o dalawang paligo kaysa sa ipinagpalit sa'yo. Parang, feeling mo parang, deserve nilang dalawa yun. Ayun sila, deserve nilang dalawa. Oh. So yun na, yun ang, rin ako ni Butang Bagong. Ang sakit, although pare-parehong masakit, pero may mga level of pain. May mga level of pain. At meron talagang sakit na, halos ikamatay mo na. Di ba? Nag-gets niyo ako. Parang sugat kasi yan eh. Nasugatan ka sa balat, nasugatan ka na umabot sa laman mo, nasugatan ka na umabot sa buto mo, at nasugatan ka na tumago sa puso mo. Yun yung level ng sakit. Ngayon mo nga ma'am, ma-experiensyahan. Sa klase it, sa makaroon niya klase nga pakikipagrelasyon. Ipinagpalit at pinagsabay. Okay? Pero kung ako ang tatanungin, di ba? Kung para kakon, kung ano yung mas masakit, yung ipinagpalit or pinagsabay. Mas masakit sa akin yung ipinagpalit ako. Yung ipinagpalit ako. Kasi ang point ko doon is that yun bang kung para kakon binigay ko naman lahat eh. So kulang pa pala yun. Or talagang hindi talaga siya nakontento la sa akin. Masakit sa akin yun. Yun bang halos lahat wala ka nang itinira sa sarili mo. Wa kaun it gin bilin sa imong kaugalingon. Binigay mo sa kanya lahat. Pero nagawa ka pa rin niyang ipagpalit sa iba. Alam mo yun? Yung para yung imong tanaw sa imong kaugalingon, para hindi ka kamahal-mahal. Parang sumobra ka na parang kumulang ka. Diba? Kung ipinagpalit ako, hindi ko yan iisipin na kumulang ako. Personally ah, hindi ko iisipin na nagkulang ako. Kung ipinagpalit ako, personally, kung ako makaranas ng ganun na ipinagpalit ako, pero akong isipon is sumobra ako. At ang lahat naman talaga ng sobra ay hindi maganda. Kasi alam ko sa sarili ko, wala na akong itinira. Paano ako nagkulang? Okay, pagpalagay na sa tingin niya kulang ako, pero sa sarili ko, hindi ko maamin na nagkulang ako. Pero since na sumobra ako, yun siguro. Pero kung sabihin nagkulang ako, kasi kung sarili ko rong ako nga i-rate, pag una ako sa ginatawag nga pakikipagrelasyon, sabi ko nga is, ano ako? All out. Wow. Eh, ganun naman talaga, di ba, pag mahal mo rin sang katawo, kahit na nga meron ka na nakikita ang mga red flags, may mga warnings, that still gina-ignore mo.
ginadedma mo. Diba? Ginadeny mo. Because you love that person. Sa meaning nga, para kakun wat ako nagkugang, sumobra ako. At hindi yun maganda. Yun ang masakit sa akin, yung ipinagpalit ako. Kasi sumobra ako. Sumobra ako ng binigay. Kasi hindi ako nagtira sa sarili. Hindi ko na alam kung paano. Hindi ko na akong masairan kung paano ko tirahan sarili ko eh. Paano mo ba malaman na nagtira ka sa sarili mo? Pag nagmahal ka ng isang tao, malalaman mo ba kung paano ka magtira sa sarili mo? Tell me. Paano? Diba? Kay kagabanan ka to na lahat ng na-in-love, bigay nyo talaga kung sumobra pa yan sa 100% ang inyong ginatao nga effort. Once you love that person, pag mahal mo rasang katao, 101, 100, oh, ilang percent pa man abiyan, oh, from 1 to 100, 100% binibigay mo. Hindi naman siya perfect. Sumusobra nga, di ba? Bago na nagasobra pag ganyan. Kasi pag ma-in-love ka, hindi mo na alam kung ano rong hawidan mo para sa sarili mo eh. I don't know kung kayo kung alam nyo, sugiri ko lang ninyo ako kung paano. Pero syempre, oh, ang ginamin ko is, andiyan naman yung respeto sa sarili mo, natural naman yun. Alam mo rin kung saan, kung ano rong, kung saan ka lulugar, alam mo naman yun. Given na yun. Pero ang ginamin ko is, like, effort, time, yung kaya mo talagang ibigay, ibibigay mo talaga. Rung masarangan mo nga itao sa karelasyon mo, itao mo gid, because mahal mo rin doon niya tao. So, ipagpalit niya ako sa iba, masakit sa akin. Pero ang rason ay nagkulang ako, hindi ko yun matatanggap. Matatanggap ko siguro yun kung ang sabihin ay sumobra ako. Sumobra ako, sinobrahan ko ang pagmamahal sa kanya, sinobrahan ko ang effort. Yung nasuffocate sa sobra-sobra. Yung nasuffocate yun imaw sa sobra-sobra na ginatao ko kana. Masakit. Yun siguro. Pero kung kako, pag ginabang pinagsabay ka mo, meaning, para kakon, although maano din yun, masakit. Pero pag ginamba nga pinagsabay, yun bang, maisip ni mo nga, hindi kanya kayang iwan. Hindi kanya kayang iwan. Kaya ka lang niyang dagdagan. Hindi ka naman papalitan eh, kasi mahal ka pa. Hindi kanya papalitan, dadagdagan ka niya. Oh. So yun. Hindi kanya ipinagpalit kasi kayo pa. Huwag ka na naging bayluhi, gindugangan kayang nana. Diba? Nagets niya ako niya ginamin. Ha? Nagets niya ako niya ginamin. Uwa ka na naging aywan eh. Gindugangan ka man lang nana. Nga mangindaywa ka mo sa anang kabuhi. Pinagsabay kayo. O diba? Pinagsabay kayo. So rin doon dong kwan baga, dong kaibahan. Kasi kung pinagpalit ka, iwanan ka talaga kasi pinalitan ka na ng iba. Pero kung habang ko niya pinagsabay, hindi ka niya iniwan. Huwag ka na naging aywan eh, dinagdagan ka lang. Hindi ka niya iniwan, hindi ka niya kayang iwan kasi mahal ka. Oh, so kung ano man ang kanyang dahilan kung bakit pinagsabay kayo, kung ano man ang nangaraso, kung naman it, dinugangan ka na na. Ibig sabihin lang no, na hindi ka niya kayang iwan dahil mahal ka. So anong tanong, ano naman klaseng pagmamahal yung Tita Lils? Kung mahal niya talaga ako, bakit siya ang naghanap ng iba? Ayun ang hindi ko alam kasi siya ang naghanap. Tanungin mo siya kung bakit kayo pinagsabay. O diba? Baka yung ideal woman niya, matangkad, maputi, sexy, at yun ang ideal woman niya siguro, or kung ano pa mang karakter yun. So ikaw, ano ka, maputi ka, pero panda ka. Yung isa, matangkad.
Ay, ay, nakita, ang kanyang hinahanap sa babae, nakita niya sa dalawa. Eh, kaya ka pinagsambay kayo. Joke na yun. Pero may mga ganun talagang klaseng tao, di ba? Yung ideal woman niya, hindi niya makita sa isang babae, nakita niya sa dalawang babae, kaya pinagsambay niya ang dalawang babae. Pero seriously, sabi ko nga is, depende yan sa kung anong klaseng sitwasyon kamo na involved. At ang level ng sakit na inyong naramdaman. Diyan mo mat-categorize kung ano yung mas masakit para sa inyo. Kung nasaktan ka nung pinagsabay kayo, edi be it. Kung nasaktan ka nung ipinagpalit ka, edi... Ganun talaga, no? Eh, waman it na gabato sa kalibutan. Ang ginamin ko is, hindi naman lahat ng tao na nakakasama natin ngayon ay magsistay sila sa atin habang buhay. Hindi mo yan mapipigilan. Sa inyo ninyo ron, even yan ay mag-asawa, kasal pa, naghihiwalay, kayo pa kayang mag-jowa. Naghihiwalay, ganyan ang mag-asawa nga may legal at asanda nga ginapar, may legal at aranda nga pag-iba bilang mag-asawa. May mga witness pa. May mga ninong-ninang nag-witness kung anda nga kasal. Oh. Even the God. Diba? Ro anda nga pagpakasal. Marami ang nakasaksi. Maraming tao imbitado. Maraming tao ang nalasing at nabusog ng mga panahon na yun. Pinabalitaan mo na lang, naghiwalay na. So, ibig sabihin na wala talagang permanente even marriage here. Even yung pagsasama ninyo bilang mag-asawa. Dahil ang relasyon at ang pagmamahal. Ang love at ang relasyon is hindi lang po yan nakabase sa kung kasal kayo or hindi. But kung paano nyo piliin ang isa't isa araw-araw. Kahit hindi kayo kasal. Pero kung pinipili niyo ang isa't isa araw-araw, despite sa inyong mga kahirapan, sa kabudlay ng inyong na-experience, sobra pa kayo sa ikinasal. Diba? Kung ginapili ninyo nga gusto nyong kayo pa rin hanggang huli, natural. You have to work for it. Ginatrabaho nyo ron. Ang relasyon, tinatrabaho nyo yan araw-araw. Hindi yan hinahayaan lang. Hindi yan pinapabayaan. Natitake for granted ng iba, kaya siya, ay, mag-asawa naman yun kami. Kasal naman yan kami. Kasi yan yung ano ng iba, eh. Pero andang ginapanghawakan, kasal naman kami. Pero hindi naman ibig sabihin na kaya siya kasal kayo is, magiging kampante ka na. Diba? Kasi kahit kasal kayo, may mga proseso pa rin na pwedeng mapawalang bisa yung kasal nyo. Yun yung point. Diba? So, it's very, very important whether you are kasal or hindi, ang pagsasama ng pangmatagalan at panghabang buhay ay hindi po yan nakabase sa kung kasal kayo or hindi. Ayan ay kung paano nyo piliin ang isa't isa sa araw-araw na ginawa ng Diyos at binigay na oportunidad sa atin ng Panginoon para ipakita sa mga taong mahal natin, sa asawa nyo, sa mister nyo, sa wife nyo, na despite sa kung ano man ang inyong mga ginaagihan sa inyong pagpangabuhi, still you choose each other to stay. Diba? To stay. So, doon mahambabaga natin yan, doon mga sitwasyon like, hindi manimo pwede abi nga mahambal nga, hindi manimo pwede nga mahambal, baga nga, kaya mong higtan, asawa mo physically, yes, kaya eh. may sabak pagaling, sorry, mambet-bet. Okay, kapag nag-out of town ako, kasama ko ang anak ko, titingnan lang niya sa city niya kung saan kami sasakay. Ah, very good. Oo, okay. Ano naman yan, mambet-bet.
ano naman yan, pag mga ganyan, mga na, available naman lahat yan via internet. Mas mahirap ni Talils yung pinagsabay kami kasi may kahati ako. Ah. May kahati. So, para kay Ma'am Betbet, mas mahirap or masakit siguro sa kanya yung pinagsabay sila kasi may kahati siya. Hoo, Tita Lils, iginanti ako ng panahon. Wow. Ma'am Crichelle, may malyo kabatian. Pareho po silang masakit, tita, kasi pareha natin silang hindi deserve. Hindi mo nga sila deserve. Okay. Amba ni Ma'am Betbet, mayroon nangyari dito, Tita Lils, best friend ng babae, lahat ng problema niya, sinasabi niya sa best friend niya, tapos inagaw ng friend ang asawa niya, o, di ba? Ngayon, umalis siya sa bahay nilang mag-asawa at best friend na niya ang kasama ng asawa niya. O, see? So, gaano kasakit yun na yung taong itinuring mong tunay na kaibigan, nagiging karamay mo, nasasabihan mo ng iyong mga problema, ay siya rin palang taong sisira ng relasyon ninyo mag-asawa. So para nakita siguro ng best friend niya, Ma'am Betbet, yung weakness ng relasyon na mag-asawa at doon siya umariba. May problema pala kayo. Eto, imo. Okay, basi kung may pagnanasa man, ana nga best friend sa mister ko, ana nga ron niya friend. That is why na madali niya na isa katuparan ng kanya mga plano. Di ba? Oh, basi kung may pagnanasa, imo may interest, imo sa, hindi lang basi, kundi sure gid na, kainagaw na ginya gani. Oh, so masakit yon. Alam mo, itinuring mong kaibigan, kaya nga eh, even your friends, namamba mong talagang friend, kaibigan. Kaya yung iba, hindi rin natin, hindi man natin mabaso, nga, bisan saan nga mga best friend nga ginatawag, isa sa mga best friend o close friends, hindi sila nag-open up na kung anumang sekreto ang meron sila. Why? Kaya hindi mo talaga hawak ang kanilang utak. Hindi mo hawak ang sitwasyon. Baka dumating yung panahon na meron kayo hindi pagkakasunduan, magkaroon kamuit-away, misunderstanding, ay edi, ha? Maglilik gidrong sekreto mo nga ginhambang mo kana. So, it's better na lang na baunin mo na lang yan sa iyong sarili, ang iyong secret. Eh, hindi mo na lang pag i-open up. Ikaw na lang ang nakakalam. Mas matiwasay ang buhay kung yung mga sikretong tinatago mo sa sarili mo ay ikaw na lang din ang nakakaalam at ang Panginoon. Wala nang ibang tao. Kasi hindi mo talaga yan. Hindi mo talaga yan maaasahan. Sa totoo lang. Hindi mo maasa. Pero yung mga nagsasabi sa akin ng kanilang mga sikreto, wala namang lumalabas, di ba? Di ba? May narinig ba kayong yung mga sinabi niyo sa aking sikreto ay pinagsasabi ko? Wala naman, di ba? Kasi hindi naman ako ganun. Diba? Eh, may mga sikreto man ako. That is why nga, ako hindi naman ako masyadong open talaga sa akon personal. Nga mga ganap sa akon niya life. Nag-share lang ako konti, pero hindi yung totally talaga nga mag-all out ako nga mag-confess kung akon niya mga, diba? Kung akon niya kabuhi. Kay, siyempre, ginahagungan ko man ro akon niya peace of mind. Di ba, kung ikaw nakakaalam, te, kung ikaw man lang nakasayod ko imo nga sekreto, at safe ka. Kung may nakasayod, bisan na bangon pangani nato niya close friend mo, bisan pangani pamilya mo, hindi talaga natin hawak, hindi natin hawak at hindi natin kontrolado kung ano ang laman ng kanilang mga utak. Hindi natin alam kung hanggang kailan nila makikip yung mga secrets na yan na sinabi mo rin. Ngayon mo nga ginhambang sa anda. Doon ro ako niya ginamin. But anyways, so, doon ro ako niya, kwan, doon ginhambang baga nato niya ang
ano gano'n, ang relasyon, ipinagpalit ka man or pinagsabay kayo, yes, pareho yan silang masakit. Parehong masakit. Pero sabi ko nga, may mga level ng sakit na kaya mo namang indahin yung iba. Pero yung iba parang magumos ka sa sakit. Nga daw ginakumos, rae mo nga tagipusoon. Nga naranasan niyo yung panamid ginakumos, rae mo nga tagipusoon sa kasubo o sa kasakit. Bangod sa ginubra, itabo nga mahaga kimo, nga mahay niyo. Ay sila naman, sila lang naman kasi ang may kayang saktan ka. Oo, kasi mahal mo. Kasi kung hindi mo naman mali, hindi ka naman masasaktan, di ba? Oo, kung ano man adang ubra, hindi ka naman masasaktan. Anyways, tayo ay naman tachim po. Thank you so much, good mga palag. Hopefully, may na-learn man ka mo sa aton niya programa this afternoon. Ag sa aton niya nagiging topic sa makaroon niya pang orason. Hopefully, may natunan man ka mo. Nga, bisan kumporme sa aton niya pagpangalagad. Until tomorrow, sa Sabado nga edisyon, itat nga pagpangalagad programang palautuwasan. Of course, and still, with your masinadyahon! You're beautiful and cute. Tita Lils de la Cruz, nag-aiwan gid ako itmayad ay nga hapon. Salamat gid sa inyo nga pagpamati. God bless us all and bye.

0: bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo. The men and women of Radyo Toto ay bumabati sa inyo ng magandang hapon.
1: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi kami umaasa ng kapalit sa mga ginagawa namin para sa iyo. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
2: The station with the best music, news, and information. 88.5 Radyo Todo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo
1: ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani, healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako po si Victor de la Tonga, taga Barangay Laguibanua East ng Maysaklan. Ako, mabuhay na gaininom it More Power Prebiotics Coffee. So, nabatsagan ko ro kaname agro-epekto ka akong na mayadayagit. Sa iga mo, diabetic ako, mahina, lawas, so kailangan ko merong supplement niya ng mga coffee na maganda para sa katawan. Marami na akong tinay ng mga herbal coffee, pero itong More Power Prebiotic Coffee, magandang epekto sa akin. Meron talagang maganda nangyari lalo na to my disposal sa daily movement ng tiyan. Inom lang ako ng More Power Prebiotic Coffee, kinabukasan, release talaga yan. So kayo, hindi pa nakakainom, tinggan nyo kamo, 100% may epekto sa katawan na. Inom na kayo ng More Power Prebiotic Coffee, maganda po sa katawan.

0: si Ma'am Annabelle ng Nueva Ecija.
1: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
0: Mm-hmm.
1: Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso ko. Yung hindi ako nagpapalpit eh. Ito po, sabi ko po nung nag-coffee ng rice coffee.
2: Thank you very
1: every
2: much.
1: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
2: Tama, kaya, tama.
1: Well, maraming maraming pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
0: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
3: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
4: Go! This is my radio.
5: I love this station.
6: They're always on.
3: Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
7: Hindi ka lang namin patatawarin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi kami kailanman titigil sa pagtitiwala sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Eric A. De La Cruz, driver at Nibuswang, Kalibaklan. Isa nga ako ay nag-inom it More Power Probiotic Coffee ay nagnamira akong pamatiyag sa tabi ng gabi, mag-ihi ako. Ay, udyo tayo yun bara akong nga pag-ihi. Ang manamira akong bugtaw kada agahon. Ani, sa akong mga kaibang mga driver, ay dapat mag-inom dito mo at More Power Probiotic Coffee ang ginami rin nyo nga.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo,

0: kami ng TV.
1: Tama, ganyan. Tama.
0: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng Rice Coffee.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
3: Hindi ka lang namin patatawarin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may nabatsyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tuhog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami raw impact sa atong lawat.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na, inom na!

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake ko ninyo yan?
2: Oh, ay, tinake ko, oo. Yung Vitamin D3 ninyo.
1: Okay.
2: Tsaka yung ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-offer sa akin, anong tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin.
1: Uh-huh.
2: Sabi sa akin ni okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka dyan sa Life Extension.
1: Mm-hmm.
2: Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako din vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
0: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Delmabel Pawn Shop and Jewelry offers 3% interest monthly, no advance interest, no service charge. Accept installment payment of loan. 20% discount on jewelries. Rematado items every 16th day of the month in all branches. 3 months layaway plan for brand new Rematado sales and wrist watches with no additional charges. Delmabel Pawn Shop and Jewelry, located at Calibu Shopping Center, also sells tailored supplies, assorted toys, religious and gift items, and jewelries. Delmabel Pawn Shop and Jewelry. Kun magprenda sa kasimanwa, masaligan.
0: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Amelia. Di pwede pagigo sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Tamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging pa.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
5: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
6: Si Ma'am Annabel, nagnueva isiha.
7: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
6: Mm-mm.
7: Tapos nung nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, Kuya Boy. Hindi ako nagpapalpit eh. Ano po, saan po kami nagpo-coffee ng rice coffee?
6: Thank you very
7: every
6: much.
7: Morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
6: Tama, ganyan. Tama.
7: Boy, maraming maraming pong salamat. At 1 year na po kami uminom ng rice coffee.
6: Oh, ano pang hinihintay mo?
8: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
9: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
10: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
9: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo

Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Parang pamilya ka na sa amin. Hindi namin pinipili ang iyong pagkatao, maging sino ka man. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukan rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako po si Victor de la Tonga, taga Barangay Lagid Banwa East, naman si Aklan. Ako, mabuhay na gaininom it More Power Prebiotics Coffee. So, nabatsagan ko ro kanami, agro-epekto ka akon nga mayad-ayagid. Sa iga mo, diabetic ako, mahina, lawas, so kailangan ko merong supplement niya ng mga coffee na maganda para sa katawan. Marami na akong tinay ng mga herbal coffee, pero itong More Power Prebiotic Coffee, magandang epekto sa akin. Meron talagang maganda nangyari lalo na to my disposal sa daily movement ng tiyan. Inom lang ako ng More Power Prebiotic Coffee, kinabukasan, release talaga yan. So kayo, hindi pa nakakainom, inggan nyo kamo, 100% may epekto sa katawan na. Inom na kayo ng More Power Prebiotic Coffee, maganda po sa katawan.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-1 Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na! Inom!

0: Mga kababayan, ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy ay namibigay ng libre. Libreng dekalidad na medical check-up kasama ang mga medical doctor partners. Ano pa bang meron bukod sa libre? Ang lahat ng mga produkto ay 100% natural. Dumaan sa clinical trials and validated by true science. Manufactured by Life Extension Foundation sa Amerika. Nandito rin ang number one and the most prescribed vitamin D3 by medical doctors, ang Life Extension Vitamin D3. Ang standard medical practice dito ay combination ng natural and conventional medicine. Life Extension Medical Clinic and Pharmacy for longer life. At dito po sa Kalibo, pwede po kayong pumunta sa Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Text and call 0917-318-1194.
1: Nagausoy ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi ka gid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long, ag skinless. May andamay nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas andang main branch sa Bakhaw Sur, Kalibo. May anda pagid nga outlet sa Kalibo Public Market. Sila Serna Street, Kalibo, ag Osmeña Avenue, Kalibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Kalibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, Patata Navara.
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape ang mga Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kaglota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee Mix.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa.
4: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Santon Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Santon Plus Gold. Sigurado ka dito, Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay.
5: Si Ma'am Annabelle, nag-Nueva Ecija.
6: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito lalo na may sakit ako sa puso, kuya po. Hindi ako nagpapalpitate. Po,
5: saan
6: po kami
5: nag-coffee
6: ng rice coffee?
5: Thank you very
6: every
5: much.
6: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
5: Tama, ganyan. Tama.
6: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami uminom ng rice coffee.
5: Oh, ano pang hindi?

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, nga taga-Andagaw. Sa paggamit ko karayang More Power Probiotic Coffee, ay manami gidara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati kita ay galinubog, ako adlaw-adlaw tungod wag, ako it power, baga nga rasa ako ngawas, medyo latang gulay, ako pirmi adlaw-adlaw. Sa pag-inom ko it daya nga More Power Probiotic Coffee, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sick, hasta makaroon ay gininom paghihapon ako. Napasagamat gid ako sa More Power Probiotic tikapi nga rin tungod mabawag ito ang benepisyo raan ang gitao kakon ag bisanda akon nga pag bawas ay regular gata do adlaw makaroon nga niya ay inyo man nga subukan para masayaran ninyo nga raan ang benepisyo nga raya abog kita sa atong kawasan nga nagtao gita kabaskog ag kapagsik sa atong kawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. Allen One Convenience Store, Poo, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na! Inom!

0: Sino ba nagsabi na wala nang libre sa panahon ngayon?
1: Kami!
0: Meron!
1: Saan?
0: Sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy, libreng medical check-up kasama ang mga medical doctor partners. At dito po sa Kalibo, pwede po kayong pumunta sa Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Pwedeng-pwede po kayong tumawag sa 500-9905. Text and call 0917-318-1194. Libre pero de kalidad na medical check-up sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Araw-araw for longer life.
2: Live amidst nature with wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Kalibo. Rong Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon itlote sa manaba nga presyo. Umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makabakal itugda sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa banko, Pag-ibig ag in-house financing. Magtawag lamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 ag sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19 Martir Street, Kalibo, Aklan.
3: Southon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Malo,
5: isa ka teacher.
4: Nabatian ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahaganhaga na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
3: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Southon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Southon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinahusay. Usay Southon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Si Ma'am Annabel, nagbabay siya.
7: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang coffee ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, kuya po. Hindi ako nagpapalpit eh. Ano po, saan po kami nag-coffee ng rice coffee?
6: Thank you very
7: every
6: much.
7: Morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
6: Tama.
7: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
6: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus One.
3: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
8: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
3: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang

busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo.

Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rock Fly Todo.
1: Ang radyo na kaibigan mo. Ito ang

0: Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi lang sa dami ng pinagsamahan, kundi sa kalidad ng ating pagkakaibigan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
2: Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa bawat Pilipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay sumusuporta sa mga Pilipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso, at iba pang aspeto ng kalusugan. At Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay naglalayong tumulong sa bawat Pilipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan. Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Sabayan na papakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas. Sa buong Pilipinas. Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan, Kuya Boy.
3: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating palandudunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Inyo pong napapakinggan, Luzon, Visayas, Mindanao, sa iba't ibang impila ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating mga Facebook account, Rice Brand. Saan man daw po kayo ng Pilipinas naroon, mga kaibigan, tara na at kwentuhan na naman tayo sa ating mga palatuntunan. Hatid sa atin siyempre ng ating mga ipinagmamalaking Rice Coffee Mix. Herbal Coffee 14-in-1 plus 1, Rice Plus Herbal Capsule, Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, at syempre mga kaibigan ng ating mga Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1.

Saan naman daw po kayo ng Pilipinas naroon? Tara na at kwentuhan na po tayo. Tawag na po sa ating po namang numero 0969-226-9623. Yung ating po namang numero na pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po sa ating po namang programa. Dito po sa ating numero, mga kaibigan.

0: Ito na mga kaibigan, ang buwan ng caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan po.
1: Hello, magandang tanghali po.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Si Nanay Rose ito lang.
0: Nanay Rose. Taga saan po si Nanay Rose?
1: Dito sa Perol. Yung nag-order ng sabon na Rice for One Premium Blow Soap, nag-order ng sabon nga. Nakalimutan. Di ba nag-order ko po sabon na 20 pieces?
0: Ay, ikaw po yung gusto po ninyo ng 20 pieces na sabon, Nanay Rose. Opo. Saan nga po kayo, Nanay Rose? Saan nga po kayo?
1: Sa Odyongan.
0: Odyongan, Romblon.
1: Opo.
0: Romblon. Okay.
1: Boy.
0: Opo, Nanay Rose. Nanay Rose, isisave namin yung number mo, Nanay Rose, ha? Para kung sakaling meron na, tatawagan namin kayo dyan sa Romblon. Kasi 20 pieces po, Nanay. Sure po kayo, 20 piraso ng sabon yung bibilhin po ninyo?
1: Opo.
0: Tama. Sige po, Nanay. 20 pieces na sabon. Okay po si Nanay. Sige po. Wala pa po ba dyan, Nanay, ng ating rice 4-in-1 premium glow soap dyan po sa inyo pong lugar?
1: Wala po. Tinatanong lang ako ko kung mayroon na doon sa Daigon Gonsalvo store.
0: Uh-huh.
1: Wala.
0: Wala pa daw.
1: Bawa nga magpadala ikaw doon na lang sa Daigon Gonsalvo store.
0: Gonsalvo store. Sa Gonsalvo store. Doon po kayo nabili?
1: Opo, doon kami bumibili ng rice coffee. Kung hindi doon Daigon Gonsalvo, maubusan doon Daigon Gonsalvo. Sa Sipway kami gabili.
0: Opo. Sige po. Anyway, Nanay, sige po at ipapaabot ko po sa atin po naman mga deliveries muli. Dahil nasabi ko na rin po ito dati sa kanila. Ipa-follow up ko lang po, Nanay. Ano po? Alam ko pong ginagawa na po ng paraan.
1: Halimbawa, kung magpadala ka ng para sa akin, lagyan mo na lang yung pangalan.
0: Para kay Nanay Rose?
1: Nanay Rose Celindon.
0: Ano po?
1: Celindon ang apelido ko.
0: Nanay Rose Celindon.
1: Opo.
0: Okay, Celindon. See you, Nanay. See, Celindon. Celindon. Okay po. Sige po, Nanay. Nang Odyongan, Romblon. Sige po, Nanay. Hayaan po ninyo at sasabihin ko po sa ating mga deliveries na lagyan na po kayo dyan para si Nanay Rose ay makapagsimula na ng paggamit ng ating po namang sabon.
1: Sige po.
0: Okay po, Nanay. Maraming salamat po, Nanay. Pero yung ating rice coffee, patuloy pa rin po kayo sa pag-inom po nito.
1: Opo.
0: Yes.
1: Saan nga bumibinta pa ako rito eh.
0: Opo, maraming salamat. Thank you. Nakakailang sa shape po kayo ng ating rice coffee sa araw-araw?
1: Minsan tatlo, minsan dalawa.
0: Thank you very much. Ano po yung mga nagbago kinanay Rose simula nung uminom ng ating rice coffee?
1: Yung nagbago sa akin, yung paa kong mabigat na ihakbang, ngayon hindi na. At sa kanin. At saka yung may tumutusok-tusok sa paa ko, ay wala rin. At saka palagi akong pinupulikat, nawala na rin.
0: Mm-mm. Thank you very much. So, yun po, napakalaki na po talaga, Nanay, ng kumbaga naitulong po sa inyo ng araw-araw na pag-iinom ng ating rice coffee. May mga nagsasabi po kasi, Nanay, na hindi daw nakakagaling yung hindi nakakatulong yung ating rice coffee. Hindi naman daw talaga yun daw kasi mga nagsasalita kagaya po ninyo mga kinakausap ko daw po kayo para magsalita. Ano pong masasabi po ninyo, Nanay, dito?
1: Nagsasalita ako sa kanila. Kung may magsalita sa akin na sumusumbong ba na sakit daw ang tuhod nila.
0: Mm-mm.
1: Sabi ko, subukan yung mag-inom ng rice coffee.
0: Makukuha. Okay. Tama po. Maraming salamat.
1: Nakuha yun eh.
0: Opo. Sabi po kasi ng iba, Nanay, hindi naman daw totoo Kayo daw po, kinakausap ko para magsalita dito sa radyo.
1: Sino nagsabi na hindi totoo?
0: May mga iba po, nanay, na nagsasabi daw ng ganyan. Hindi naman.
1: Hindi naman nagsasabi sa akin.
0: Okay, mga sige po. Nanay, maraming salamat po sa inyo, ha. Basta Nanay Rose, babalitaan po namin kayo para kung meron na po dyan yung inyo po namang 20 pieces ng rice 4-in-1 premium glow soap po, Nanay. Ano po?
1: Opo. Kunin mo yung number namin.
0: Opo, ano na po namin, Nanay? Nakuha na po namin.
1: Ang number ng cellphone ng apo ko.
0: Opo, nakuha na po namin.
1: Sige, thank you.
0: Okay po, Nanay. Maraming salamat. God bless po. Ilang taon na nga po kay Nanay?
1: 86 na po.
0: 86 na po. Okay, 86 na po si Nanay. Okay, Nanay, maraming salamat po sa inyo. God bless.
1: Sige.
0: Bye-bye. Thank you very much po. Maraming salamat po.
1: Ngayong linggo ito.
0: Salamat po. Hindi kami nagkakaintindihan ni Nanay dun.

0: Another caller on the line. Hello, magandang alusugan.
1: Hello, magandang tanghali po.
0: Yes po, magandang alusugan po. Sino po sila?
1: Si Mario Pamplona.
0: Mario, taga saan po si tatay Mario?
1: Banyadero, Barangay Banyadero, Tanawan City, Batangas.
0: Tanawan City, Batangas. Okay po. Tatay, ilang taon na po si tatay Mario?
1: 59.
0: Umiinom na po ng rice coffee, tatay?
1: Opo.
0: Opo.
1: Marami na pong naiinom.
0: Okay po. Ano po yung nag-udyok sa inyo, tatay, para, tatay Mario, para simulan yung pag-iinom po ng ating rice coffee?
1: Narinig ko lang sa radyo na magaling na doon niya, no? Narinig ko yung nakakon ako sa, ano, may kausap sa radyo yung babae, kahit sa Bisaya.
0: Opo.
1: Pero, parang magaling. Kinubukan ko.
0: Opo. Tapos?
1: Maganda naman sa katawan, kaya hanggang ngayon, nainom pa rin ako.
0: Very good po yon. Ano po yung, tatay? Ano po yung, tatay Mario, ano po yung iniinda po ninyong karamdaman nang marinig niyo po ito sa radyo, yung ating po naman programa?
1: Patas po yung sugar ko.
0: Okay.
1: Saka po, para lagi akong may bato ako sa abdo.
0: Bato sa abdo, opo. Tapos ano ba po yung iba, tatay?
1: May high blood.
0: High blood, opo. So, yun po yung ano, yun po tatay, yung iniinda po ninyong karamdaman nang marinig niyo po ito sa programa.
1: Opo.
0: So, nung narinig niyo po tatay sa programa, yung ating po namang rice coffee, lalo na yung mga testimonya ng ating mga kababayan, agad po kayong naniwala. Wala naman pong pagdududa para sa inyo na baka ano ba yan? Lahat na lang, tatay? Wala bang ganoon?
1: Wala, dahil alam po naman natin na siyempre, nasa atin naman yan, pwede tayong sumugo kung makukunti natin sa ating sarili na kung anong pakiramdam mo pag nakainom ka. Pero sa akin, mahusay mo, maganda naman ang dating sa akin pagkakainom.
0: Tama po. Kumusta po yung mga naranasan po ninyong karamdaman? Naalis po yun nung simula po kayong uminom ng ating rice coffee?
1: Parang bumaba po yung aking sugar, naging 127, parang normal na.
0: Okay, nag-normal yung, opo.
1: Saka yung aking high blood, parang normal din. Pero hindi ko inalis. Dahil maintenance din ako binigit sa aking doktor eh.
0: Opo, dapat po. Wala po kasi tayong sinasabi, tatay Mario, na kapag umiinom kayo ng ating rice coffee, alisin nyo na yung maintenance po ninyo. Wala po tayong sinasabing ganun. Habang umiinom po tayo ng ating rice coffee, yung maintenance po ninyo, kung meron man kayong maintenance, ipagpatuloy nyo lang po yun. Okay po yun, tatay Mario.
1: Saka, after three months, check up ko ng doktor, kaya nalalaman ko yung namumonitor yung sakit ko.
0: Tama po.
1: Na maganda naman.
0: Okay naman. So, patuloy po kayo sa pag-iinom ng ating rice coffee. Magpasa hanggang ngayon, tatay Mario.
1: Opo. Merong mahal sa amin. Bawa, bumili ka lang sa tingi. 20 pesos.
0: Opo. Tatay Mario, nakakailang sa shape po kayo sa maghapon?
1: Dalawa lang.
0: Dalawa.
1: Ako, parang kay ako eh. Tapos, bayan yun. Pag bumibiyahe ako, nabili ako ng sa isang kahon.
0: Tama yun.
1: Iniinom ko.
0: Opo. Very good po yan. Bukod po sa iyo, Tatay Mario, sino pa yung mga umiinom ng rice coffee sa bahay po ninyo?
1: Dahil nag-iisa ko dito dahil wala dito yung aking magina dahil nasa trabaho sila eh.
0: Mm-mm.
1: Ako nag-iisa lang dito so madalang silang uminom pag nandito nakikiinom sa akin.
0: Okay po. So, kayo talaga po yung kayo lang yung umiinom ng ating rice coffee. Kapag nauwi lang yung mag-ina po ninyo, saka lang kayo sabay-sabay na inom ng rice coffee.
1: Oo.
0: Salamat.
1: Pero parang bakit po parang medyo tumabang ng kaunti ang tamis ng rice coffee? Parang hindi ka dati ang tamis.
0: Opo.
1: Ngayon parang nabawasan siya ng tamis.
0: Tatay, ano lang po yun? Doon lang po yun sa tubig na nilalagay po ninyo. Kung gusto nyo pong medyo malasang-malasa yung kumbaga konting tubig lang. Kapag medyo matamis po para sa inyo, gusto nyong bawasan yung tamis, dagdagan lang yung tubig. Ganun lang po yun, tatay. Pareho lang po yun. Wala naman pong nagbabago. Okay po. Sige po. Tatay, maraming salamat, Tatay Mario. Mabuhay po kayo. God bless po, Tatay Mario. Salamat po. Mag-iingat po kayo, Tatay Mario.
1: Thank
0: you. Thank you very much po. Maraming salamat. Mga kaibigan, si Tatay Mario ng Tanawan, Batangas. Sa lahat ng mga taga-Batangas, hello po naman sa inyong lahat. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat dyan. Lahat po ng mga nainom na ng ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1. Sa mga taga-Batangas, maraming maraming maraming salamat po sa inyo. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan. Naputol. Tawag po kayo mga kaibigan, 0969-226-9623. Yung ating po namang numero na pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po sa ating baladudunan mga kaibigan. Tawag lang po. Pwede po kayong mag-text sa amin kung halimbawang halimbawa lang po na wala po kayong pantawag, kami po yung tatawag po sa inyo. Basta i-text nyo lang po kami, Kuya Boy, tawagan nyo naman ako at meron akong testimonya o kaya meron akong katanungan. Pwedeng-pwede po yun mga kaibigan. Muli, 0969-226-9623 yung ating po namang numero. Yung ating po namang numero na pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po sa ating paladudunan mga kaibigan. Tawag lang po sa ating po namang programa. At syempre mga kaibigan, huwag po namang kaliligtaan ang ating po namang isa pang produkto. Yung ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 na siya rin po na sinasabi nga natin na pinagkakaguluhan din ang ating mga kababayan sa iba't ibang lugar. Kaya po ay dapat masubukan nyo na po yung ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Dahil ito po ay sabi nga natin, kung ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay nakakatulong po para po naman sa ating kalusugan. Ito rin po mga kaibigan, dahil po sa taglay nitong nutrisyon, sa taglay po nitong 25 mga herbal na sangkap, ay panigurado po mga kaibigan na makakatulong po sa ating po namang kalusugan, sa ating po namang katawan. Ito po ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available na rin po yan sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, grocery stores dyan po sa inyong mga lugar. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
2: Hello.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
2: Yeah.
0: Sino po ito? Ano pong pangalan?
2: John Merced.
0: Ano po?
2: John Merced.
0: Taga saan po kayo, nanay?
2: Tibig, Negros Oriental.
0: Saan po?
2: Negros Oriental po.
0: Negros Oriental. Okay po. Nanay, ilang taon na po kayo?
2: I'm already 67.
0: 67. Umiinom na po ng rice coffee?
2: Not yet.
0: Not yet. Okay po. Pero gusto niyo pong makapagsimulang uminom ng ating rice coffee?
2: Yes, of course. I like.
0: Okay po. Meron po kayo...
2: I believe. Na binibat ko sa mga ano sa mga tao.
0: Opo.
2: Yung sinasabi niya na gumagaling sila, ganun.
0: Opo. Nakakatulong po yung ating rice coffee.
2: Talaga. Blessed ang ano niya. Ang yung rice coffee. Blessed talaga. Kasi marami kasi ang in-invade pa already.
0: Mm-mm.
2: That's why, na-try din po.
0: Apo.
2: I said to, na-try na ang baksa ko. Gusto kong mag-inom ng rice coffee. Ayoko na sa iba. Hindi ako magaling eh.
0: Ano po yung iniinda po ninyong karamdaman, nanay?
2: Yung ano, yung nag-try ako ng sabi nila na cookie. afternoon, tapos yung may PC. Wala naman.
0: Nanay, dapat dapat po makapagsimula na po kayo sa pagiinom ng ating rice coffee. Pero dapat po tuloy-tuloy. Dapat po araw-araw yung pagiinom po ninyo. Kasi hindi po ito magic, hindi po ito instant na kapag uminom ka ngayon, okay ka na. Ito po ay may proseso, kumbaga. Dahil sa taglay po natin mga karamdaman na hindi naman po natin instantly na nakuha. Yan po ay dahil po naman sa accumulation na yung mga kinakain po natin, nilalagay natin basura sa loob po ng ating katawan. Alam naman po natin yan, di ba? So, kailangan po natin na may proseso. Hindi po ito instant. So, kailangan po tuloy-tuloy. Kaya lagi ko pong sinasabi sa ating programa na dapat po tuloy-tuloy yung pagiinom ng ating rice coffee. Araw-araw, 2 hanggang 3 sachet sa isang araw po para makuha natin yung pinaka kumbaga bisa ng ating po namang rice coffee mix herbal coffee 14 in 1+1.
2: Okay po. Opo.
0: Thank you, Nanay. Thank you very much. And sana po talaga ay makapagsimula na po kayo.
2: Oo.
0: Saan po kayo dyan sa Negros Oriental?
2: Dito po ano, sa Pulang Tubig.
0: Saan po?
2: Pulang Tubig.
0: Pulang Tubig?
2: Kaya.
0: Nanay, ang mga mabibilhan po ng ating rice coffee dyan po sa Negros Oriental, Dumaguete, Tanhay, Dumaguete City, Bae City, Bayawan. Yan po yung mga pwedeng mabilhan ng ating rice coffee. Saan po kayo malapit?
2: Malayo sa amin.
0: Malayo?
2: Pero, ano lang? Pupuntahan ko yan yung sinasabi mo.
0: Opo. Puntahan niyo po?
2: Oo.
0: Yes, Nanay. Puntahan niyo po.
2: Gagaling ako. I-voice out ko talaga sa whole. Ano?
0: Nanay, unang-una po. Unang-una, Nanay. Ito pong ating rice coffee ay hindi po gamot, ha? Para maintindihan po ninyo. Ito po ay tulong sa atin. Sa atin po namang katawan. Para po naman ay... kumbaga, maibsan yung lahat ng mga iniindang karamdaman. Nakakatulong po talaga yung ating rice coffee. So, yun po yung ano po nito. Yun po yung nagagawa ng ating po namang benefits ng ating po namang rice coffee. Tama po. Nanay, ha, balitaan nyo ako kung kayo po yung nakabili na, umiinom na po nito. Balitaan nyo po ako para kapag meron na pong pagbabago sa inyong kalusugan, kahit po konti, tawagan nyo ako para ma-share na po natin sa lahat ng ating mga kababayan na nag-aantay din. Nakatulad po ninyo ng mga testimonya ng patotoo para po sila po ay magsimula na rin at malaking tulong po yun na ginagawa natin. Okay. Yung mga kwento po natin, malaking tulong po yun sa kanila.
2: Okay.
0: Okay po, Nanay. Thank you very much po. Asahan ko po, Nanay, yung tawag po ninyo muli, ha?
2: Okay, okay.
0: Thank you. Thank you very much po, Nanay. Mag-iingat po kayo. God bless po, Nanay. Bye-bye. Thank you so much. Maraming salamat po. Bye-bye, Nanay.

Anyway, mga kaibigan, tuloy-tuloy pa rin tayo sa mga katanungan at mga kwento po ninyo. Tawag lang po yan sa ating po namang programa. I-text lang po yan sa amin. Ano po? Kami na pong bahala, mga kaibigan.

0: Anyway, mga kaibigan, paalam na po ang inyong lingkod. Maraming maraming salamat po naman sa inyong lahat. Hanggang sa muli na pagsasama-sama po natin sa ating palatuntunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito na ang ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Rosario, ma-73 na po. Narinig ko po sa radyo, magaling yung rice coke, eh, kaya sinubukan ko po.
1: O, kumusta naman po yung pagsubok po ninyo ng ating rice coffee?
2: Maganda po. Kasi po, yung ihi ko, halos magdamag akong ihi lang ihi. Pero ano lang, yung kukunting-kunti lang.
1: Opo, pero bangon kayo ng bangon. So, naapektuhan yung pagtulog po ninyo.
2: Bangon ako ng bangon.
1: Opo, tapos?
2: Eh, ngayon po, nag-normal na. Tapos yung balakang, hindi na sumasakit. Tapos, eh, medyo mayroon akong hapo. Eh, ngayon, yung hapo ko, nagbawas na. Sa mga hindi pa umiinom, subukan ninyo uminom para ang inyong mga karamdaman malunasan.
1: Tama po yan.
2: Kasi ako, nasubukan ko na.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Magbibigay ng inspirasyon at lakas ng loob sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: We the best, we the best music.
0: Radyo Todo, Todo. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Coffee, may nabatsyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tuhog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Coffee. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami ro impact sa atong lawas.
2: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. Allen One Convenience Store, Poo, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
4: Tara na! Inom!

0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
1: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gidya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta, hindi lang maghampol-hampol, hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioner that can deliver you care.
0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
2: Cheers sa barkada nating
3: night shift,
2: OT,
3: breadwinner.
2: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
4: Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santone Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santone Plus Gold, mampibili sa mga butika.
5: Santone Gold Coffee Mix.
6: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santone Gold Coffee Mix.
5: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. May family history ba na kamuusang diabetes? Mag-TDX 500 ka. Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na. DTX 500 ang may powerful compound. Ganagapanubos ang imo blood sugar. TDX 500, garantisado, epektibo, para mismo. TDX 500.
7: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
8: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
7: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
8: Yes po. Nakailang kahuna po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
7: Opo, tapos?
8: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux ko na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, sarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
7: Wow!
8: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinakainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, pauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
7: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
5: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
9: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako si Eric A. De La Cruz, driver at Nibuswang, Kalibaklan. Isa nga ako ay nag-inom it More Power Probiotic Coffee ay nagnamira akong pamatiyag sa tamid kong gabi, mag-ihi ako. Ay, kung tayo yun, mara akong nga pag-ihi. Ang manamira akong bugtaw kada agahon. Ani, sa akong mga kaibang mga driver, ay dapat mag-inom dito mo it More Power Probiotic Coffee. Ang ginamira inyo nga.

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake ko ninyo yan?
2: Ay, tinake ko, oo. Yung Vitamin D3 ninyo.
1: Okay.
2: Tsaka yung ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-open na sa akin, anong tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin.
1: Uh-huh.
2: Sabi sa akin ni ano nanlo-look, okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka diyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako yung vitamin D3, iniinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, nasasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
0: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: My family history ba na kamuhusong diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500! Ang may powerful compound ganagapanubos ang imo blood sugar. TDX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis TDX 500! Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Malo,
5: isa ka teacher.
4: Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Nagausoy ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi ka gid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. May andamay nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Bakhausur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa, Ibanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manami nga frozen food products, patatak na vara.
2: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
3: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, Rice Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako ulit, Kuya Boy, noong October, naglaboratory ako, second laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
5: Kaibigan, isa ka sa pinakamalaking biyaya para sa amin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi kami umaasa ng kapalit sa mga ginagawa namin para sa iyo. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
2: Go! This is my radio.
3: I love this station.
4: They're always on.
0: Radyo Todo for the best variety of music. Ito ang Radyo.

0: hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo
1: ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako si Eric A. De La Cruz, driver at Nibuswang, Kalibaklan. Isa nga ako ay nag-inom it More Power Probiotic Coffee ay nagnamira akong pamatiyag sa tabi kong gabi, mag-ihi ako. Ay, kung tayo yun, mara akong nga pag-ihi. Ang manamira akong bugtaw kada agahon. Ani sa akong mga kaibang mga driver ay dapat mag-inom gita mo it More Power Biotic Coffee. Ang ginamira inyo nga.

0: Santhon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Ansang Sumag, isa ka studyante. Kada gabi upod ko sa pagpulaw, kag pagtuon ang Santhon Gold Coffee Mix. Gapa-active, kag gapa-sharp sa mind. Kag may collagen, kag glutathione.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkapag

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
2: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol, tapos narinig ko sa programa mo, Rice Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, October, naglaboratory ko, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa atin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Hindi ka lang namin patatawarin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
4: Go! This is my radio.
5: I love this station.
6: They're always on.
7: I love
8: Radyo Todo. For the best variety of music.
9: Ito ang Radyo Todo.

0: Thank you.
1: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: Radyo Todo. Radyo Todo.
1: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.
1: You're listening to 88.5 Radyo Todo.

Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

Pancho Todo. Pancho Todo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

Rancho Todo. Rancho Todo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Alas 5.24 oras.
0: Todo Berrada. Todong balitang ihahatid ng mga batikang Todo Reporters. Mula sa kani-kanilang lugar na kinasasakupan. Todo Berrada. Walang pinalalampas, walang salto ang mga kaganapang gigising sa bawat umaga nyo. Todo Berrada. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong berador.

0: Lo son Visayas Mindanao, Banuat Kalibo, Provincia Taklan, Kabilugan nga Islat Panay, Western Visayas. Magandang umaga po. Nagapagayagon programang Todo Birada. Makaron sa edisyon adlaw kita nga Sabado. Pizza 30 sa Bugan Itamayo dagong 2026. Nagapaabot kita ita pagpanamyaw, pagpangamusta, pag-abi-abi, pagsampit, pagdapit, pagguyon, motion, mamati iyon kita. Motion, basko giyon doin nyo karanga mga monitor. Agod manami ruin nyo karanga pagpamati, ruin nyong pagpakatin-katin, samtang nagabuyot itsang katasa nga mainit nga kape. O kung nanuman nga mga ilim nun, nga inyong nakasanayan nga naging bisyo gon kada agahon. Pwede mang gatas, pwede mang Milo, pwede mang Ubaltin, pwede mang salabat, taho, or mainit nga sabaw kung may hangover ka, ay nag Friday night ka kabie, or nagsyatso ka mga katuto. Ani depende ta kimo ha, pwede man do mainit nga sabaw, mainit nga lugaw, aros kaldo, sopas. Berwada. Berwada. Handa niyang ibigay ang kanyang buhay. Aga sa aton niya mga kaigmang huran ha. Kauwa pa nakapahaom. Ay nagainit pa yung itubi. Ay di, sige. Kamulang rong bahala. Birahin nyo. Endo piyesta makarondong. May piyesta pa makaron? Ah, oo, gali. Ito sa teritoryo ni Kapitan Juliet Melgarejo sa proper Andagaw. Piyesta makarondong sa Andagaw. Ay anano, siin kita mamiesta. Ay no invite pa si Kapitana. Basi mata no? Ay, may ana man ditong baraks eh. May ana man ditong payag-payag. Ay may naka-istorya ako kabi eh. Kama na idol, dispiras makaron. O galing mana, uwa ta kamit binayli. Ay okay lang mga kondon. Basta trokadlawan pagkaga may handa. Ay uwa man yan eh, mana kami naghahanda nga ra. Ay uwa lang mga kondon. No invite lang kita kara. Fiesta man sa bye-bye Makato. Ito kanday manay Lilia de la Cruz. Ay uwa ko na imot handa sa anda. Sa ibang bagay lang ani ko na imot nagapaamulya. Ayang-ayang nga mamiesta kita ito dong. Ang sampito naman kitang manugbagay. Pwede mataron? At least disimulado ay imoro imong kaibahan. Nga nagatabok sa ibang bagay. Basi ana-ana gata dong. Pwede man do mga linapuhang tangkong karon or daghog. Pwede man linamayo nga marot. Ordo anang mga binukot doon na anang kurokayon. Ita galing mahimoybol. Basi mata ha. Basi mata makabaton kita't minsahe. Ag maghambag si Manay Lilia. Ano pa mana doy ring ginahugat. Motion yun, mailabas kita. Pero kung sumampit si Kapitan Juliet, ay iya lang ako sa magapit. Ah, hindi yun ako mag-agtoto sa bye-bye Makato. Ay magayo, ag mahirong gasolina. Tuwa yun, kid. iya sa Harley so ah. Araw-araw piyesta. Or iya sa Lindas Karinderia. Ang Karinderia ng Masa. Or iya sa Nilias Itiri. Sagaha ni Brigadier General Nonoy Guapo-Guapo Nicolas. Sagamat gali kahapon sa libreng ilabas ha. Sagamat gali kay kagawad kumparing Junior Turi. Aro akong kumparing tunay ay nag-imbitar imaw. Agagyan abiruan ang bagay. Imaw gidro unang samputan mo eh. Akon magpasugod ka pa agto kaday Kapitan Windel. Ay inuna taanay si kagawad kumparing Junior Torreron. Agpagkatapos diretso kunta kami rito sa may resort no. Ay ugaling agagyan man makon ay kapitan di umagi lang man kami ay invited man kita. Pagkatapos kay kapitan ay nakita pa kami ito ni SB member Ronald Marte ni Mr. Randy Ribaldo nakita man kami ni GR Arante ay nangima-kima yung kita tsangkiri ay dumiritso kita rito sa teritoryo ni Mr. Ibiyap ito kita kumaot dessert. Pero nakasipti ko taro ng mga manggang sos Maria kagusip at yag ko yung manggat ang tigsang kilo sambilog ang aging padaya kato ni kagawad na Junior Turi. Sabi ko nga ni nakadisplay at arato sa lamisa ding to ay kat may nagmugo tana ay matsagin akurso na dahan ay tama na nyo pagtabi nga ay una utama na kay paring Judel doon. Ah, binugaan na agit plastic ay matsagin na panam ko na't ibang bisita. Inutos nagpinabitbit ka ton. Ay sino man ako nga magbalibad sa grasya. So thank you kid ha. Salamat kid kay kagawad na Junior Torre, kay kapitan na Wendell Tayco, at kay Nonoy ha, Ibi Iyap. Nga nagapamati man makaroon sa aton karanga programa. Kaya nga ni, nagapangutan na gagi ako kung si indong piyesta makaroon. Agod na tawaan tat oras, tawaan tat hugada kung nagapangangay kamukamo ni Dingdong makaroon. Basta ro akong hasairan ha. Ida sa sentro Andagaw. Di karon kanday anti-edit no. Sa area anay ko dating kapitan nga si Nong Ray Tolentino. Aga kama naman di karon sa may elementary school pa agto ya kanday Judge Marin. Kanday paring Alex. Paring Alex Relator ay abaw. Inagali sa teritoryo ni paring Alex. Fiesta makaroon. Ay dipindi kandaron. Morning lang anay ha sa mga taga barangay Poblasyon Kalibo. Iya sa may Eryat Sila Serna ha. Agkama naman iya sa may Eryat Uyotorong. Ang iya man sa may Kalye Rizal. Kama naman sa mga taga barangay Bacau Sur, barangay Bacau Norte. Kita imo kami kito kahapon man gali ni Kapitan De La Cruz it Bacau Norte. Kama naman ni Kapitan Albert De La Cruz man gihapon. Ita barangay Briones. Daiwang ka mga De La Cruz no ro akong hakita dito kahapon. Good morning man sa mga taga New Buswang, Old Buswang. Ag sa mga taga Barangay Andagaw, Kalibo, Aklan. Sa mga taga Puok. Sa mga taga Kaano. Sa mga taga Naluok. Barangay Briones. Ag sa mga taga Barangay Mabilo, Kalibo. Good morning galiuna sa MGMC Gas Station ha. Kay nung muli agina man sa Amalia Store kay nang Amalia de la Cruz Subiaga. Agiya man sa Rilo Store kay nang Julian at kay nung Merlin. Aga kamanaman sa mga taga Sitio Baybay. kumulo pat kumulo kay sa mga taga Tabok,
1: sa mga dami ka,
0: sa mga taga Pudlon, sa mga taga Takas, agka man naman sa mga taga Pangpang Village, agka man naman sa Eriat Altamar, agsa Sintro Proper. Ginapatamyaw gid permi, ginabilin gid ni kagawad inday nga ayaw gid tama na pagkalipat, pero akon niya mga constituent nga imong tamyawon.
1: Bihara
0: sa mga constituent no ni kagawad inday ina sa Mabilo Kalibo. Kabay pa nga una kuno kamo sa mayad nga gawas, mayad nga kahimtangan, ag mayad nga sitwasyon.
1: Seryoso.
0: Ag okay nga okay pa kamo sa all right.
1: Kulitan tawanan.
0: Good morning man kay Mr. Hel Regalado. Nga nag-monitor man makaroon sa aton karaga pagpakalagad. Nung Hel, ginahidlaw kimo ro imong lamisa sa El Capitana. Bisitahi man ko
1: noon. Siguro mahal ang mabalik ng mga yan. Ang kanyang ibigay ang kanyang buo.
0: Mahidlaw man yan eh, kay Kap Boboy sa buko eh.
1: Nabay, nakalipin
0: sa team sa buko.
1: Hingi ng kapalit.
0: So, good morning ha sa mga taga Barangay Istansya. Nagbusina kakon kahapon si paring Gary Salvador.
1: Kasi takot silang magsay.
0: Kasi mga ngay manimaw ay matsakatapusan mando piyesta sa Libdong, dong.
1: Takot
0: ati-atihan doon, mayo tagali. Ayo ay nag-istorya kami ni classmate Ray Milgarejo. Ay, hindi man na kami idol, makahanda makaw na may namatyan kami. Condolence lang ha sa pamilya ni classmate Ray Melgarejo. Aga condolence man sa akon nga classmate ha, ina sa may area ita Altamar. Kay Joyce Socro ay nagtaliwan tagali si Uncle Rene Malbas Socro. Ito kami ka BN ni Kagawad Inday. Nagbisita gid ay basi kun hikusi na kita. Good morning ha sa gwapuhon ag mahugod nga asawa ni classmate Joyce Socro nga kita gid ko nuruana nga pampagisip. Kita gid ko nuruana ng energizer.
1: Ha?
0: Kita gid ruana ng alarm clock. Ha? Nagapamukaw. Kada agahon samtang nagakapi-kapi imaw. So good morning lang ha. Good morning man sa mga taga Barangay Mubo no, sa mga Ginaoy ag mga nagbugaw makaron naguwa pakatapos it mga hugugasan. Good morning man sa mga taga Barangay Tigayon kay Daddy Bert Tabasa. Aga kama naman no ina sa Linabuan Norte. Agina kay Nanay Kap ag kay Tatay Kap. Kay Kapitana Nini Reyes ag kay former Barangay Captain Toto Reyes ha. Aga kama naman nagapagpamati yun ina sa anang residensya si Kagawad da Jerry Adok. Aga naman si Wonder Woman si Mary Ann Ratay. Ang nagamonitor man makaroon sa aton karaga pagpakalagan. Sa mga taga Barangay Tambak New Washington ha. Sa pamilya Quintana, pamilya Rintillo, pamilya Magno. Kay paring Michael, ayabaw, nagapangangay to hinaga. Ay may linaga pa kung emo tayong ugot kanding. Manami abiron kon imong hisam palukan. Or kaya butangan mo itagabihig. Uy rayo ang ganggaw. Ay mahimo, imong sinabawang sinaing runay. Sa aton niya mga mangingisda, sa aton niya mga manguma, good morning! Bay pa nga pag-aibhan nyo ako ha, sa sugod itdaywang oras agtunga. Sa atong pagtalakay it mga nagabaga nga mga balita, mga issues tayo pang dun. Makaroon nga adlaw kara ita Sabado bilang top stories of the day. May mga lugar gali ha nga brown out, makaroon may schedule. Para ani sa pag-energize ko no ko mga kable. Agro pagbalanse ko insakto nga supply ita kuryente. Kaya may brown out no, may pila ka mga area. nga naka-schedule makaron hasta hinagat 31, umpisa alas 9 hasta alas 4. Bao, mahaba-haba umatang kagab-kabanda. Pero matsaro mabilo kalibo, ay wat na madagahin. Ay maagi, temot briones aga mabilo New Washington. Igto tay mo maagi ay tao kondo New Washington area no pagtot banwa kon brown out man ay wa man dito nakabutang Abriones malang aga Mabilo New Washington Romabilo kalibo wa matarito sa listahan kabay pa ha? Nga wa ita brown out pagabot ita alas 9 mga katoto ay masyado matang madangga grabe umang kagabkabando aton karakon
2: may punto ang mawa komentaryo.
0: So may schedule ha. It power interruption. Good morning anay kay Salome Solina Sorilla Villanueva. Kay Nining Abono Villanueva. Kay Mami Jo. Wow, Mami Jo, ging pinahugat mo ako kami hamang ginauhaw man kontak kita ginahanghang manay. Inilong mo tabayagi rin mga kaibahan. So good morning lang ha kay Mami Jo Malapad kay Joe White. Aga kama naman kay Warley Benedicto Kabangon. Aga kay Alan Briones no nga nagapamati man makaron sa aton karang pagpakalagad na banwa no. Kay Kagawad Michael Villanueva Solina. Aga kay Bayet Bautista Yamok. Kay Ristilin aga kay Binje no sa pamilya Rotolo ina sa Minaleso. Yaman sa may area Tigayon kay Nang Hilda kay Nung Buyeng. Nung Buyeng abo paring binos akri na. Aga ka man naman kay Karin Amara iya sa New Buswang ha wagid mangangay ko anang piyesta kaya. Aga ka man naman kay Karin Mayor ha nga naga monitor man makaroon sa aton karaga pagpakalagan. Kinahugat-hugat nato naro report ita pag-asa ay mangayo kita't update ha kay Bagyong Kaloy. Ay si Kaloy nakasugod yon kahapon sa Philippine Area of Responsibility. Pero kurbada haro anang pamanaw hindi mataimaw ra mag-igo sa kayugtaan it Pilipinas. Ay madaplis yang imaw. Pero magapadyapadro anang sirkulasyon kaya abot kita ko anang wisik-wisik. On maka-experience kita ay tag-ugan-ugan yang ron. Ah, mga katudo. Ugan sa tsimpo nga mainit ag masilak or madangga. So standby ka mo ha sa report ita pag-asa pero naka-standby ko tagal iho. Si katudong Loredin de la Cruz Galicia eh, hindi ko nato pagpabuhayon. Ay naka-standby man si katudong John Cabicilla mat sa mamingaw taro isda sa tindahan o. Pagkakayakat ay isda. Lalo ho may ibis-ibis ag may bantayaan. Pero ro karnit baboy, karnit baka, karnit manok, ag karnit anuang abawa, agit nagabahar. Ay check na to si Katodong John, si Katodong Lore ha, Lore din de la Cruz.
2: Radyo Todo Live Report.
0: Direkta sa pag-asa forecasting center sa Quezon City, Katodong Lore, magandang umaga po, please go ahead.
3: Magandang umaga Pilipinas, narito ang latest kay Bagyong Domeng. Napanatili nito ang kanyang lakas at ngayon ay taglay ang maximum sustained winds na 95 kilometers per hour near the center at pagbugso na umabot sa 115 kilometers per hour. Ang kanyang location as of our latest analysis nakita sa layong 980 kilometers silangan ng northern Luzon at ang kanyang movement ay west-northwestward at 15 kilometers per hour. So as we can see, yung sentro at kabuuan po nitong bagyo ay nasa karagatan. Medyo may distansya naman sa landmass, pero yung kanyang trough o yung buntot ay nagdudulot po yan ng mga pag-ulan ngayon sa eastern section ng Southern Luzon at eastern section ng Visayas, particular sa northern and eastern Samar, sa Bicol region, sa Quezon province, at maaari din po sa maghapon na ito, maaari din ito magdulot ng mga pag-ulan sa Batanes, Cagayan, Ilocos Norte at maging sa Apayao province. Samantala, maliban dito sa bagyo ay may prevailing din tayo ngayon ng southwesterly wind flow at nakakaapekto po yan ngayon sa western sections ng Visayas, ng Mindanao at ng Palawan. So sa maghapon na ito, asahan natin ang mataas na tsansa ng mga pag-ulan at pagkidlat pagkulog sa Mimaropa region at western sections ng Visayas at Mindanao. Kasi po sa latest track na ipinalabas natin ngayong 5 a.m., so nananatiling mababa naman ang tsansa ng landfall scenario nitong si Bagyong Domeng. Most likely mag-i-stay ho ito sa Philippine Sea before exiting the area of responsibility by Monday. At inaasahan natin sa mga susunod na oras at araw ay patuloy pa po itong lalakas. So in the next 24 hours, most likely po ay typhoon category na siya o nasa typhoon category na po siya. So sa kasalukuyan, nakikita din po natin medyo may distansya yan sa ating landmass. Ang nakikita po natin na pwede pong at dapat nating bantayan dito ay ang kanyang enhancement ng southwesterly wind flow. So yung southwesterly wind flow, yun po yung magdudulot ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng bansa ngayong weekend until early next week. So sa ating 4-day weather outlook, by today ho, inaasahan natin ang mga pag-ulan dito sa Palawan, sa natitirang bahagi pa ng Mimaropa region, sa western portion ng Visayas at maging ng Mindanao. Habang bukas naman until Tuesday, itong enhancement ni Bagyong Domeng kay southwesterly wind flow ay maaari pong magdulot ng mga malawakang pag-ulan. Ito po sa western section ng ating bansa, particular sa western section ng Luzon, kasama na dyan ang Metro Manila at ang western section ng Visayas. So yan po ang ating pinagpe-prepare o pinaghahanda sa ating mga kababayan, yung mga pag-ulan na yan, dahil maaari po yung magdulot ng mga localized flooding, especially sa mga vulnerable areas, sa mga low-lying areas. Ugnay dyan, nag-issue na po tayo ng weather advisory as of 5 a.m. po today. So ito pong advisory natin is para bukas, pwede pong umabot sa 50 to 100 millimeters of rainfall ang ma-experience dito sa Palawan Province, Occidental Mindoro, maging sa Antique dahil sa epekto ng southwesterly wind flow. Samantala, by Monday, maaari din pong makaranas ng 50 to 100 millimeters of rainfall sa Palawan, Occidental Mindoro, sa Antique, Guimaras at maging sa Iloilo. At maaari pa rin pong madagdagan pa ang mga lugar kung saan makakaranas po ng malalakas na pag-ulan sa mga susunod na araw dahil sa enhancement nitong southwesterly wind. So kahit patuloy tayo mag-ingat, magantabay sa updates ng PAGASA, even sa mga rainfall advisories at weather advisories po natin, patuloy tayong magantabay at maghanda na rin po sa mga paparating ho na pag-ulan dahil sa southwesterly wind flow. Samantala, yung strong to gale force winds ay maaari pong maranasan sa malaking bahagi ng Kabisayaan, sa Batanes, Cagayan, Pangasinan, Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Palawan, Romblon, Marinduque, Masbate, Albay, Sorsogon, Zamboanga del Norte, Misamis Oriental, Camiguin, Agusan del Norte, Surigao del Norte, Dinagat Islands, Sarangani, Davao Occidental at maging sa Davao Oriental. By tomorrow naman, sa natitirang bahagi pa ng Visayas, Batanes, Cagayan, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Zamboanga del Norte, Misamis Occidental, Misamis Oriental, Camiguin, Agusan del Norte, Dinagat Islands, Surigao del Norte, Sarangani, Davao Occidental at maging sa Davao Oriental. And by Monday, pwede rin po yung mga strong to gale force gusts dito po sa malaking bahagi ng Visayas, sa Batanes, Cagayan, Metro Manila, Bulacan, Calabarzon, Mimaropa at Bicol Region. Dahil pa rin po yan sa southwesterly wind flow. Samantala, kahapon nakapagtala po tayo ng 43 hanggang sa 45 na degrees Celsius na heat index dito sa Metro Manila. Yan po yung ating naging maximum heat index kahapon. Samantala, yung pinakamataas na heat index kahapon ay naitala sa Masbate City, 47 degrees Celsius. Gayon din sa Sangli Point, Cavite at maging sa Borongan, Eastern Samar. At sa forecast natin sa araw na ito dito sa Metro Manila, maaari pa rin po tayong makapagtala ng heat indices na nasa danger level, such as dito sa Kamaynilaan, 43 to 44 degrees Celsius, habang sa Baler Aurora naman, 46 degrees Celsius ang maaaring pinakamataas na heat index po natin. So patuloy natin pinag-iingat ang ating mga kababayan, wag po tayong maging kampante, at yung mga init na ito, yung apparent temperature na tinatawag natin, maaari pa rin huyang magdulot ng mga heat stress, heat cramps, or even heat stroke. So ngayon ay wala pa naman tayong gale warning na nakataas sa anumang bahagi ng ating karagatan. Banayad ng Katamtaman sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao, pero dito po sa extreme Northern Luzon o sa Northern Luzon area ay Katamtaman hanggang sa maalon ng kondisyon ng karagatan. Yan ang latest mula dito sa PAGASA. Ang next bulletin po natin will be issued at 11 a.m. Mamaya lang din ho yan, so magantabay po tayo sa updates patungkol po dito kay Bagyong Domeng at sa enhanced na southwesterly wind flow. Magandang araw po.
2: Radyo Todo Live. Report! Report! Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo. Radyo Todo.
0: Abogid niya, salamat ha, kay Katodong Lori. Lori din de la Cruz Galicia, ruaton nga aktibo ang mahugod nga weather specialist, no? Direkta nga nag-report sa central office ita pag-asa DOST sa Quezon City. Ugan nyo ta makarundog na istoryahan. Abi ko, una pa kita sa tiempo ag kasagsagan hasta it June. Rumagiging epekto, no? Ita super El Nino, no?

0: ay ginasabayan gid kita itugan. Now, rubag yung kaloy hay bagantayan. Wa pa man itong nanong direktang epekto, no, nga may mga lugar o rehiyon iya sa Pilipinas nga naging mauganon. Ha? Mabahaon, pero bantayan ta, ha? Rogi na bantayan ta makaron, durayang ginatawag nga another pagid nga weather disturbances, no? Rurayang southwesterly wind flow. Ayan. Raya ro panyempo nga mauganon ag may dagang mabaskog nga hangin. Ayan. Gina-expectar, ha? Nga may una karang mabaskog nga hangin ag mauganon nga sa imong pamatyag gapangutan na ka na, no, ra may bagyo, ha? Mauro, no? Matsabay bagyo, ha? Apektado kita iya sa area it Visayas, ag apektado man do area ita Mindanao, no? Pero pag-abot sa heat index, ay raya ro ako niya ginapukusan permi ang mga katudo, mahagan-hagan taro Metro Manila. Ay ro Metro Manila as of this broadcast time, ha? May 30, no? Sabado ng adlaw, 43 hasta 45 degree sindigrado ang, pero ro 45 nga ron, grabe ko taron, no? Ro Masbate City, Masbate 47, wow, grabe. Ro Sangli Point, Cavite 47 man. Do Borongan, Eastern Samar 47 man, no? Ang mga katudo. Ro Baler Aurora 46. Ha, 46 yang ro na record nga temperatura. Ngani ayaw gid kamo itpiyar. Ay bisan alas 5 gon ngani, no? Magtikang ka sa karsada ag maskapin kon simentado, sus Maria. Nagakagat-kagat agihapon, no? Matsa pamatyag mo, nagatikang ka sa bag-uyang nga ugdaw nga baga.
1: Rentillo, komentaristang walang sinasanto.
0: Pamatyag mo tigi hapon do sungaw itugta, no? Rumainit ang mga katudo, no? Agroinit na makaron, pag tumama sa mga pader or sa simento, no? Mabuhay ta magkuan, tahaw, ha? Ay bisan alas 7, alas 8 ina, tagihapon, sandigan mo yung pader. Mainit, tagihapon. Ha? Grabe, tama akong doinit, garamat sa mga buhay, tamag sungaw, magsungaw sa mga pader.
1: Todo berwada, berwada. Kani,
0: hindi ka mo hingawa, kung naga-electric pan ka, ay magabaabman do ginabuga it hangin. Maguwas ang siguro sa mga panimagay nga may mga aircon matanasan ta.
1: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
0: Ay pag-abot alas 5 kaon, pumaandar sa na. Patyo na dat alas 8. Magamig ito na andang espasyo ita kwarto.
1: May punto ang bawat komentaryo.
0: Ano ro mga mainit-init ang gabugubantayan nga mga balita? Nag-minonitor kita, ha? Ay according abi sa nabuo naton nga information, hay porsigido ta si Ramon Ang ita San Miguel Holding Corporation nga ipatumando Boracay Bridge Project, ha? Ay may una utak uno nga notice to proceed, ha? Pag hinambang naton nga may notice to proceed, hay anytime pwede ut nga mag start ro trabaho ita Katiklan Boracay Bridge, mga katuto, no? O galing, roaton niya ginapananaw kung in kaso nga ipilit gid ni Ramon Ang, ay magulot aron. Mayat kunta kung hindi mo makakita iya at malaala rally sa EDSA or basi sobra pa, no? Aga posibleng hindi ta makapers base, roan na nga mga kontraktor iya, roan na mga trabahante kung may una nga human barricade. Oh, barikadahan pat mga sayakyan, barikadahan pait mga bangka, no? Ag may una uta nga mga win-win solusyon nga ging pahaom, si Ramon Ang, kung in kaso nga hipadayon ag rumag ka displace, halimbawa man na roan at CBTMPC, ay panauan ako noro mga maapektuhan nga mga boatmen, itig sambilog ka mga

0: ang mga ban para sanda kunoro mga cater it mga pasahero ag mga turista pasugod ag pag-uwa. Asa islat Boracay kung sa katon pa, ruin yung bangka ay bayluhan kot sa yakyan.
1: May punto ang bawat komentaryo.
0: Sa mauron ang mga katudo. Oh. Ay paano ro iba? Like abi mga porter nga ra. Oh. Ano tawan man sandat sa yakyan? Sumayanag utang aging pahaom, ging latag. Nga raya man narusabat sa problema it mga magkaga-display. Say, we will try ron nga balikan si Mr. Godofredo Guding Sadyasa kung may oras pa kita, no? Kasi bitin do atong daywang oras ag tungay. Ha? Kung baga mabagaw-bagaw yung sanda, okay ba? Na mawala yung milyones na mga passcraft nila? Ay nag-aabot abit mga 10 to 12 million. Oh. Ruanda nga ron niya mga bangka tagrayang aging baylo sa wooden hall, ha? Utang pa ron. Oh. Ay sin mo ibutang ra panghalinon mo. Hindi mo man mahalin iya sa dumagit ray. Ro dumagit haron ging survey yon kahapon butangan man itulay.
1: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
0: Ug pila ka mga boatman man una nagakakak. Ay daya man mana idol do among pangabuhian. Oh. Hay basi tawan man kamo itban ag magbiyahe lang. Ha? Pilaro mga baruto una nga maapektuhan sa dumagit batan vice versa. Oh. Ha? May habatian yon kita. Ayo galing wa matamana kitat mahimo no ay mas okay man mana kon may tulay ta. Agod bisan papalin may motor, may bisikleta. Bisan mag-walking ka lang, ha? Ang mga katudo ay manamit imong pagpupamayon doon kung gatabo ka mana ita New Washington, kung gusto mong ikto ka manindahan. Halimbawa, taga Altabas, batan ka, no? Gusto mo nga magpakalibo, iya ka lang maagi sa New Washington paagto it kalibo para mag-agto kat Gaysano, mag-agto kat City Mall. Ay, mabawasan doon imong travel time eh. Oh. Kung nabawasan doon mo nga travel time, ay makatipid ka. Ah, ita gasolina. Ah. So sa inspection kahapon, Ektoro Bridge Designer, kaibahan doon mga engineer nga mga surveyor, no? Kasi mahaba-haba, taro tulay nga ra, bukot at basta-basta ra, ro, batan dumagit nga ra. Ah, kasi hindi manandaron nga islim nga nga hapaw sa tubig. Kasi may gaaging barko. Palubo, gitara. Ah, kapares kita ko San Juanico ron niya mataas. Nga bisan ano? Kayag ko nga mga barko. Ang kataas do palo it barko. Hindi mag sadang rito sa idagop tulay.
1: Todo berrada, berrada.
0: Kaya nga ni bukot basta-basta rupag disinyo, no? Agrupag ubrang makaagi ro mga barko. Makaagi ro mga manging isda, mga katudo.
1: So ito man
0: si former Congressman Ted Haresco. Kasi si Haresco ginabansagan doon halin pa kato sa tsimpo ni GMA nga bridge master. Master pag-abot sa tulay, no? Ang ito man, malipayon man si Mayor Simonet Peralta Francisco, ha? Kung nagapamati, no? Haron, posibleng the dreams come true. Agro very very long awaiting nga solusyon, ha? Sa pagpakadto pakari kasi gaban abi nga mga trabahante portion it Altabas paagto riya sa batan nga may mga trabaho iya sa Banwat Kalibo ina nagaagi, ha? Mga katudo ina nagaagi kasi nakakatipid sa dait oras sa travel time, no? Mas madali kasi abo mang pila it mga sayakyan ina sa dumagit eh.
1: May punto ang bawat komentaryo.
0: Hindi man sanda ma-late or ma-delay sa anda ka nga mga biyahe, ha? Ang mga katudo, ha? Suroyon do mga bagantaya nato, ha? Ang mga katudo, no? Bilang adlaw taro atong pag-try nga maabot, no? Kay Madam Herlin Samoy, pero itry naton makarundong. Ay total sabadura, no? Aton imaw nga tawagan pag-abot ay agit alas 6 tawagan ay agin aton imaw si Madam Herlin ay alas 6 yun nga ni galing
1: matalinong talakayan masarap pakinggan
0: ha Ay basta pagkatapos ni Katodong John ah, pagkatapos ni Katodong Jezreel Nerbar, Katodong Rinald Banjola, no? May time kita dali-dalion tayang, no? Para maabot naton si Madam Herlyn Samoy, no? May kaangtanan di kara sa segregation, aga pick a point, no? It mga basura. Pero iya sa kalibo, I think may mga designated man nga dapat una ibutanga nga hindi pwede bisansiin magkalhit, no? Ang mga katudo, no? Ay dakpon ka ko aton nga mga taga solid waste enforcer. Pila ba garo illegal dumping ay? Pero ang hasairan niya tabi, ro open burning, 2.5 eh. O, ro pagsuga, no? Ay 2,500. Ro rayang illegal dumping ay pila ba garo sukot? Ang mga katuto sa illegal dumping era, no? Pasensya kayo na, iwa ko't masyadong idea, way, no? Ah, okay. Sige, mayadra, eh. Pati ro akong bugong, hatdan lang riyay, halipatan ko, taro akon nga, kuano, rakon nga, anting-anting dong. Ta sobrang dali kayo na, ginaisip ko kung masayak yan ako, kung hindi, erong sayak yan, nagapugagon. Ro ako mang tricycle, ging running plat ko, ging usuyan pa naton ita manog ayos ag manog bulkit ay hasibit ko no imaw ay akon nga Sabado nga adlaw ra ding dong ha mga sibit-sibit do problema nga ra kayna eh. Salamat gyud ha sa rayang nagpadaga it picture it McDonald picture malang dong it McDonald ha. Ah, standby ka mo sa aton nga pitik politika ha. Ay may ginatutukan kita nga issues. Issues it makaako ag issues it agagawan. Bukon at agagawan dat asawa ha. Bukon manding dong right agagawan it yugta. Oh. Bukon mandat agagawan it putahi sa lamisa, no? Raya agagawan it kredito sa proyekto, no? Kasi ro listahan nga ginabuyta naton hay proyekto tara. Rayang mga school building project, high projecto ta ito swag ilong ko. Pero, nasayuran naton nga si Congressman Carlito Marquez, ay nagpatawag sa mga teacher, especially iya sa Akalibo, no? Para nga ni sa turnover it mga school building, ay matsa nakaabot na sa Igtungo Pangod ito swag Ilonggo. So that's why nga roo swag Ilonggo nagpagawa itlistahan. Nga harat aro akon nga mga proyekto. Agbasi baga sa rayang listahan ito swag Ilonggo, may mga proyekto si Jojo ang naging ako ah, ni Carlito Marquez. Ay hindi na ako nang igapresentar. Ag itry naton nga maabot si Jojo ang kung okay ro aton nga oras, no? Kung hindi kita hiagang-agang mga katodo ay permi kitang ginakugabos.
1: Todo Berrada. Berrada.
0: O i-check na nato si Katodong John Camisilla.
1: Radyo Todo Live Report. Report.
0: O kamusta ro tindahan Katodong John ay matsa pigaw-pigaw ro isda makaroon do ibes. Katodong John, please go ahead.
2: Katodong Junil, no, tama kagit no. Medyo iba kahapon no. Abunda ta kita kahapon katodong Junil ito isda. Makaroon na may isda mo ta nag-aabutan pero bukon ita parehas hapon nga abo karo isda katulog yun sa sagda classic isda abo ta makaroon na bukon it abundaro isda makaroon katulog yun pero may mga isda nga nag-aabutan ha sa nagahuwat-huwat hindi kung anong mga isda randahi baka makaroon iya sa suditaton nga temporary nga may Kalibo public market hara mga isda nga mabakal ninyo iya sa suditaton nga Kalibo public market may danggit kita rin katulog nga dyan no ba iya sa Lucky Porpoise dealer may danggit sanda 260 kilo preya sa sud may danggit riya galing mo intok kata ay 200 kilo katulong dil gulayan abu-abu gulayan kara ay 180 sa 200 kilo may mataan kita riya 200 mando kilo asa-asa dahil maroon abu-abu katulong dil nga isda asa-asa alin it 150 sa 200 kilo ita asa-asa may tiyaw kita riya masunod rin tiyaw nga ra 140 sa 150 kilo tiyaw. May aton rin yung marot, may marot kira, pero bukot abundar marot o, lain ko nagtaliwan nga kakahapon, pabuabot o marot ni paring Ryan na De La Cruz, ang ni paring DJ, ano, ubos man ang andang marot, manulang din lang na binla, no, ay may marot pa karoon, 140 at 160 kilo. May suligria, kaya paring Roger, ubos na ka ni paring Roger, ang bito nga sulig, no, may suligria, 180-200 ro kilo ita sulig. May ato nga aloy rin, ang bilog nilang gabigat aloy nga katulong nga Judil, no? 140 ro kilo. Kay pare nga Judy, ano? De La Cruz, may anang ubud-ubud, baka nami, kaya ko ida anang ubud-ubud, kanami itong payukan, no? Kaya 140 lata ro kilo. May bantalaan na ito niya, kay Bradre, halin ita 280-300 ro kilo, no? May liwit ba, kanami ito na inani marit, eh? Sinani marit nilang gabigat liwit rin, kanami itong doliwit nilang marit, 250 ro kilo. May batog si Nanay Marit, no? Halin ita 180-250 mando kilo, no? May mamsa man si Nanay Marit, 350 ro kilo. Ngani ina kay Nanay Marit, kanam ito nina, basta may liwit ro na kwan, sa katungaran gilang ra, itatong nga pis aga mitsik yun, tanang latok, no? Kay piping si Nanay Brother Rimon, ag Rudilin Bunlis, bangusana, karo nga kalik, likod kito nga Judil. May durado kita riya, Rudurado kay piping Nanay Marit, 200 mando kilo. May ayungin kita riya, 240 ro kilo, ag Bulawi 140 kilo katulungan Jul dayag ilang mga isda nga nagabutan niya sa sudi taton nga temporary nga may kalibo public market katulungan Jul ag group pinakaabo riya ro isda nga bangus no katulungan Jul tabakal gani kita kaya paring judge nga bangus no kanang itong tiag ko makarudto bangus riya katulungan Jul pero may malintok katang bangus. Pero kay Ma'am Nining Tolentino ay kay parang gigi ay kanami tara ng bangus no. Aso aga kulo gasang kilo tara sang bilog katulong yun no. Iba matagapon ng bangus na to malinto ko na 180-240 kilo it bangus. Abo ro bangus makaroon na to niya. Alinto kay Kapitan Nero Fernandez, Lucky Purpose Dealer, kay Ma'am Nining Tolentino, kay parang gigi De La Cruz, hasta sa Rudilin Bunlis bangus. Ag sa kaiting ro na ni Nanay Marito, Pamilya Magallanes, nagabaligam ro na bangus. Nakasari-sari man ng mga bangus. Sizes at mga bangus randa karon nga gina baligya ro na nga ni abo ra bangus permiya katulong nga Judil. Iba nato nga mga negosyante ay nagpaamulya katulong nga Judil sa bangus no dahil mga isda nga iba hiwa na wa sanda halos mapakyaw sa bangus sanda nagpakyaw katulong nga Judil. Pagabot sa karni wa kitat problema. Abunda mat kitat marbi karnit manok, baboy ag baka, ratong karnit manok, ratong address chicken garug backyard. Imaw matagyapon katulong nga Judil no 200-210 matagyapon ro kilo. Raton nga kar ratong manok na nitib na manok 380 matagyapon ro kilo. Pero kabo tro parts si karnit manok kung mabakal ninyo sa iba't ibang presyo. Kamana naman do karnit atot baboy. Pero kasi for chap paglimpo 320-330 ro kilo no. Pero kabo tro parts si karnit baboy nga mabakal ninyo sa iba't ibang presyo. Pili ata kamo kung ano gusto nga haon makaroon sa adlaw nga Sabado kapil pasaray may mga pista katulong Judil. Hayya sa nagapamunyara. Del mas buru baratorya ro karniya sa sudi katong nga merkado publiko katulong nga Judil. Paabot sa karniya ita bakag anwang no 420 ro kilo tunod pero kababot taro parts sa rin bakag anwang nga mabakal ninyo sa iba't ibang presyo ro plataho nato no gaon ro ibang ra nakita na ko nga bilit-bilit kada nga mga gaon ba indo na ra painit-init man indo na ra sa mga atubang sa salamisan do na del abong pista no makaron
0: mahigop itsabaw pangduga hang uber.
2: Na tama kagit katong Judil manami gigup-igup sa bawo sa paring Roger oh ma ganahan ko no mahigup-igup ko nganis paring Roger ang bitong rat sa bawo ay ito kuno kay paring Romeo Mio Fernandez sa sitio Libtong no ito team team sa buko ganto kuno rito katulong nga Judil kay paring Buboy sa buko nga team no aga pagabot it gulay katong Judil abo ko tagapog niya sa bagsakan area kay mabila mainit abo ra nang binugkos-bugkos ng mga priska ng mga gulay yes, akong kaipin sa akong printing ra abo mang mga gulay pero pag gusto kayo mga tinadtad ang mga lida sinsin ng mga gulay di kara sa may kili di tato nga pisikyon sa katunganan di karon sanda nakahilira di karon puro naga sinsin sanda ron ang nagatadtad it mga nakasari-sari ng mga gulay na tulong gil ya sa aton nga aton nga grocery section no wag tat problema ina di karon do restaurant niya Brad Roy at Buntugo no kanami ton pangmasa wat problema kanami ton dula sa kanaruna nga mga putahe sa nang restaurant agro presyo hay pangmasa gid katulungan Judil para gilang sa aton nga mga igmanghud nga mga negosyante agato nga mga pobre nga igmanghud ina kamo pamahaw o pagilabas sa Roy Buntogon restaurant no iya sa sudlan ng aton nga grocery section no agina ratong mga bugasan kay Ma'am Jocelyn Adok aton nga mga grocery kaya sa Swalog sari-sari store no ina di karon katong dil ana itamin do sa pang sari-sari store no ina mga grocery nanda kompletos di karon libot-libot yang kamo no ag di karaman sa kini dito aton nga meat section ya di kararo Magallanes sari-sari store na kompletos Ricardo's what problema kabo-abo ro na nga mga tanan nga klase mga bagyo nga mga gulay ay ina katong dil ba nagakaway-kaway yung mandi imong igbata o ra akong amiga no, oh, do naron pa gwapahon.
3: Good morning.
2: Jin Mary Cipriano, nagaparinda niya imo pa lang imong gabot, wapat sulod ra nang basket. Ani ra akong amiga ay nagaparindahan ka nga nimo. Aga katong dinil no, ag pagpagwa nimo ito sa Minecraft Soccer Road ito mga binilog-bilog ng mga gaon naton kamuti saging balingka gabi na di karon kompleto. Ag di karas katunganan kita sa duling sulod ay na di karon kay Papa Dads prutasan ni Papa Dads no. Kahapon. Thank you kay Papa Dads no. Sa binug na ng grupo ro na sa nang mga ride pictures yo no. Sir Bani no, ana sa mga pamilya, ina di karon kompleto madang grupo kahapon na ito kita nag-live at report sa handa nga lugar katulong yun no, sa prutasan ni Papa Dads sa nang kaiping runa ba. Thank you kasi gabong kita runa rato niya programa katulong yun. Aga
0: Rumangga nga to nga matamisin halin to?
2: Kaya halin kito sa prutasan ni Papa Dads ba. Thank you no,
0: grabe katamis ruan ng mangga no?
2: Kita mo kung dito mahining nga mahining bagong bukad gilang ni
0: makibot nga ni ako kahapon ay nag-aalagwar o akon nga bisiklita may nagkakayog tama ako sa sugot.
2: Nalipat pa nga ni ako pagkat kimo
0: pagabot sa bagay binuksan ko paano ma ako nagkamanggariyar ah? Sino ma ako nagbutang may yan iwa ko ha pilak sa basurahan. Kasi pag uwa ka makasayod ag may mga unang mga mauron ay budlay taron di ba may mga hilo sa sabon di tapos na ay may yan eh nag-message ka wako pa imo hipilak
2: ay nalipat ba gani ako pag chat imo ulihi ut ako kadumdum nga
0: may mangga gyud mga hapilak ko tato di kanugon no kanugon ta
2: uwa ba katamison wa mo ko ta masamitero katamison nga mangga ni pagkasan ni Papa Dads
0: tamis kagali
2: katamison katulong dilba ni ilang itagay si Mrs. Aga daywa ko ka unga hay ba hay tagsambilog kami abaw ka namiton katulong dil gani pagkita ninyo runa sa katunganan ita San Lorenzo Drive may mga prutas itlog runa ang inabiligya nakapangalan si Babaron prutasan ni Papa Dads agto ang kamuruna kanamiton runa ang baligya arang kiiping garon puro nagabiligya at mga baho nakasari-sari ng mga baho katulong dil mga ugah na kanamiton kay Sir Bani runa kana miton runa pagadto ang pagpili ang kamo ka aga katulong din no aga kaya ro aton sa maya aton niya nga Kalibo Public Market no madulon kita sa aton nga berita halin sa aton nga Provincial Hospital Sambilog ilang katulong din no nakabag rito sa emergency room naton o ina slagbook kita aton nga security kita aton nga emergency room kita aton Provincial Hospital dahil isang ka 46 anyos nga tinuga na aksidente sa motorsiklo katulong adil no at gindala sa aton nga may Provincial Hospital dahil nga biktima ay mawani si Rudel Ramos bukod at si Mi Rudel Ramos ra kapangalan niya tanana ra kapangalan niya tarang ani basi mangawa ka mo ha nagkasambit kita Rudel Ramos ay ka pangalan niya tani Mi Rudel Ramos ay bata no imo tarahit aga Malay Akla no alasay sa ita kabii nag-abot sa aton Provincial Hospital dahil nga biktima nga kunsiin sakay sana nga motorsiklo pag-abot di karon sa may barangay Lina Buansor imora na aksidente sumunggap tanaon tindo na sa report itaton nga Kalibo Police 20 no kung ano ako banga pinti no kung ano ang tabo para kung nakasunggap yung maro marasunan sa ato nabi na grupong utana medyo sumunggap yung masasambilog ng motorsiklo ra agaray nga biktima hiking dala iya sa ato nga may Provincial Hospital agi maro makaroon dahil si Rudel Ramos ay nakaagom katulong adyo din it mga nakasari-sari ng mga lastro sa nakasari-sari man niya party karangawas niya kusin dahil nga biktima hiya makaroon nakakunpain sa ato niya may Dr. Pailis Tumbukon Memorial Hospital dahil katulong solo binti gilang rin naka-record sa ato niya emergency room itato niya may Provincial Hospital at bago kami extra no ginagreet ito happy listening gino baga pinamati isa na makaroon si paring Chris at si maring Bing Punisto Indibni ina sa may Banua ita Malinaw baga pinamati si paring Chris nga ra sulit gid ra agpatiran ang mga pamilya karon una sa may Banua at Malinaw pinamati mamang kay Mila ni Bilinoy Babilini sa happy listening gid sa kong kay Tuto Michael aga kay ni Janis ag sa akon yung mga apo no happy listening gid kay paring Roger Nagalis baga pinamati ya paring Cesar Kalupes ga pinamati man thank you gid ha ag sa team gid ita paring kababata ko Boboy Saboko former kagawad Junito Flaviano, former kagawad Romeo Mio Fernandez, kaya doon na masukob nga rong grupo, kay pista makaroon sa sityo Libtong, ag kay Kuya Rex sa Dadibas, it barangay Lina Buansor, aton former nga kagawad, ag baging kagawad mga Yapon, Honorable Bungbo, Honorable Jongjong Polincio, ita barangay Poblasyon, thank you kada Konsyal Jongjong Polincio, sir, ag kay Kapitan Neil Candelario, sa among pinakamahugod ang mabuot niya kapitan, no? kay former SB member George Agnila Kimpo. Thank you kay dagko pinamati sa makaron. Kay kagawad Michael Villanueva Basolina. Thank you dan sa may laging banwawis sa banwat ng mansag pinamati makaron no si kagawad Basolina. Gabi-gabi kay Toto Hari Villanueva et amon nga provincial sport office itato nga probinsya Tacano ga pinamati makaron sanda no. Agi abis Toto Hari agi kulo public kita ay nakita nato si Toto Hari naga kulo panindahan ni Mao. Dahil ko tong gidil may ato dato nga balita no magaling niya sa aton nga may area of responsibility no iya sa aton nga may temporary nga may kalibo public market agama naman sa aton nga may Dr. Felix Tumbukon Memorial Hospital. Sige po para sa Todo Birada. Ako man sa Todo nga Jun Cabicilian ng Radyo Todo. Kaibigan mo.
1: Radyo Todo Live Report.
0: Abogid niya salamat ha kay katodong Jun Cabicilia. Direkta nga nag-report no sa anak karaga area of responsibility salin sa may Dr. Rafael Tumbukon Memorial Hospital paos-os it aton nga temporary public market.
1: Ang bawat balita hindi palalampasin ng Radyo Todo. Radyo Todo.
0: Good morning gali ha kay nang Mami Perle Puentes De La Rosa no nga nagamonitor man ina sa may area ta Julianas Market no. So thank you gid sa gulay ha. Gagina patamyaw na si Mami Ima Vega nga nagbisita man imaw iyakang kahapon. Morning sa tanan nga nagapagamati sa Radyo Todo hamba ni Mami Perle no. Mapa temporary public market, mapa Julianas no. Ay Radyo Todo gid aro gina pamatian ni Mami Perle Puentes de la Rosa.
1: Todo Berrada.
0: Si ala sige no. Si Altabas Mayor Dini Bulldog Ripoll nagklaro nga nag-agi it koordinasyon sa anang opisina roging lunsar nga mission or medical mission nanday Congressman Jojo Ang it Oswag Ilonggo agni Congressman Chodrico Tid Nonong Harisco. May koordinasyon tamana ron. Aga siin kating mana nga mabalibad ka ay para tamana ron sa kamagayran iti mong pumuyo sa publiko no nga makabenepisyo it libreng check-up ag libreng bugong o ay kung magpa-check-up ka mana makon pilat ay agi mana ron imong ibaya dalin kung sa mga altabas kapag magpakalibo ka no ang mga katuto. Ay nga ni haiging klaro na ang mga katuto, no? Nga man ha, ay nag-agit ang mana ron itama nga koordinasyon. Now, si former Congressman Ted Haresco man, haging buwan tat reaksyon, makon Congressman Ted, kung hindi kapating makon handa nga sabton, kung ano rin mga plano sa 2028, ay haralang. Ay por dahil gina politika ka sa issue ipal o tapos sa issue it premature campaigning tag mga nonsense ta baga nga mga uwat at tupa uwat at ego no pakon kon dati kang politiko ag maglibot-libot ka ay ga kandidato kadayon ga pangampanya kadayon o ipal kadayon kasi una bes hindi imaw elected official pagusto ta imaw. Kung may mga tarpaulin imaw sa anang ginaagtunan, ha? Ay hindi tayo iguon doon itdayang memorandum circular it DILG. Aero DILG makaon, stricto nga nga ginapatuman, nga ginabantayan, doon ay mga anti-ipal nga ra, no? Na ginagapa-ipal nga ra, no? Ang mga katuto, ay uwa tayo matagabton doon. Ay makon, ano rin mong matugda, ano rin mong mahambag, ay umpisa nga naguwa ka, ay ginaputaktik ang makon it mga isyo, ay hayaan mo sila, ha? Wala akong masabi sa kanila basta ako man ay nagatrabaho, nagabulig, no? Nagakonsulta sa mga pumuguyo. Oh, kita mo kilang ha. So hindi na mga katudo sa ato niya pagbalik ay ipabati koron kinyo, no? Doro yung statement sabat sarayang mga kritiko ni Congressman Ted Haresco. May sabat imawa sa anak karaga mga kritiko ha.
1: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
0: alas 6:22 agroray nga oras ginhatod katon. Be the best. Be galing. Be me. Magabalik ako pagkatapos si Jamakata.
1: Komentaristang walang sinasanto. Todo berrada.

Sagana ay nakakamtan. Bimeg ang katuwang. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyaga na ako, nagugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog ra akong gina-take nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako ng More Power Coffee, hay do yun latra ako nga ginano nga kada agahon na akong ginainom. Wow, na ako nag-ano i-take it ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tanghalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
4: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gigya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling na pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampul-hampul. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyo yung mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors, they are licensed medical practitioners that can deliver you care.
3: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies. Philippines for longer lives.
5: Bitin sa internet? Never! Sa PLDT Home Fiber Prepaid, tuloy-tuloy ang pagla-live, pag-aaral at streaming. Dahil sumakses ka sa Unli! Free Unli Wi-Fi for 30 days at reloadable pa! Mag-PLDT Prepaid na! Visit pldthome.com to apply. Promo runs from April 1 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB-25238 for Series of 2026.

0: Drink responsibly.
1: Sa panahon ngayon, kailangan ng tatak ng tapang. Never say die. Paalala ng Hinebra San Miguel. Drink responsibly.
2: DTX 500, alagaan ang iyong atay. Sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan. Mag-DTX 500, upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500, araw-araw. Bibili sa mga butika. DTX 500.
3: Live amidst nature, with wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Caligo. Roong Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon itlote sa manaba nga presyo, umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makabakal itugta sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa banko, pag-ibig at in-house financing. Magtawag lamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 at sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19 Martyr Street, Calipo, Aklan.
4: Cheers sa barkada nating Night Shift! OT! Breadwinner! Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
5: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
6: D3 Bio. Ako si Jomer. Tutumarget ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para maligawan ng infeksyon, tuga sa mga virus at bakterya.
7: D3 Bio. Ang D3 gamay VCO. Ang VCO gamay D3. Kumakal sa mga butika. D3 Bio. Samphone Gold Coffee Mix.
8: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ang kape na may mataas nga level sa antioxidants, ang Samphone Gold Coffee Mix.
7: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Samphone Gold Coffee Mix.
9: Ako si Amelia. Ipaydipaygi ko sa mabatian kong Samphone Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antioxidant na anti-aging.
7: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
1: Nagausoy ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long, ag skinless. May andamay nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas andang main branch sa Bakhausur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamela Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, patata na vara.
10: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato, sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
11: Huwag po sa pagtatay ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
12: Mahina yung katawan, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara yung maugos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, madaling araw. Pero madali lang yan, bigla na lang sa sakit yung katawan. katawan ko at saka yung tiyan ko. Pero sa walong box lang po ng restroke po, Kuya Boy, awan ng Panginoon po. Ito, kasiglan ako. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain ko para yung tulog ko.
11: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
12: Wala na po. At saka, iniisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko naliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung restroke. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung matatake up ako sa ano, doktor, ulit, wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga dito. Pero bumilid ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boy. Eh, sa ngayon po, okay na po.
10: Inyo na rin patunayan, simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
2: Berrada. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo Todo.
0: Okay, balik kita banwa sa aton karanga pag ililimaw oras sa Pilipinas. May 35 minutos yun nakataliwan sa oras ng alasay si Tagahon. Good morning sa aton karanga mga late tuners ha, sa mga nagbugaw-bugaw. Ag sa mga kababangon niyang ay matsaginaoy sa natbaili kami ito sa saugan.
2: Todo berrada.
0: Matulog ay matsa piyesta makaroon ito sa rayang lugar. Ag matsa may inaway takane. Abi i-check abi nato no. Kay katodong Rinald Banjola kung nakabog imot informasyon no. Good morning anay kay Rose Alcaraz no. Ag kay Lee Rod Tolentino, kay Toto Mon Nabaira, ag kay Rosel Jan Saranduna, no? Nga pamati man sa aton karang pagpahalagad kay Jomari Nerha, kay Ristelin Aguirre Rotolo. Mga katodo nga nagapamati man makaroon sa aton karang pagpahalagad. Okay, i-check naton. Si katodong Rinald Banjola sa anak karanga mainit nga mga balita na tipon nga mga balita.
2: Radyo Todo Live Report.
0: Okay, check na ton sa report. Patrol, please come in.
13: Katodong nga Dudel sa aton karanga police report. Maga din sa aton karanga first and second district. Kita aton karanga probinsya Katakan. Una-una ton, dunda karanga natabo o doga sudog sa banwa karaita madalag kahapon na katodong gadudel no na tabo para de karang insidente no una karon sa barangay poblasyon no partikular sa may sitio anunang barangay poblasyon Altabas madalag aklan na katodong gadudel no kung sin mga tak na alas 3 imidya no kahapon katodong gadudel unde karang panimagay no nga ginapalagiyahan ng day Marilyn Novilla Iilig sangka 58 anyos aga Maya Novilla sangka babae ba no aga una karon sa legal karaga edad ang tananda residente kung sitio ano nang barangay poblasyon madalag aklan katodong sadel no kung sin based sa report kato karaga bato nya mga 3:30 ka hapon nakabato no ita impormasyon do aton nya madalag ga PNP nga may una karag informar no nga may fire incident agra guntad do sa sambi karaga lugar katodong ga Jodel do that's why ga insigida nga nagatawag no ita aton nya Bureau of Fire Protection that Libakaw para karagabag responde no mga 4:35 kahapon ita hapon katodong Jodel no nagresponde sa dasambit karag nga lugar no based sa investigation yung patigayon nga mga tak na alas 2:50 kahapon ita hapon no day karagabagay ni Marilyn ay anak karagagin aywanan katodong Jodel no matapos sabi karag nga magaha baga no katodong Jodel aga pumanaw tana roda sambit karag nga tagbagay aga di katuloy na panuhan ang mga takda alas 3:30 no kapot agahon na panuhan nga nagatabo no ronday karang asunog una sa lasambit karang lugar so makaron no nagapadayon pa abi rogue investigation nga ginapatigayon ita ato nya Bureau of Protection katodong Jodel may kantana no sa lasambit karang insidente aga kumpila no ro nga posible nga damage no nga gintuga itray karang sunog sa ray karang panimagay no gagadi pagayahan itay wa naton ka mga namin sa daga pagagan una karon sa banwa karaita madalag katodong Jodel kahapon karanga adlaw. Samtang sa piyak kabahin dugang padaton nga balita no katodong nga Ajudel iya sa banwa kara ita no man siya no na aresto man kahapon ita aton nga no man siya PNP no rugi na kabig kara nga top 1 most wanted person ura karon sa municipal level no ita banwa kara ita no man siya sa kaso kara nga frustrated murder gin aresto no resambi kara nga akusado sa bahin kara kong sitio Talaba barangay Taklobo San Fernando Romblon mga takna alas 8:20 idos kahapon ita agahon katodong ga Jodel no kung sin ronday kraga akusado no nga si alias Daniel sang ka 26 anyos nga residente kara ita sitio Talaba barangay Taklobo San Fernando Romblon kung sin gin serve bro ana karon nga warrant of arrest sa kaso kraga frustrated murder no katodong Jodel nga git issue ni honorable Maria Margarita Estrada Matutinao rong assisting judge no kung 6 judicial region branch 3 Kalibo Aklan kuno gataliwan karang nga May 25 2026 no so 200,000 pesos rong gin recommendara ga piansa para sa nakuraga temporaryo karang kahilwayan katodong Jodel no kuno sambit karang akusado aga nakataga na imora nga iga turn over sa korte karang natungdan ro na sambitan nga akusado katodong nga Jodel. Samtang sa piyak kabahin nagapadayon pa makaron dug investigation ita aton nga Malay PNP no sa isla kara ita Boracay may kantanan sa nakitaan karang patay no sa may area kara ita barangay Yapak no sa isla kata Boracay particular sa may sitio Ilig-Iligan no akatodong Jodel roday karang natabo or napanuhan roday karang biktima no kahapon mga 5:40 ita agahon no akatodong dali karon sa may sitio Ilig-Iligan barangay Yapak isla kada ita Boracay kung sasin roday karang ginpadagayon nga investigation no ita aton nga mga otoridad nakilaga no roday karang biktima nga sangka 35 anyos no nga si alias Jefferson aga imora sangka construction worker native ita Roa City sa Capiz aga presente kada star sa may sitio Ilig-Iligan barangay Yapak sa isla ita Boracay katodong Jodel sa base sa investigation gagin patigayon ita aton nga mga kapulisan no kama naman rong aton karang nga soko no na diskubrian nga may anak karang nga slight nga hematoma sa anak karon nga tuo karang nga mata no katodong Jodel
0: alin binayo hanunggo
13: wa pagid dumay establishar da katodong Jodel no kay magawas karon nga may anang rasto sa may mata, may anang may karang minor nga gasgas sa anak karon nga tuo nga botkon sa ginpatigayon nga pagpagusisa aga pag interview abi no itaton nya mga otoridad sa guardya no itray karang barracks nga ginaistaran ko sambit karang biktima based sa katodong Jodel sa ray karang statement ita guardya nga nagpuli no nga una sa impluwensya kung makahililo nga ilim noon ronday karang biktima agi na aligar nga nahuwog no sa anak ko nga ginaguban katodong Jodel
0: so pagkahuwog tumama kaya nagbanog
13: so bangod nga nagawagas imaw katodong Jodel rodek raga biktima kay bangod gani nga pagkahuwog na bangod nga rodek raga biktim ay medyo hindi na makontrol no anak ron nga bagatsagon medyo naga wala baga rodek raga guard ay anak ragin orderan no rodek raga biktima nga magpanaw no halin di karon sa barracks sa ginaistaran no aglas na nga nakita ronday kraga biktima nga mga takna alas 10:50 na ita gabi abi no katodong Jodel daturong last na nga nakita no ronday kraga biktima aga kulihi ay nakitaan gidyamang no rosambi kraga biktima kahapon no nga wala kraga kabuhi di karon sa may area ita sitio Ilig-Iligan barangay Yapak sa isla ita Boracay. So nakontak naman no ita ton nya Malay PNP, ronda ko nya membro kra ita pamilya sa area kra ita Capiz, katodong Jodel no aga nag-advise ro pamilya nga i-transfer or dagon no o, sa bahin kra kong Prado Funeral Parlor una sa may barangay Kubay sa Banwa kra ita Malay katodong Jodel bago i-transfer no sa bahin kra kong Roa City sa probinsya kra ita Capiz katodong Jodel no so magadepende pa no sa pamilya kung magpaidagom no sa autopsy examination no resambi karang biktima katodong Jodel ka pero may initial kita nga information nga iga paidagom no sa autopsy examination arong bangkay ko resambi karang biktima pinaagi sa kay Police Lieutenant Colonel Joe Martin Puentes no katodong Jodel nga magatratar sa ray karang bangkay ko resambi karang biktima para nga masiguro kung may una gidman no ga foul play sa kamatayon o na sambit nga biktima. So makaroon no padayon pa sa Gapon do ginahimo man nga investigasyon ita aton nga Malay PNP particular sa isla kara ita Boracay no bao imbukada gid kato Jodel nga insidente no although nga nagapadayon parang investigasyon sa rekraga pagpungko kahapon bilang bag-o kara nga OIC ita aton nga Malay PNP no particular si Police Lieutenant Colonel Orlando Carag Jr. nga nag-akto kahapon nga OIC no ita aton nga Malay PNP. So far no sa iba naton yung mga municipal police
0: station. Katudong Rinaldo ratong kaguluhan sa asiento sa ugan, may record.
13: Negative eh, nagtawag kita sa
0: atong mga police station. Sa Baybihan ay matsa nagkagulo yata ro binaili.
13: Negative katudong din nagtawag kita sa atong mga municipal police station doon ba katot at yung mga na istorya ay no reported untoward incident no. Kasi kung amat may mga incident, may mga kinagamong nagkatabo sa barangay sa mga Baybihan kung amat ay nasisettle tabi agi katudong Jodel no. That's why siguro nga wao naka abot o na-endorse sa aton nga mga kapulisan katodong nga Jodel like sa gabi e ganin no, sa may part kita barangay Lalab no kaabo man yung mga kinagamo pero wala na nakaabot no, sa atensyon ita aton karon nga mga otoridad kay ina pa yung mismo sa barangay na naayos no ronde kray nga mga problema nga gina kayong bulbaran kapin pa akon una na sa impluensya kung makahililong ilim nun sa pila ka mga binaili nga gina patigayon katodong nga Jodel no so wagin no ita mga reported nga mga madirugoon no nga insidente katong Jodel nga nagkaganabo kagakip iya no sa aton sa Banwa kara ita kalibo nangin matawhay rong Friday night no katong Jodel basement sa aton kagapagasikyar iya sa aton nga kalibo PNP iba pagid nato nga mga municipal police station sa first aga second district ita probinsya ita
0: katong Rinald kun may tempo ka no around 9 makaron may pagkita yata ro pamilya at biktima agro pamilya suspect no inasa naman sa PNP, matumduman mo kat datong binaril nga to nga naigo sa mata.
13: Mm-hmm.
0: May pag kililita yata no sa naman sa PNP no ag sa bilog rotodo sa mga gina-request no kung pwede rito maka-witness no sa andang istorya matsa amater of amicable settlement.
13: No problema ka to dong
0: kasi makon kung pwede nyo maswingan ni Kwan ni horse ride.
13: Depende rin doon na kung may kuhan kita.
0: Kilala mo si kamayo. Horse ride?
13: Kung may kamayo, itong kapiyan.
0: Kilala mo si horse ride?
13: Kwagin.
0: Ay, kayo na pa rin pinching ka na. Ito pa di ba akaw ka mo?
13: Ay, wali. Ito, mali kunwa siguro magkwan.
0: Ha?
13: Masi kunwa siguro matunawi ka nagbugaw.
0: Haman, ano ra kinaon ay? Halo black?
13: Pop na kliyok naman tayo magkara.
0: Halo black o siminto ra kinaon?
13: Ay, tao gang. Ay, kaya ina pa biya, pag-abot na ito, kaya ina pa ito ng lima ka-opinti, yan nag-kuha ka na eh.
14: Matur!
13: Ay, ginapinawagan na ito na hindi na makontak.
0: Katsaan ang sumon niya to? Katsaan ang sumon?
13: Base siguro ro?
0: Ay, yung pinamalikwa na kunero, kaldero rin at lima ka-opinti.
13: Ito naman, bagong kakahalin na gil, kakahalin lang. So magkatanta kita, pwede na itong tawagan ko rin si Kwan, si Lieutenant Sardon, itatong
0: ka nga. Matao ko no statement, abe robot parties eh. Matao ko no statement.
13: Diba na rin ganito, do report ni Katodong Roli, ay mapail ita kaso.
0: Ay, hindi, matao nga ni ita. Kwan, nagmatao nga ni ita, both statement, do both party. Sa kayang pagkililita, mlanda makaroon. Katodong nga Rinald. Pakikwan na, pakiswing lang, no? Amat-amatan na yung usipan, hindi na sa todo aksyon, nuro andang mga tagsa-tagsa ka mga statement.
13: Oh, di ba naliga to? Hindi ba nasa namang pa-interview? Ay,
0: hindi, napa-interview yun.
13: Ama pa interview. Oh, naliga, dahil ginabuan sa dahil, pagpabalita nanda, tapos makuan makaroon.
0: Makaroon. Kung huwag ka sa yaktian, ma-request ko sa PHO. Ah,
13: wagon na kon. Hay nagligad di sa magsugot ini pamalita.
0: Hindi makaron yan eh, mataos na statement.
13: Ay.
0: Kung problema mo ang sayak yan, ma-request ko sa provincial health office.
13: Ay, tao ka kayo ng condition doon.
0: Ha? Hindi ko alang-alang kabaga ay may ato mahugam tatot ambulansa sa PHO.
13: Hoy, kung mga kwani aga-agang ka program, ka program ako doon.
0: Hindi 9 to 10 tapos yun doon. Dali ba ni Murong Pinoy?
13: Sa ni Murong Pinoy hay kwang gitaron. Sa ni Murong Pinoy hay pag last day say last 11 ta abot tupa karon.
0: Ay basta 9 to no andang schedule gawgat ito.
13: Tawagan talaga ni si kwana si Lieutenant Sardon kung ano rong matabo okay. Kato del sa okay, karon nga settlement.
0: Okay.
13: Kung may una gid mga settlement no nga matabo
0: sa. Dali may una nag confirm nga ni ako nag confirm.
13: Oo.
0: So that's why nga ginarii ko ko kimo no kon may oras ay pwede tong maswingan agot ma pamatian ag ma-record ro andang nga inistoryahan.
13: Okay. So dahil kita doon dyan, noro aton niya, may aton ka lang report, no? Direkta yan sa aton ka lang kalibo, PNP, no? Gipapan aton niya mga police station sa First Taga Second District Itaton nga probinsya Itaacan. Sa Japon, para sa Todo Birada, ako man si Katodo Reynald Banjola ng Radyo Todo, kaibigan mo.
2: Radyo Todo Live Report! Report!
0: Abugid nga sayamat ha kay Katodong Reynald Banjola. Direkta nga nag-report no, sa anakaranga Area of Responsibility halin sa may primero distrito patabok sa segundo distrito kuaton nga probinsya Itaclan. Mga balitang pulis ha. Wa ko no ka-record na itong shooting sa Baylihan eh, no, sa Saugan. Dong, wa ko no record eh. Basi makon kon aging ayos man yagi, kaya waon pagsugatan ay kanugon paro tinta ko aton niya mga kapulisan.
2: May punto ay ang bawat komentaryo.
0: Ito ay grabe tama ko niya nga tawo, Sos Maria Kagusi.
2: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
0: Ko nagtaliwan nga adlaw, may medical mission. Si Congressman Jojo Ang Itoswag Ilonggo no, sa Altabas. Ang mga katudo, no? Aga kaibahan ka to si former congressman Ted Haresco, no? Si Tito Ted. Ito man si Mayor Dini Buldog Ripol, grabe ro anang kalipay. Mga BHW, mga pumuguyo nga halin sa ibang mga barangay man nga ni ro iba, may halin man nga ni sa ibang banwa, no? Nga nagsapog, hay, binaton. Ah, kasi para man sa tanan eh, ro ratong medical mission ang mga katudo, no? So kita nyo ha, ro aton nga Uswag Ilonggo party list uwa gid nagakalipat. Kasi according ani sa mga Miraflores ay adopted son and adopted third congressman it aton nga probinsya. Ang abuman imot mga proyekto gali. Iya nga ging daga. Sa aton nga probinsya Itaclan. Nakabuog kita't listahan ko mga proyekto, especially rugi na una naton hayruraya nga mga school building. Ag nakibot ako, ay may aton nga intercept baga nga balita post ni Papa Gis Marquez nga nagkaroon ita seremonya ag programa iya sa Kalibo, no? Ro mga nag-attender is mga maestra, no? E natural, wa mat mga klase makaroon eh, no? Maestra gilang. Wa man itaw kung may mga ginikanan or may mga taga PTA nga nag-attend, no? For the ceremonial turnover, ita nasambit ka nga school building, no? Pero na-found out naton, nga iyat ara sa listahan, it mga school building project, mapati kabog sa hindi, kababot na gali nga mga a school building project, roging paarag, roging pasilitar para mapunduhan ang maimplementar diya sa probinsya Itaclan nga ginapanginpuslan yon ko aton yung mga estudyante, no? Ginapanginpuslan yon ko aton yung mga ginikanan, ang mga katulong.
2: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
0: O yagon sa pihak na ton nga linya, si Uswag Ilonggo Congressman James Jojo Ang. Congressman Ang, good morning.
14: May Uswag, kung din nga aga, Anino Jumel, ganyan sa mga katalamakit programa.
0: Okay, so salamat gid Congressman na Jojo ang kag live kasubong sa programang Todo Berada. Una bes, si Mayor Dini Ripol, no, unahon ko anay, no, adako gid ang iya pasalamat, no, sa aging hatag nyo nga serbisyo medikal kag serbisyo libre.

0: Ginapatunod na lang ina, no? Patunod lang ina ang kanyang nakabanwahanan, nakangyara ng itinasin na, no? Kaupon sa kayo ng Dr. Nor programa ina natin, no? Sa ikaayong lawas, no? Or sa aton na 5-point agenda na uswag, so sa letter S na siya natupa, sakto na healthcare, no? Para sa na pumuloyok natin. So ina, upon si ang aton na Dr. Nor, Governor Joen, kan si Vice Governor Dexter Caliso, and also ang ating inyong panamuligra, no, na aminuman natin, no, na subok na sa servisyo, no, Congressman Tito Tedaresco, no, siya din na ang naghatan sang ano sa akon, sang, siya din na ang nag-mention, no, siya ang nag-handle sa akin na maayong yun, naka-ubra ng Pitasi na sa Auckland. Kasi na-ubra niya ina, no, na-ubra niya ina ever since pa siya ang nag-incumbent siya. So, ano nga ang harap na si Congressman Tito Ped, no, sa katalang event, sa maton na patigilunon, no, kuwarta na akong personal, tapos yung pagkamanin sa gobyerno, at yun, upon na siya, no, pamunin siya. Ilang sa bas, ako na personal ng money, pero nagmunin dra ang opisina ni Mayor Bulldog, ang RHQU, ang nurses, ang sa kapitulyo, ang mga nurses, talino sa kayo, Governor Joen. Para dito, mas kapadasin na to, mas kapadasin na to ang ano sa pasyente, mag-check up sa iba, gantong ba sila magbulayan, magbulayan, magbulayan.
1: During the medical mission, ging istorya ko, no, ang mga recipient, no, ang ining naka-avail sa libreng medical mission, no, kag libreng bulong. Ang iba nagatulo ang luha, no, sa kalipay kay sa kabudlayon kuno sang pangabuhi, bisan pamasahi na budlayan sila, kag ang inugbayad sa mga klinika nga mga pribado para lang makapa-check up kag makapabulong, no? Ang pamangkot nila nga kuno ginahimo ini ni Congressman Ang sa mga aklanon.
0: Well, hindi lang na sa taga-aklan na ito na ubra, no? Ang sakto siguro sila, ginaubra ko galing sa ibang na probinsya sa Antique, ginaubra ko sa, well, Iloilo, given, no? Because yun pa yung taga-Iloilo, ang nanay ko, eh, may isang rason na ang Auckland, hindi kita maglilig o magdala sa madamo ng mga programa, kaya ang ako yung father, kabalumang kamo, tubong kalibugin yan, no? Tubong kalibugin. So, may lang ang Auckland, ang probinsya sa Auckland, malapit din ang ako yung Balatsyagon, no? At nga, ang ako yung Balatsyagon niya, nasa Auckland mo. Diba? So, definitely, na hindi lang ini medical mission ang gano'n nato sa Auckland. Kung iba namo, pakita ng mga programa. No? So, kung gusto sa iba niya na public servant, sundon Manila, mayo din na. Kaya naman, kung ako lang doon, hindi ko na ni masarangan kanan, mayo man nga, kasi gusto nila magbulid Manada, pasalamatan nila sa mga tumuloyo.
1: So, nahambal mo nga ginahimo mo ini sa iba nga mga probinsya, especially sa Iloilo, no? Pwede ba lang maging one of your commitment, no? Ang paghatag na kag continuing program ining medical mission kag libreng bulong kag check-up pa Congressman Ang diri sa Auckland.
0: Well, bisan hindi ako mag-commit, o hindi ako yung ako ng tao, hindi ako mahiling mag-probinsya, hindi ako mahiling mag-hambal, no? Alam mo, wala ako nag-hambal. Kasi ang ako, ginahiubra ko lang. Kaya mo, kung magpasalid ka, malay mo, kasi hindi man matupa, mawihan kita. No? Ginaubra na lang, wala kita gatukali, how much more nga, subong na matihan mo ka sa ako niya, sa bilog na pamilya sa ako, magbaong pa ng ili. Kaya hindi niya siling isa ka basis na kada bulan, basta kada bulan. Kaya na, hindi lang isa, sa medical mission. Kaya rin ang programa, para makabulin sa mga sektoral natin, no? Mga bantayin nyo lang, mabuglay ko makabal, bantayin nyo lang, no? One thing for sure, nabaha ang ayuda, nabaha ang bugig para sa mga taga-aklan, hindi nakalinta aton, pero

0: pag-ara na si Tito Ted Harris po natin, nakita na nila, no, after one year, after the election, nagpanghiwalay lang siya. No, so makita na natin kung ano ang inaumbra sa mga public servant natin na mga kaupod no, sa Kongreso. Makita na nila kung ano ang sinsilidad nila sa pag-ulag nila. Tamo ang mag-gage, diba, simpagsala ang ako na pag-antisipar o pag-gantaw. Pero ang tawalan ninyo, i-compare nyo for the past one year na performance namon, ay nandawan ninyo ang ilang performance after nga nagtuhaw si Tito Ted Arisco, binaginaga nyo lang. And I am very, very sure, 101% nagdubli o mag-pretend ang ilang kapisanon tungod kay Tito Ted Arisco.
1: Okay, now, Congressman Jojo Ang, isa ini sa mga rason no nga gusto ko mai-establish subong nga hindi lang no ining paghatag sang serbisyo medical kay kilala ka no nga madamo man nga napaarag diri nga mga programa kag mga proyekto diri sa probinsya Taklan no kag na found out ko nga may mga madamo-damo kanagali no diri sa primero distrito especially sa segundo distrito nga mga school building project ang kag napanginposla na ini no sang tagsa-tagsa ka mga resipyente, Congressman Ang.
0: Yes, amigo Isabel Matodi na, no, isa sa mga programa natin sa proyekto no, sa infrastruktura, ano na ang mga patindog sa bago ng mga classroom o eskulahan para sa mga kabataan natin. Kaya nandiyan, kabalo mong kita, grabe yung shortage no, sa classroom o eskulahan, pero itinuhaan pa lang sa masarangan lang natin, no, ugaling kaliyan lang na may oportunidad, no, nalilatag sa atin. So, kami ni Mayor Miguel Miraflores, that time, kasi si Maninoy Cojovel, hindi pa to incumbent congressman, God with pa siya, no, humble siya na naayon dito ng mga eskulahan ng mga school buildings kasi kulang-kulang dyan, no?
1: Mm.
0: So, I talked to that end. Nag-meeting kami. Nag-humble sa ila. Ano ako hindi tumutuyo. Humble ko, ano ang mga shortage nyo. Pagkakita mo sa shortage nila, nag-dagdag ko sa siya. Yung mga billion ang kinanglan. No, 3.5 billion ay ito yung kinanglanon na amount para sa, mga 5 billion, tama, 5 billion ang shortage classroom.
1: Uh-huh.
0: Wala na ito lang, lagi post naman lang ko, hindi ko man na masaraman. Pero, yung palinta ko lang kunin ang mga lugar. So, in-identify lang mula sa Aklan, nagmadamo yung hinatan nila, pero ako na lang nagpili on my own, yung pili ko lang kunin ang mas, may kinanglan o yung mga classroom sila. Hindi na kita nagmutang sa aton na yung katigayon na proyekto para sa mga kabataan nato, no? Sa balumang tangang edukasyon, amo ina isa ka key para mag-uswag ang ating mga kabataan, no? O ang ating na future. So, sa edukasyon, very, very important din na. So, nga, yung patigayan na po, no? Ganyan na. So, hopefully, sa mga nagkasunan yung mga tinuhin, inuwan pa din naman ni Governor Joel, no? Na makandalatan sa nabugang mga eskwilahan. Kung si Congressman Joven Miraflores, makadalaman sa madamo na eskwilahan ba?
1: Uh-huh.
0: No?
1: Uh-huh.
0: O, at yung piyak ng mga distrito, tungko bilang representante sa mga taga-primero distrito.
1: Uh-huh.
0: Makadalaman sila sa madamo-damo pagin na eskwilahan.
1: Uh-huh.
0: Mas maayo pagin na, no? Mas makadala sila sa kabigyo ng eskwilahan. Hindi, damo makabinipisyo.
1: Diba? So initially, nakita ko diri ang total no sa mga proyekto. I don't know kung inilang ang nakuha ko pero malaba pa ang listahan sa mga school building project no ni Congressman Jojo Ang, no? Nagatotal na sang 757,950,000 kulang-kulang na 1 billion na Congressman Ang, no, like Abimana sa Libakaw, no, sa Kamaligan, no, there is a first district, no, Madalag, poblasyon niyo Washington, Sabanga, no? Sa Altabas, Balete, kag ang pinakadako diri sa nakaptan ko nga listahan nga ging pasilitar mo nga mga proyekto sang school building, amo, no? Ining construction of 4-story 12 classroom school building in Kalibo Elementary School, Barangay Poblasyon Kalibo, amounting to, no? 46.8 million, Congressman ang sir.
0: Matuod na, no? 700 plus million, medyo kulang inang listahan mo, masobra pa ina siya, no? Pero ang sa probinsya ng Aklan, that is more or less, no? 241 o to. Yes, the close to 250 million inang sa probinsya ng Aklan niya, yung patigayon na to, hindi mo lang na aking kwarta, no? Klaruhon ko, hindi ina aking kwarta, kundi inyo ina, kwarta ina sa Pumuluyo, no? Kwarta ina sa national government, kapital ko na laway lang, no? O kung ang akong na kredibilidad, ang abilidad, ang kaso ng akong kapital na kredibilidad na to, ang abilidad ng gamay, kaya ang sinsiridad na to, no? Sa ato na amigo o amiga. So, nagkakalibo na ako, tama na, nagkakalibo, 40 plus,
1: So gina-confirm mo nga ang ini Kalibo Elementary School building imo ini nga hugod, no, ang pagpasilitar.
0: Correct. Yeah. Aton gid kun si Governor Vera Flores among dina o aton ina pagin tinuan in pangabuglayan inunyangan ta na ang oras, no. Hindi mo naman abot kung wala ka lang yung pangabod na yan, no?
1: Mm-hmm.
0: Kasi yung mga ako, atingis lang, no? Makadala kita 250 more or less. 241, to be exact.
1: Mm-hmm.
0: 25, makadala kita at atingis.
1: Mm-hmm.
0: So, challenge. Yung district congressman of first district o Baklan, I don't know, sino ba yan? Mm-hmm. So, baka makadala din sila, district congressman sila. Binagdala din sila ng mas marami, iba. Mm-hmm. Artinis lang tayo. Bakit nakadala kita sa mga muna kadako?
1: Mm-hmm.
0: Diba? So, how much more kung this take on this one?
1: Mm-hmm.
0: Which they should inalala sila ng tao. So, gawin nila ng paraan dyan. Mm-hmm. Kasi kung hindi nila kayang gumawa ng paraan, siguro, if they cannot do it, maybe, sa mga pangulolo natin, it's better na, you know, dapat na mag-isip-isip na sila. Diba? Kung magbutang sila sa the best one or sa book na mga public servant, para nakadala sa mga benepisyo, kauswagan, sa ilang kabanuhanan, sa mga kabarangayan nila, sa ilang mismo pamilya, hindi mo makadala sa maayos sa ila.
1: Mm.
0: Diba? Hindi na ang mga politiko lang o public servant lang ang mga nag-uswag ang pangabuhin nila. Dapat ang tumuloyo kung nag-uswag ang pangabuhin nila.
1: Okay. Now, you are referring sa First District, no? Kay Congressman Jess Marquez, no? Pero may naintriga ako sa post, no, ni Congressman Jess Marquez. Nga ang ining proyekto nimo sa Kalibo Elementary School, no? Hindi ikaw ang nagpasilitar sang programa for the ceremony, no, sang proper turnover, no? Nga si Papa Jess.
0: I don't know. Siguro better sila ang tanongin mo.
1: Mm.
0: Well, alam ko yung totoo sa rason. So, Monday, maybe, hopefully, no, for the first time, I will have my privileged speech. No? And I will, I am gathering data. Mm-hmm. Hindi ko magambal kung hindi ko sigurado.
1: Okay.
0: No? I will just, I will file a case, no, against kung sino ang tagkala. Kaya naman mo, Friday, well, sa pagpuhod sila, yung padalain na ang ano sa ako, yun ako, I don't mind naman eh, wala man ang mouse sa ako. Pero, hindi ako tinginig sa APAL, hindi ako mahilig ng APAL. Mm. Makita mo, sa nawasan Facebook, wala ko Facebook.
1: Nag-hindi ka miyembro sa Makaako?
0: Halin siya una. Halin siya una, bisan ako, nagsimig na ako, maakon. Kung hindi nambal ko, aton ra.
1: Okay.
0: Aton ra, kung hindi nambal na akon. Maaton. Oo. So, tanawan yung Facebook ko, makita nyo yung gano'n na paipan ako, wala, katamadang ko na sila. Diba? Ang iba na ba yan? Kung lang nalang siguro, pagpaligo nila, wala nila yung na-post eh.
1: Mm.
0: So, anyway, So, I talked to DPWH because, sabi ko, ano ba ito? Nakitingan, bakit wala si Governor Joanne? Mm-hmm. And bakit ano ginawa niya gano'n? Mm-hmm. So, maghugas kamay na sila. Mm-hmm. Nung isinan lang, hindi na daw alam. Mm-hmm. So, gila lang sila gininvita. Mm-hmm. Okay. Parang mo sure ka. Mm-hmm. Patayuan mo yan. Mm-hmm. Yes. I called up Deped. And I called up Deped Superintendent. Si, you know? Kasi Superintendent.
1: Mm-hmm.
0: Okay. Hindi na, naimbitahan lang daw siya. So, malalaman natin sila nagsasalita ng totoo nito. Diba? Mm-hmm. Lalabas talaga yung totoo niyan. Diba?
1: Uh-huh.
0: Kung sila lang medyo nag-iubra sila, o yung sobo sila sa mga politiko na gusto magpapin.
1: Mm-hmm.
0: Diba? Mm-hmm. Malalaman natin yan. Diba? Mm-hmm. O baka kontratista ang nag-ano? Anong pakialam ng kontraktor magpagawa niya? Yung kontratista ang trabaho is magtrabaho. Uh-huh. Hindi magpolitika. Mm-hmm. Diba?
1: Mm-hmm.
0: Oo. So, you know, and then I talked also to the principal, no? And the principal, no? Hindi ako sila, maaaram nagsunod Friday. So, wala namang klase. Mm. Wala eskwela, di ba? Walang eskwela.
1: Oh, walang klase.
0: Friday. Mm. Wala klase. Biyernes pa. Wala obra. Mm. Diba, maging pasunod ninyo ang mga maestra. Mm. Na nasunod pa nilid to. O, kaya ang mga maestra, maging pasunod ninyo nilid to. Diba? Sa tiempo, sa sabong kainit-inget, di ba?
1: Mm.
0: Eh, sabi niya, because yan yun daw yung bigla lang daw sila sinabihan ng isang tao na yan lang daw biglaan ng schedule ginawa.
1: Mm-hmm.
0: And dahil daw sa yan lang ang schedule na available ng congressman.
1: Uh-huh.
0: Gusto daw ng congressman. May sinabi kasi ang iba, pero hindi ko naman nasabihin ng tamang oras na sabihin ko yan.
1: Okay.
0: And I challenge sino yung mag-debate kami.
1: Mm-hmm.
0: Gusto niya. Maraming mananas, ang pasamutin niya muna. Mm-hmm. Diba? Sumagot siya
1: sinong,
0: muna.
1: Sinong hinahamon mo, Congressman Ang?
0: Eh, sino yun? Picture kahapon ko. Tanungin mo. Kung sino doon.
1: Si Jess lahat Marquez.
0: Lahat sila. Hindi mo siya. Lahat sila.
1: Mm-hmm.
0: Diba? Lahat sila.
1: Mm-hmm.
0: Diba? Sabihin mo, tawagan mo yung SDS, tawagan mo mm-hmm. yung principal, tawagan mo mm-hmm. yung mag-ano na Marquez.
1: Uh-huh.
0: Diba?
1: Mm-hmm.
0: Tanungin mo, bakit? Diba? Ask them first before I will answer.
1: Okay.
0: Diba? Nakamamaya. Mas nalaga nilang wala sa bunga nga muna nila and then I will answer.
1: Okay. So, ang na-mention mo nga by Monday. Oh, sige, go ahead, sir. Go ahead.
0: Kinatawagan ko si Congressman ito, sa first district niyan. No? 10 times. Kung record in my phone, I dialed 10 times in my Viber and in my line, yun ang sumasagot.
1: Hmm.
0: Diba? Kasi gusto ko siyang tanungin. Bakit? Mm-hmm. Diba? Oo. Hindi lang sila nag-congressman, 2025 lang sila nanalo.
1: Hmm.
0: Diba? Bakit nagkaroon sila bigla ng ganun. Diba?
1: Mm-hmm.
0: So, anyway, maganda rin yan. Diba? At least, ngayon, so, yung sabi sa kanila, maghanap sila, dikit po isman sila eh. Diba?
1: Mm-hmm.
0: Diba na
1: mm-hmm.
0: sila ng maraming mga tulong, kasi the more the merrier, the better for the people.
1: Uh-huh.
0: Diba?
1: Uh-huh.
0: So, hindi natin exclusive ito, hindi naman natin yan, diba? Hindi naman natin exclusive. Eh, kung mas maraming makabigay dyan, eh, mas happy ako ba?
1: Mm-hmm.
0: Diba?
1: Mm-hmm.
0: Ito ang gadaman pa lang, gadaman niya ang mga taga-aklan.
1: Uh-huh. Mm-hmm.
0: Tapos, sa invitation, I talked to Governor Joel, nataka ko kasi wala siya sa programa. Oh, wala man siya.
1: Wala siya sa invitation. Mm-hmm.
0: Eh, shut up, si Basis Mario Josep. Ano bang sinasabi ni Tila na, pangkit, yun ako. Nasa
1: mm-hmm.
0: Dalawa pa nila. Ngayon, ano ba sabi niya, taglay nila, Nato Marquez, Servicio Mira Flores.
1: Mm, Servicio diba? The best.
0: Bakit? The best, I don't know, sa ano? Anong mga?
1: Mm-hmm.
0: Servicio the best or the best sa ibang bagay?
1: Okay.
0: Nasanay kasi ng naging koleksyon o magiging nasanay sila sa koleksyon ng koleksyon o koleksyon magiging kolektor. Diba?
1: Okay. So, na-mention mo kanina by Monday, itong Lunes, no, magkakaroon ka ng privilege pit no, sa isyong ito at magkakaroon ka ng sarili mong investigation and documentation to prove no, na ikaw ang nagpasilitar kaya nangyari itong school building na ito, Congressman Ang?
0: I will not prove, no, kung ano man ang ipaprove ko, iba naman ang aking nangyari dyan. Bakit, dapat hindi kami nililig sa mga ipal-ipal. Mm. No, ipal-ipal, wala yan, di ba?
1: Mm.
0: First of all, nga, hindi na namin, you know, why? Bakit Friday? Yan ang tutok natin yan. Bakit Friday?
1: Mm.
0: Bakit pinapasok ang mga teacher?
1: Mm.
0: Walang trabaho. Mm. Walang eskwela.
1: Mm.
0: Okay? Bakit? Oh, doon mo nalilid ang ating
1: privileged
0: speech. Diba? Uh-huh. Why? Diba?
1: Mm.
0: So, diba? Alam mo na ano yung susunod yan. Diba? Pero, diba? But, lahat ng proyekto natin yan, kasi yung iba hindi patapos, meron pang mga finishing touches, just like Calibu, mag-inspection yung tao ko noon last time, may mga kunti pang hindi pa lang, may mga bakjampan, mga pintura,
1: mm-hmm.
0: hindi pa na kumpleto maganda, may mga bakjampan na mga trabaho doon.
1: Mm.
0: So, ayaw ko naman yung madaliin. Sabi ko, pag may balik, back to eskwela ba? Balik eskwela?
1: Mm.
0: Pag meron na, balik eskwela, gusto ko, parang festive, para matuwa pa lang yung mga bata, diba? Bigyan mo sila ng ice cream, kainin mo sila ng Jollibee o McDonald's yan, o basta may ice cream, basta mainit, diba?
1: Mm.
0: At happy naman yung bata.
1: Uh-huh.
0: So all of the municipality, meron yan, yung lahat na project natin, will schedule pagbalik eskwela na.
1: Okay. So how about naman yung ibang mga status ng iyong proyekto dito sa 1st District? Eh, wala namang problema na parang inagaw?
0: Hindi pa rin ako magsabi, no? Please ask former district engineer Bam Villarreal na lang. Ito na lang tumanong sa kanya kung ano ang nangyari sa kanya. No? It's better to ask them not me para hindi pangit. Mas maganda mang galing sa kanila.
1: Mm.
0: Diba? Kung hindi ng proyekto yan para sa municipality of Banga, diba? Kasi talabanga rin siya, gusto niyang makatulong. Hindi na siya district engineer on his own capacity. Nakilusap, umuwi. Marami pa. Dahil ng araw, sa tamang panahon, the people of Aklan will know. Diba? Sobra na yung mga pangbubula nila, yung pang-into-into nila, yung pang-dola sa mga tao lang.
1: Uh-huh.
0: Diba?
1: Uh-huh.
0: Sa mata ninyo, i-compare mo naman yung first district at saka sa second district.
1: Uh-huh.
0: I-compare the municipality, compare yung Banga, yung town ng Banga, compare mo doon sa town ng Panghalan, town ng Ibahay. Sige, kayo naman compare, di ba?
1: Mm-hmm. Yeah. Okay. So, sige, no? Ang imo na lang mensahe, no? Sa aton niya mga...
0: Yung isang ano lang dyan, nakakalungkot, dahil naman mahirap dyan. Yung natin doon na mag-credit grabbing o mag-credit PayPal.
1: Mm.
0: Kasi kasuhin muna nila yung talagang concern ng mga pumuluyo. At saka huwag na sila maglayo pa. Ganit mo sa bayan nila.
1: Mm.
0: Kasi yan naman layo. So, si Mar Yosef, tinatawag na Langaw, Kapitan o Baklan, ang Banga. So, si Mar Yosef, kung ako, I don't know kung hindi ako sa napapahila, nahihiya na ako ng mga nila. Kung may mga sakit ka sa totoo sa mga kasimanwa mo, ayusin mo muna yan. Pinangunahin mo ayusin, huwag mo ayusin yung mga hindi mo dapat pakialaman.
1: Uh-huh. Okay. Sige.
0: Yeah. Sabihin mo doon sa mag-ama.
1: Uh-huh.
0: Kita kami.
1: Okay.
0: Mag-harap-harapan kami kasama sa mga public, sa mga tao, sa mga kapital, sa mga panat na leader. Uh-huh. Diba? Ilatag din ang programa nila. Diba? Uh-huh. Anong kanyang vision and mission. Uh-huh. Diba?
1: Uh-huh.
0: We will answer.
1: So, handa po kayong maglatagan at makipagdebate sa katotohanan.
0: Basta ako niya, kabalo ka ng Delta ako, na I don't need a COVID ko. Basta totoo lang yung sasabihin ko. Diba? Alangin naman. You know, yung credibility ko naman siguro, I don't know. Diba?
1: Mm.
0: Alam niyo naman. At saka isa pa pala din, tungkol sa Boracay Bridge, no?
1: Uh-huh.
0: I want to clear that. No?
1: Okay.
0: You know, yung proyekto na yan, kasi naririnig ko lang naman, hindi naman ako ganun kaano, no? Pero naririnig ko lang, marami man ang proyekto. Sa matuo na, hindi man ang malaingid.
1: Uh-huh.
0: Pero ang hambal ko kay Maninoy Joven Miraflores, kaya kay Joen, ang dami yan, kahit tanungin mo siya, itong sinabi ko sa kanya, kahit mahusay pa yung proyekto na yan, no? Pero, uunahin nyo, ang ayaw ng tao, yung puso ng tao, kung ayaw nila, hindi natin pwedeng pilipin yan.
1: Diba?
0: Dapat kailangan gawa tayo ng paraan,
1: uh-huh.
0: o yung proponent, gumawa ng paraan umanap ng solusyon hanggang tumayag yung mga tao. Pero dahil pag hindi ang tao, hindi mo bigyan pang pinipon. Diba? Right nila na eh. Right na nila. Diba? Ordinaryo sila. Sila ang tagadira. Ordinary sila. Daan mo bigyan isang naku na importansya. Pag-iban mo bigyan siya. So, pero just in case, dugang ko na. Kung magayon din ang tulay ngayon na manami din kami para sa aklan. Para sa aklan eh, para sa panay. No? I-bandol. I-upload mo siya. I-bandol mo siya. Balikon, okay, kung gusto niyo talaga ituloy ito, pero meron meron kami isang requirement, di ba? Or meron kami isang ipakikiusap, or i-upload mo siya.
1: May kahilingan.
0: New Washington, New Washington to Baton Rouge. Because yung New Washington to Baton, kadako sa niya nga, inipisyo na, kung matupakin ng New Washington Baton Rouge, di ba? So, just in case, at least, kung may sakripisyo ng konti doon sa Boracay, pero may malaking gain naman dito.
1: May malaking balik, parang ganon.
0: Yes, so yung probinsya ng Aklan at saka yung tumuluyo sa Aklan, no? So, bintahag niya, di ba? Kung sumatutal niya, taburgit siya. Pero yung Boracay, one thing na hindi yan non-negotiable, kahit magsugot pa ang tao, no? Isa magsugot pa ang tao, one thing na non-negotiable, kung magbuba, kung basi amun ang ikaguba sa atin na gem. Ang Boracay Island is a gem at ang ano na, bulawan. Siya, bulawan ina siya. Di ba? Kung ikaguba mo lang sa Boracay. So, it's better nga
1: Ikaw personally, so, Congressman, anong stand mo sa Boracay Bridge?
0: Ano ba, kung bilang ano ako eh, island boy ako eh. Sigam island boy na niyan ko yan na, you know, niyan ko yung malaman na niyan ako na nag-abot ka sa isa ka lugar. Pag-abot mo sa isa ka lugar, na speedboat ka pa mula o basa kayo sa pambot, isa kayo sa baruto, pambot. Indoon, dalas yung mo experience mo, diba nga, you know, kahit tanan na tao nga magkanto sa isnap. So, yung ba yung mga lugar, mag-bakasyon kita, hindi man tanan na tao na magkanto sa isla, makasakay siya sa steamboat o makasakay siya sa pambot, no? Diba? Eh, mahal man mo, mahal ang rental, eh. Diba? Pero din sa Boracay, at least, isang 3 minutes lang, makasakay siya sa steamboat o pambot, maaming naman tulong mo, diba? Enjoy ka. Kaya, amo ng beauty sa Boracay. At sa iyong experience ang pagsakay. Pero, may advantage mo ng tulay, kaya naman kayo all-weather siya, na, Tunaan lang mayo.
1: Diba? Okay.
0: May advantage siya, may disadvantage pa. No? So, pero ang bantos ang, ano, naman yung kukastorya kay Mr. Ramon ang, pero batihan ko lang ito sa kung hindi tumusto ang tumuloyo sa sabong, no? So, i-postpone na lang anay.
1: Ipaiway lang.
0: Sina, siguro, ipaiway lang anay. Ang nangyikira, kung ako ang negosyante, hindi ko pag tumiton. Hindi ko pag-ibuldoso ng tao. Hindi ko pag-tumiton. Imuon ko, ano yung nangyay na nangyay. Kung mabanid sa buong, hindi ko ay aminahan naman mo, malinaw mo na mo. Pag linaw, story na kita nawat. Diba? Okay. Nakakita siya na isang solusyon. Diba?
1: Okay.
0: Pero marami lang basta ang New Washington, kaya ang kanina. Patan Bridge, amo na yung mas excited ba natin sa
1: buhok. Sige, damo kin siya salamat, Congressman Jojo Ang sa Oswag Ilonggo.
0: Madamo kin siya salamat, Anigo Chodel, sa tangan mga tatalamati, no, yun si Congressman Jojo Ang, yung Abyan, no, batingwa lang kami, no, napadayon lang ang aton na pag-servisyo, na kampiyon sa servisyo, sincero, kaya yung pinaka-importante entero, no? So, again, happy weekend sa inyong tanggal.
1: Okay, sige. Salamat, Gek.
2: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo todo.
1: Ay abaw, Ginoo Dingdong, matsa unbelievable. Roratong statement ni Congressman Ang. Grabe. Pero tawan man gihapon naton itligwa, no, si Congressman Papa Jess Marquez. This is a serious issues. ay halin mismo sa baba ni Congressman Ang. Ro pag-akusar, ha? Nga hamat ging ako, agamat ging pilit do mga maestra, tanan niya mga attendees, igto, no? Ha? Biyernes. Kaanat atong proyekto. Imaw ta nagpasilitar, mana 2025 kang nagdaog, may makaroon ka yun nga school building. Ha? Matsa magic.
2: Todo berrada, berrada.
1: Awan tagalikligwara sa Lunes ay ayang-ayang kita, no? Oras sa Pilipinas, alas 7:24 na. Makomersal break kita, ha? Agraya higin hatod katon, it the best. Bigaling, bimig. Magabalik ako, pagkatapos si Jamagara.
2: Rentillo, komentaristang walang si

sa gana ay nakakamtan. Bimeg ang katuwang. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may napatsyagan ako sa akong ngawas na nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nagamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami raw impact sa akong ngawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo, Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan, ANC Drugstore, Calibo Shopping Center, Joy Store, Tangalan Public Market, J3M3 Drugstore, Banga Public Market, Diding Vegetable Store, Numansha Public Market, Niknik Store, Libakaw Public Market, Pukid Store, Atavas Public Market, Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center, Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital, Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo, Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha, Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
5: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
4: Okay.
5: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
4: So, tinake ko niya yan?
5: Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung ano, yung Q10.
4: Okay. Tapos, sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
5: Siguro mga 1.5 months.
4: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
5: Sabi nila sa akin, cancer free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nga rin nag-okay ka sa akin. Anong tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3 tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni ano eh, nanonodok, okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
4: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
5: Senator Inahe.
4: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
5: 57. Ay, sa akin, nasasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
3: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Longer life.
6: Berrada. Berrada. Okay. Balik kita banwa. Ay paano pangani kara? Ay kanami kita kunta istoryahan, no? Pero sige. Bahala lang sige tudong judit indo na magpadayon na.

0: buantat mga reaction kararo mga maestra, ro mga ro principal ha.
1: Ay, di siya umi.
0: Waton nga DPWH. Waton nga DepEd the school superintendent, waton nga amigo no. Galing Sabado makaroon. Next week palunisan ta ha. Para maklaruhan gidong tanan. Karayang 48.8 million pesos nga school building iya sa Kalibo.
1: Na problema nyo na dito na si Itulon na sa background.
0: Kung sa katon dinali-dali na mananandat turnover ang sandat aron nagpakilagang anda.
1: Ika'y mapapatulay lang.
0: Pero tawan tamat benefit of the doubt, no?
1: Ay, tama, wala pa
0: si Congressman Jess Marquez ay inoro sentro at kontrobersiya makaroon.
1: Muna yan, wakunang.
0: Para nga magpaliwanag at magsabatman mga katulad. Standby sa masunod nga programa, susunod na todo komentaryo with katodong Judjet na Jet Reyes. Naging katuwang kapartner technical, ang local version ni Ding Dong Dantes iya sa Radyo Ton. Ryan inyong anchorman, ang alarm clock ng bayan, ang vitamins ng bayan, nagagising ng sambayanan. Idol Judel Rentillo po lamang. Abo ginasyamat at magandang umaga, bayan!
2: At inyong napakinggan ang Todo Berada. Todo Berada. Todo sa balita. Todo sa issue. Todo sa entertainment. Todo sa serbisyo publiko. Sa nangungunang radyo sa Aklan. Radyo Todo. Radyo Todo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Si Vanillas, chapter 3, verse 3 to 5. Ang kanilang mga opisyal ay parang leon na umaatungal. Matsamawarang yung katabo makaruno. Ang kanilang mga pinuno ay parang mga lobo na naghahanap ng makakain kong gabi at walang itinitirang pagsapit ng umaga. Ang kanilang mga propeta ay padalos-dalos sa kanilang mga ginagawa at hindi mapagkakatiwalaan. Nilalapastangan ng kanilang mga pari ang mga bagay na banal at sinusuway ang kautosan ng Diyos. Pero naroon pa rin ang presensya ng Panginoon sa kanilang lungsod. Ginagawa ng Panginoon ang mabuti at hindi ang masama. Araw-araw ipinapakita niya ang kanyang katarungan at nananatili siyang tapat. Pero ang masasama ay patuloy na gumagawa ng masama at hindi sila nahihiya. Ruwatong pagkaulit kagag. Makarong adlaw, it's Sabado!
0: Todo komentaryo. Todo komentaryo. Walang kinikilingan ang opinyon. Malaliman ang investigasyon. Ang investigasyon. Ang bawat bitaw ng komentaryo, may punto. May punto. Todo komentaryo. Todo komentaryo. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong komentaristang walang kinakampihan. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, Radyo Todo. Pasaway sa lipunan. Sa lipunan. May resbak na. Radyo, Radyo Todo. Bilis sa himpapawid. Jujet the Jet Reyes.

0: gagong pero mainit. Mainit isyo. Mahilwayon ag mahidaiton nga gahunaklan. Sa 327 barangay nga nagabilog sa Bugos nga probinsya Daklan. Yapak, Balabag, Manok-Manok, tatlong barangay sa Boracay. 16 nga barangay itkabisirang Banwat Kalibo. Maayong agap panay, bilog a Western Visayas. Ag sa mga nakabugtaw human, nakamukat nung mata, nakabangon pa. Magpasagamat kita sa Diyos. Magandang gising, Pilipinas! Nagapangalagad na programang
1: Todo Komentaryo.
0: Adlaw kitang Sabado, 30 sa buwanit Mayo, isang araw na lang Hunyo na. Eksaktong-eksakto Lunes. Pizza Uno. Mangin ka partner sa technical side, Dingdong Robiso. Inyong kamano-mano katuwang sa pagano di mainit, nagabaga. Nagaaso-aso pa nga ni. Nga mga balita sa Guwag, Sugunit, Provincia, hasta kita alas 9:30.
1: Mabilis sa himpapawid to Jet the Jet Reyes.
0: Jet Reyes po lamang. Bukas abon nga ninya, 268-4456. Nagabaton kon may question kamo, komentaryo, pananawan, opinyon, kunwa kamot landain, wa kamot pantelko. Ura kamo sa mga puntat bukid. Ura kamo sa mga sityo nga kagayo. Nakamo sa mga kabaryuhan, what landline. Importante may cellphone, signal, load. Kung may data, may internet connection ka, mas guwapo pagid. Reklamo sa mga uyaya. Irresponsableng empleyado, opisyal at gobyerno, mangin sa privado. Concern sa inyong kabarangayan, importanteng panawagan. Ipadagay niyo mga mensahe sa numero 09500-88-6660 ang numero ng bayan. Siyempre, sa amon yung official Facebook page, Radyo Todo 88.5 FM. Ang sundin nyo kami sa among official website sa www.radyotodo.ph.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM, Radyo Todo.
0: Una, anay kita sa panyimpo. Di ba nga, dapat panyimpo anay. Former mayor. Aga makaron Vice Mayor Gary Puentes, ganaga pamatira, adlaw-adlaw git kuno eh. Aga kay Board Member Jupiter Elred Galinero, una sa Andagaw makaron. Update, sa severe tropical storm ay nagbaskog pagid si Doming. Suno sa pag-asa, ginabana-bana si Doming sa distansya nga 980 kilometros este kong Northern Luzon, bit-bit dinubing nung hangin nga nag-abot sa 95 kilometros kada oras magapit sa sentro. Bugso nga nag-abot 115 kilometros kada oras. Kasarakat baskog, nagahugag west-northwestward, naghinay halin sa 20 kilometros kada oras, 15 kilometros kada oras na lang. Ag nagatipon pat puwersa samtang sa kadagatan. Samtang rong unang bugso, ita habagat, nagapikto sa Visayas, Mindanao, ag western part, it's southern Luzon. Dong panyimpo sa Bicol Region, Batanes, Ilocos Norte, Apayao, Cagayan, Quezon, Northern Samar, Eastern Samar, ag Samar, sa Samar Provinces, may kukalit-kalit kaugan, ag pagdugdugdug, bangod kong trap, extension banwa, it bagyong Duming. Sa Mimaropa, Western Visayas, kay Bahanong Aklan, Negros Island Region, Sambuanga Peninsula, South Cotabato, Cotabato City, Sarangani Province, General Santos, Bangsamoro Turmos Region, Batangas, Aglanao del Norte. May kukalit-kalit man niya pagugan-ugan, bangod kong paunang bugso, itabagat, or southwesterly wind flow, do Metro Manila, nabili nga partit pungsod, may magakagaka nga pag-uanunga nagpag-daw-daw-dog bangod kong localized thunderstorm. Pero gin-alerto rong tanan, tanan nga rehiyon, probinsya, banwa, syudad sa Pilipinas, mangin alerto sa mga posibleng pagbaha ag landslide. Bangod na gabubo ko namat, doong kasarangan na sa mabaskog nga buhos hitungan. Rohangin ag baybayon sa Northern Luzon, kasarangan na sa mabaskog. Sa Central Luzon, Eastern Part, it's Southern Luzon, ag nabiling nga partit pungsod, mahina hasta kasarangan. Pero ang temperatura sa Metro Manila, gaabot gihapon sa 35 degree Celsius. Rong heat index, gaabot man it mga 42 degree Celsius. Sa Aklan, roton nga panyempo, kapingid sa kabisirang Banwat Kalibo, makarong adlaw it Sabado, nga may porsyon nga magugagumon, ay may posibleng ugan, kapinhido ng gabi eh. Dong temperatura makaroon nga adlaw it Sabado gaabot sa 33 degrees Celsius. Samtang dong pinakamadaba nga temperatura, natural hindi ng gabi eh. What silak? 25 degrees Celsius. Makaroon nga na 44 nga magugag umon panyempo temperatura 27 degrees Celsius. Dong hangin ng hoyop west, southwest. 6 kilometros kada oras ang bugso, nagabot 15 kilometros kada oras, air quality, ayos paginman. Bilog ka sa nga daw, magagumon kaangitan, may mga pagpangilat, pagdugdugdug, ag magakagaka, nga bubo it ugan.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan, 88.5 FM, Radyo, Radyo Todo.
0: Ibantay kita sa masunod na weather bulletin, alas 11 duna. Ay si Duming magugayo-gayo pa man. Arong portion ita Pilipinas apektado it trap or extension ni Duming aga unang bugso ita habagat nga posible unang Domingo June ay base kon magdeklara na ita tingugan dong pag-asa. Now liso kita banwas sa nagapangunang balita lokal. Kaina nabatian nyo man si Oswag Ilonggo, Party List Representative Joang. Natuhoy ko gininagurahan banwa nga up-at nga palapag nga school building. Kita nyo gidron ay mataas sa tabok it Kalibo Cable. Una sa Kalibo Elementary School, tagbagong building nga kanamiton. Doyon, arong up-at nga palapag 48 milyones nga school building nga ginpunduhan kong Department of Education.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan, 88.5 FM, Radyo, Radyo Todo.
0: Nga ko nagtaliwan ngani banwa nga adlaw or kahapon kahapon gid pizza 29 haya gin inagurahan. Nakabugit at kopya ko dagaganit programa kahapon. Hararo nga nakabutang sa program. Kalibo Elementary School, 19 Martyr Street, Poblacion, Kalibo, Aklan. Building turnover and blessing ceremony. E, turnover malang ra. Halin sa contractor, pagto sa end user. Don Kalibo Elementary School. Di nakabutang iya, guest, Honorable Jesus Jess R. Marquez, Congressman, 1st District of Aklan. Ayrong Kalibo, iya sa 1st District. May 29, 2026, 11 a.m., Kalibo Elementary School, 19 Martyr Street, Kalibo, Aklan. Naimbitahan nga ni kita karakahapon o galing ito kita sa high-level meeting. High-level meeting ay nag-abot si Mr. Or si Engineer Philip Govare. Si Engineer Philip Govare, bridge designer. Kabura ng mga project na sa Metro Manila. Mga flyover, overpass, tulay, mayad, nga designer na imaw. French designer. Nag-abot abi kahapon. Ay sambilog sa mga designer da, kung gina-propose nga tulay nga magasugpon sa Batan ag New Washington. So kahapon may high level meeting. Aga sambilog kita sa naimbitahan banwa nga mag-attender sa nasambit nga high level meeting. Grabe ha. Mga pang high level meeting kita-kita dingdong gani. Eh high level to kahapon eh, kibahan nato ng mga mayor, Itbatan, Mayor Ethan Washington, si Mayor Michael Ramos ag Mayor Simonet Francisco. Ito man kahapon si dating mayor ag Vice Mayor Jen Gary Puentes. Mga dating mayor, si board member Ligaspe, ito man kahapon, former congressman Ted Harisco. Ay matay mo nagpasilitar kara. Sandani Joang. Ano ito takita kahapon sa Marzon sa high level meeting. Wa kita makatender ko na sambit nga blessing. Aglalipat man yan ako nga kahapon gilirong blessing ag turnover ceremony. Iya sa programa. Nakabutang iya. Building turnover and blessing ceremony. Program Part 1. Ribbon cutting. Congressman Jesus Jess Marquez. Honorable Jory Socro. Honorable Neil Candelario. SDS Feliciano Buenepi Jr. SDS nga ra, School Division Superintendent. Ramon Paras Jr. Engineer Miljan Torres. Engineer Demot Deped. Dr. Marcel Briones. Agdong School Principal Abby Joy Isaran. Oh, wa iyan akong makita rin kara si Governor Joel Miraflores nga ginimbitahan ni DepEd. DepEd abi! DepEd abi rin nag-prepare ko rin nga program nga ra. DepEd man, doong nag-schedule, ita inaugurasyon ng turnover ceremony kahapon.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Aganat de Pedra, anam, rin program na anarat Kalibo Elementary School, Kalibo Aklan. Ay may logo iyat Kalibo Elementary School eh. Waman nga niya si Vice Governor Dixter Caliso. Kahapon, waman ko na si Mayor Socro. Nagapamayad-mayad pa sa Metro Manila. Next week pa siguro makabalik. Ita Kalibo. Doon nag-representar kahapon matsa si Vice Mayor Philip Yero Kimporong, Acting Mayor Makaron.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Okay lang abi nga wa si Congressman Miraflores ay First District tara. Datoro Part 1, Ribbon Cutting. Wayang agan eh. Ni Joang. Istoryahan na ton. Dayarong topic makaron hamat. Wa yaro pangagan ni Congressman Joang. Sa part 2, building blessing. Dong officiating priest, Reverend Father Justin Moore. Part 3, turnover program. Ag sa turnover program, natural, hindi gid maduwa arong pangamuyo, invocation, Mrs. Angeline De La Cruz, recorded the music dong Philippine National Anthem, ag pangbukas nga pamisaga, halin kay School Principal 3, Abby Joy Isaran, PhD, Doctor, Abby Joy Isaran. Then, welcome message, halin kay School Division Superintendent, Dr. Feliciano Buenepi Jr. Ag, natural bilang guest, of honor, nagtao ka ng inspirational message, si Honorable Jesus Jess Marquez, Congressman, 1st District of Aklan. Ay sa anang distrito. Ginsundan at ceremonial turnover proper at Greenland Builders to Kalibo Elementary School kung sin mismo nga tag-iya at Greenland Builders igtugid Engineer Nestor Victor Rodriguez. Eh hasambit kayo na rong kontraktor eh. Wa masambit nung agan pero hasambit kontraktor. Di sino ng kontraktor ay Greenland Builders. Si Engineer Titoy Rodriguez. Tapos, acceptance message halin sa school principal kay Dr. Abby Joy Isaran. Aga solidarity message ay wangani si Mayor Socro matsa si Vice Mayor Philip adong nagtaot solidarity message din dong closing remarks kay dong

0: manit may natabo nga turnover, ag blessing, agwa taimaw haimbitahe sa nasambit banwa nga turnover, ag blessing. Ede ko ng proyekto, ginpati kasogra, according kay Congressman Jojo Ang, ito swagilong ko. Saan ako nung paghimakas, napunduhan doon nasambit nga proyekto.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Aghaman, ginako tamanananda doon nasambit nga proyekto. Di sino bang nag-ako? May nag-ako ba't project? Kahapon, sa binsahe ni Congressman Jess Marquez, wa naman pag-ako arong proyekto. In fairness, ha? Sa Congressman at First District, wa naman pag-ako dong proyekto. Actually, doon ang hambag ay proyekto ninyo ra, natunda. Every people's money. Bukumata pundong pribador ginamit sa pagpatindog iskulahan, kundi public fund, mga kasimanwa. Kaina, nakabaton kita kuring listahan. Ita mga eskwelahan kuno nga ginapunduhan banwang nagatakilid or sa pagpatikasog banwang nagakamang, ita Oswag Ilonggo party list, hararo listahan. Dali lang, i-plastar tanay dong itmayad. Plastar mga soke, hara rolista. Ang halinda sa opisina ni Congressman Jojo Ang, as per checking, ita opisina ni Congressman Jojo Ang, hara nagagawa ha? March 27, 2025, halin sa Libakaw, kung itandaan nyo anay, before mag-eleksyon, may programa ito sa poblasyon ni Bakaw. Ito, may nganaw ka to eh. Nakatinder man ako't programa. At taga inaugurasyon man ita Magugba Bridge sa Libakaw. Magugba Bridge. Yung tulay nga ron sa poblasyon pa tabok it Magugba sa Libakaw. After ko inaugurasyon, ay nagdiritso sa Kalibo Tourism, Oraklan Tourism and Reading Center, iya sa New Buswang. Igto man ako ka to. Igto man ako sa Oraklan Tourism and Training Center. Hay, may groundbreaking igto kore nga mga eskwelahan. Kalibo Elementary School, Madalag National High School, Libakaw National Forestry Vocational High School, Balite Integrated School, Aguinaldo Ripedal School sa Banga, sa Dilabuan Sur, Kamaliga National High School sa Batan, Altabas National High School, New Washington National Comprehensive High School. O, daya. Dong, mga proyekto, banwa, nga may ginhimo nga groundbreaking. Ang nag-abot gid yan is Aklan, si Oswag Ilonggo, party list representative, James Jojo Ang, araw, may mga picture ako ya. Ang picture nga nga ginabuhitan ko, ara naga picture da ni Kuano. Ilang kita, plaster ba naton kung na anyo-anyo nga mga picture da nga nga. Ara o, oh. Ara, ba, ara, Oswag Ilonggo party list. Construction of two-story for classroom building, Libakaw National Forestry High School. Iya si dating vice governor, wape mo nag-ispe. Naka-akwan nga kwan pa, Sinyas, Atty. Boy Kimpo. Sinuro raya nga nga, anat dipid Libakaw or daywa nga ra. Nga kaiping na. Ya sa pihak, naka-akwan man. Ba? Si, naka-sweatshirt si Congressman James Jojo Ang, naka-white. Naka-pulo nga, naging ngirit-ngirit, bagto o sapata, naka-akwan man. Ag si Governor Joen Miraflores, ag si Dr. Buenape. Okay, next picture. Ito. Next picture. Ara. Sindi nga ra. Sa Poblasyon Altabas. Ya si

0: Attorney Boyman, yaman dong mga taga DepEd, ha? Ya si ba naka kwan gid naka-approve gid, ha? Bukod at akwan yan ay kwan no. Ay naka-akwan do iya sa pihak kanday dating Vice Gova Boy Kimpo, iya sa pihak naka-akwan si Governor Joen, naka-akwan man nga sinya si Congressman Ang, pero naka-approve ta si Mayor Bulldog Ripoll. Iba mataruan na. Ha? Wate mo naka-akwan. Hay bukon ta nga nimot. Akwan. Ha? Kundi approve da na. Approve!
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Next, sindengra. Sa Kamanigan. Iba man gihapon. Sanda-sanda man gihapon, no? Iya sa pihak, kabawasan yun. Dahil walang gid. Si Congressman Jojo Ang, wow, ni mo na kasinya sit akwan. Si Governor, naka-approve yun. Bukot akwan yun. Next! Pero, dali lang gid, ha? Ano rin nga rin eskwilahan nga ra? Sa Poblasyon New Washington, ha? Sa National Comprehensive High School, da? Yaro, imamang gihapon, taga-DepEd, si dating Vice Gov Kimpo, naka-approve si Congressman Ang, aba, kaibahan na si dating Mayor gito, nag-aagbay pa, naka-approve man, Jessica Panambo, ang naka-approve man niya sa nang kilid, si Governor Joen, iping nang nag-approve-approve man, si Senior Board Member Mark Ace Bautista.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Sin Daya. Daya hay sa Balete. Ay, natural ya si Mayor Dexter. Iping si Congressman Ang. Naka-approve sa natanan eh. Tapos iping na si Governor Joen. Tapos iping na si naga-approve ano eh. Si Judel Rentillo. Iping na eh. Tapos iping na si Kwan. Si Judget Reyes, iping ni Judel. Pati kita yan, kaibahan pa kita galiyaw eh. Na, agara pa gid. Dahil ang kabaw-baho nga ng tao. Si Ernie Sambuang, nag-approve-approve gid. Sa Balite. Adaya. Pero ito na sa Kwan ha, Aklan Training Center.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Tapos, ara, may mga palaon sa natanan. Daya sa ibahay ra. Ah, may mga pala. Ah, nga bit-bit yun sanda. Dugaw nga pala. Daw sa ibahay ra yung may mga palaon kita kasunod ka ra. Ah, sa Banwat Ibahay. Ah, hindi na tayo kasama dito sa ibahay na to eh. Ah, may mga palaw tabisan daw eh. Sin pa sinday nga rang sambilog gara sa sinday nga ra oh ibahay tama ibahay gid yarong tarpulin ho si Gobe dayang is sambilog hay Linabuan Surbanga tanan dagin himo ra sa kwan Aklan Training Center ya si Mayor Boy Redison nagawa approve man si SP Tupas Yaman. Ya sa pihak ka ra, ay yawon sa day madalag ra. Mayor Rex Gobatina, si nung sabido ka ra, to si Vice Mayor Dindo yata to. Tapos ya si SP Apple yun, kaibahan. Sin pa? Kabora. So iya, yata nandong picture, derong ginahambay nga resibo. Ah, resibo ra ni Oswag Ilonggo. Proof, pabatuod. Eh, nga, may natabo nga groundbreaking. Kore nga mga eskwelahan banwa. Nga, kung aton nga sumahon, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, siyam, ka mga school building. Rungin pondohan. Now, rumasadya. Ay, nag-react. Si Oswag Ilonggo, Representative Jojo Ang. Anwat ako maimbitahe. Wagin ako maimpormahe. Ha? Kung natabo kahapon sa nag-apat nga palapag na school building, Dr. Buenape.